0: lugaw, yung mga pasta baga po na niluto namin. So at least at least na sa programang ito wala ho tayong kababayan na nagugutom. At least sa kahit ho sa munting paraan ay nabibigyan ho natin sila ng pansin dahil so sa ganitong programa.
1: Maraming salamat naman sir at ganyan ang programa ng PNP. Ano kasi pag sinabi mong PNP parang crime prevention, parang patungkol lang sa mga kriminalidad, pero ini-extend natin ano, extra miles ha, kahit sa dito sa kunting tawag dito, act of goodness sa ating mga kababayan.
0: Opo, napakahalaga po nito kasi dito natin may papakita na hindi lang po ang pulis sa nanguhuli ng kriminal. So may paparamdam din ho natin sa mga kababayan ho natin yung may ganito palang gawain ng PNP na kakaiba. So mas maganda hong nakukuha natin yung mga kanilang damdamin o puso para mas lalo tayong mapalapit sa kanila. So minsan ho kasi ang ginagawa pag ang sa PNP natatakot sila pag nakakita ng pulis eh. Pero pag sa ganitong pamamaraan ho ay naipapakita ho natin na iba pala ang PNP.
1: Mapagmahal.
0: Yan.
1: Eh sir, bigyan mo nga ho kami ng ano, kaming mga listeners, ang mga listeners natin sa buong Bicolan dyan ng perspektibo. Ano ba yung tawag din? Doon muna tayo sir sa mga accomplishment. Top 3 accomplishment ng DAIT, Municipal Police Station.
0: Sa ano po, sa amin pong isinasagawang mga police operation, okay, at community engagement po, nakamit po natin ang positibong resulta. Ang mahalaga po rito lamang kasi yung hindi lang po yung accomplishment natin. Ang mahalaga po dito yung epekto nito sa peace and order.
1: Correct.
0: So at ano ba nagiging epekto nito sa seguridad natin bilang mamamayan? Kaya patuloy po na pinalalakas po ng DAIT MPS ang police visibility, ang intelligence gathering, police operation sa pakikipag-ugnayan po sa mga stakeholder. So sa mga accomplishment po namin sa drugs, lalong-lalo na sa operation po namin sa illegal drugs. Meron po kaming 30 operation or 30 operation na nagresulta ho sa 42 arrest sa illegal drugs po. 42. So nagtototal po yung nakumpiska naming droga ng 4,236.21 grams. So malaki-laki yun. Yan po yung
1: equivalent to pera, mga magkano yan, sir? Pag sa pera na, value niyan, market value.
0: Siguro po yan ay malaki-laki ng halaga. At yan po talaga yung ano namin, yan ang pinaka-priority namin, yung patungkol sa illegal drugs kasi dapat maging mapayapa ang ating community, dapat maging safe ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Dait Camarines Norte. So yan mo ang pinaka-priority namin sa illegal drugs. So meron din kami accomplishment sa mga illegal gambling. So sa illegal gambling naman po, yan ang ano din namin, kung ang illegal gambling po ay nakaka-apekto na sa pamilya at yung bagang halimbawa po tupanda, sabong, illegal na sabong, yung pagsusugal. So yung pambayad nila sa kuryente, pambayad nila sa mga gastusin sa bahay ay naisusugal na. So isa ho yan, pag yan ho mga bagay na yan ay nakaka-apekto na sa pamilya at hindi na ho sinasabi nila, sasabihin nila libangan lang, hindi po pinapaintulutan niya ng DAIT Municipal Police Station. Bagkus kami po ay gumagawa ng mga police operation dyan patungkol po dyan sa legal gambling. So yan po yung mga ano namin. Isa pa pong mga accomplishment namin ay yung mga sa illegal wanted person. So mga wanted person naman po, puspusan po kami nakipagdialogo sa mga barangay na tulungan ang PNP kasi hindi ho namin kayang trabahuhin yun kung wala pong participation ng community. Alam niyo po Pastor, hindi lang ho responsibilidad ng PNP ang pagpapa ang

0: ang kapayapaan natin, ito po ay responsibilidad ng mga lahat ng mamamayan dito sa Camarines Norte.
1: Sir, balikan natin sir yung sa illegal drugs kasi almost 40 po ba yun? Ito po ba ay yan po ba ay mga residente ng Dait o yung mga galing po sa ibang lugar?
2: Dayo lang.
1: O mga dayo lang?
0: Yung iba po dito particularmente ay mga dayo lang at yung iba po ay mga residente. So patuloy po ang police operation namin sa mga ganyang bagay kasi ito po ay talagang nakakasira ng pamilya.
2: At agree.
0: Mahirap na magpumasok sa ganyang sitwasyon. Kaya pinapalahalahanan po namin yung mga kababayan natin na huwag mag-engage sa ganitong gawain kasi ang Dait Municipal Police Station po at ang buong kapulisan ng Camarines Norte Police Provincial Office ay patuloy pong nagtatrabaho patungkol sa mga ganitong gawain at iwasan po natin ito.
2: Makikikumusta lang kami sir sa mga kasi usong-uso ngayon trending ngayon yung mga tawag dito mga krimen na nangyayari involving students and mga minors. So yes, kumusta po diyan sa Dait ang sitwasyon? Meron ba tayo ba diyang mga reports at kumusta ang ating tawag dito involvement ng PNP pagdating sa ganyan?
0: Sir, ngayon po ay wala namang kaming reported na ganung sitwasyon. Pero patuloy ang Dait Municipal Police Station sa pagpapaalala sa mga estudyante o pagpapaalala na laging mag-ingat. So marami kasi sa ating mga estudyante yung minsan napasok sa school, wala namang ano yung ginagawa yung kaklase, sinusuntok, binubulihin. So patuloy po ang visibility namin, patuloy po ang pagkikipagdialogo namin sa school heads, sa mga school principals at sa mga estudyante po na patuloy po na pinapaliwanag namin kung ano yung magiging sanhin nito, kung ano magiging cost nito sa kanila kapag ginawa nila ito. So yun po yung mga sinasagawa dito sa Dait NPS.
2: So sir, ano po yung mga bukod sa mga accomplishments ninyo na napakarami na accomplishments, no? Kumusta, ano po yung mga plano natin para sa impormasyon po ng ating mga constituents na nakikinig ngayon? Anong plano ng Dait Municipal Police Station?
0: So isa ho sa mga plano namin, may iniisip po ang aming hepe na plano namin para matulungan kami sa crime prevention ay magkaroon po kami ng isang proyekto patungkol dito sa mga tricycle driver. So gagawin po namin sila na isang grupo na tutulungan kami sa crime prevention, sa disaster preparedness at iba pang community engagement. So may pinaplano po kami na isang project katoda. Ang ano po namin, ang programa namin, iipunin po namin ang lahat ng tricycle driver para ho hindi rin kami mahirapan sa pagkasaway sa kanila. Siyempre po, marami din mga tricycle driver.
2: Mga pasaway.
0: So, ang naisip ko ng aming hepe na si Police Lieutenant Colonel Andy Rosero, ano anyo Brian, kung magawa tayo ng isang programa na magkakaroon sila ng involvement sa community at sila na mismo yung mahiya sa mga ginagawa. May bailipan. O kaya naman, yung grupo nila ang magsabi, magsaway ng mali ng ginagawa mo, nakakaya kasi tayo, member tayo ng Project Katoda, tapos ganyan ang ginagawa natin. So ito sa isang way natin para matugunan natin, mababawasan natin kahit kakaunti ang mga problema natin sa mga tricycle driver at maging katuwang ho natin sila sa mga bagay na crime prevention kasi limitado lang po ang sinasabi natin ang pulis ay isang bayan. So sila ho ay magiging force multiplier natin.
2: Ay, maganda.
0: Para ho makatulong sa crime prevention, disaster preparedness at magkaroon sila ng community involvement at kung ano man binabalak nila na may violation sila sa traffic rules and regulation, so mahihiyan sila.
2: Alam mo sir, napakaganda niyang plano na yan. Natatawa ako kasi kadalasan baga sir, ang mga tricycle driver, mga pasaway ini, sila nagkukos ng traffic actually.
0: Exactly po. Pero sa ganito pong programa, siguro makukuha natin yung loob yun, nila.
2: Oo nga eh.
0: Kuha natin yung ano, siyempre may hiya yan. Uh-huh. O ikaw ay isang member ng Project Katoda, ganito yung meaning ng ganito, ganito, pero gagawa ka ng mali. Siyempre po, may isip nila yan.
2: Uh-huh.
0: So siguro, sa mga bagay na yun ay talagang makukuha natin sila.
1: Kasi yung mga tricycle din natin ay baser, yung mga overcharge, ibig sabihin, ang tataas maningil.
2: Mahihiya na rin sila mag-overcharge.
0: Opo, mahihiya na rin sila mag-overcharge kasi, ganito pala sa Daet Municipal Station, meron palang samahan dito ng mga tricycle driver, tapos nag-overcharge ka. So may mga penalties po yan. Ipapatupad po natin kung ano po yung, kung ano yung mga dapat ipatupad para sa kanila. At ipaliwanag ko yung mga karapatan nila naman bilang tricycle driver. Siyempre po, minsan sila yung mga nasa kalsada.
2: Oo,
0: sila yung pangunahing napakalaki ho ng responsibilidad ng mga tricycle driver sa ating lansangan. Pag nawala ho sila, di pa paano tayo magkukommute minsan. Minsan nagmamadali tayo, kailangan ho natin sumakay. So sa ganito pong pamamaraan, bibigyan ho natin sila ng pagkakataon na makilala sa community. At minsan ho na nawawalang bahala yung mga tricycle driver. Tricycle driver lang yan eh, walang ano. So sa ganito pong pamamaraan, so pag nagkaroon na po kami ng ganitong Project Katoda, ito po isang samahan ng mga tricycle driver, ay mas mapapabuti na ho siguro nila yung servisyo nila dito sa mamamayan dito sa Daet Camarines Norte.
2: Ano yan, Tabi Sir? Ano yan? Ang Project Katoda ay initiative lang yan ng Daet Municipal Police Station. It will originate from you sa Daet?
0: Yan po ay napag-usapan namin ni, ang sabi niya sa akin dito nung maupo siya, Brian, gawa tayo ng isang programa na pag-isayin natin yung mga tricycle driver kasi maraming nagdi-discussion or nag-away-away sa kanilang toda. So mahalaga ito, gawin natin sila, bigyan natin sila ng responsibilidad sa ganitong gawain. At ito po ay sa kaisipan lang ho ng ating officer in charge, police Lieutenant Colonel Andy Rosero, sir.
2: So ano ang plano natin, sir? Magigisa lang force multiplier. Ngayon, ano ang basic iniisip natin, parang contribution nila or job description nila?
0: Ganito po yan. Ngayon po, ginagawa pa lang namin yung training at project proposal nitong Project Katoda. So ilalatag ko po ito sa kanila, tapos papaprubahan namin sa municipal mayor yung programang ito para mas malakas, may participasyon ho ang lokal na pamahalaan ng Daet. At ito po ay monthly po magkakaroon sila ng may meeting po sila. Meron silang community engagement, halimbawa sa feeding program, tree planting, cleanliness. So i-engage po natin sila sa mga ganitong gawain.
1: Ito po ba, sir, ay compulsory? Lahat po ba sila ay dapat na mag-involve?
2: Tama.
0: Yes, sir. Kausap po namin ang mga presidente nung isang araw, presidente ng mga TODA, at willing naman po sila na lahat sila ay mag-participate sa ganitong gawain. At nakuha naman po natin yung 100% na approval nila na magpa-participate sila dito sa ganitong gawain. Pero depende po sa kanila kung meron silang member na ayaw naman mag-participate. Depende po sa kanila kung hindi naman po natin sila pinipilit. Pero makikita po natin dito pag naumpisa na itong gawain na ito, ay nakita po nila na gumagawa na yung mga kasamahan nila, siguro makakapag-isip na sila, ganito pala yung gawain ng Project Katoda. Kailangan po natin na sumali na dito. Mga ganong sitwasyon po. Na maganda pala yung nagiging resulta nito.
2: Alam mo, sir, ngayon pa lang nakikita ko na yung ano, kung yan ay magiging magandang implementasyon. Maganda yan na ano eh, maganda na organisasyon yan. Kasi tama ka, parang for how many years na, parang wala silang ano eh, parang ang tingin sa kanila mga buraot, mga pasaway sa kalsada. Hindi naman lahat, pero pag sinabi mong mga ganyan, parang nagkukos ng traffic. At sa sobrang dami, at sa totoo lang, sir, pagpunta ko dyan sa Daet, napakarami talaga ng tricycle dyan eh.
0: Opo.
2: Oo, napakaraming tricycle sa sentro ng Daet.
0: Yan po kasi yung ano, nakikita po ninyo, alos lahat tricycle driver sa kalsada.
2: Oo.
0: So, yun ho ang naisip ng aming hepe, na dahil sa dami ninyo na tricycle driver, tulungan ninyo kami, tulungan niyo ang kapulisan sa pagsugpo ng crime. O, tulungan niyo kami. So, imposible ho na sa isang araw, wala ho yung report sa
2: bilang pulis. Tama, sila ang laman ng kalsada eh.
0: Sila ang laman ng kalsada. Mula umaga hanggang gabi, mayroong mga tricycle driver. So, isa ho ito sa mga, alam ko, magiging maganda itong programang ito at makakatulong po ito na makabawas or makabawas sa krimen dito sa Dait Camarines Norte.
2: Sana Sir Brian ay maging ano, we're looking forward ano na one day ma-interview ko ulit namin pag ito ay operational na.
1: Na-implement na.
2: Implemented na. Kasi maganda itong support. I-share natin sa buong Bicolandia.
0: Yes, sir. Actually, sir, ginagawa ko ngayon ay yung araw na ito tatapusin ko yung proposal at papaprubahan po namin sa municipal mayor.
2: Mm-hmm.
0: At pag ito po ay naprubahan na ng municipal mayor, i-inform po kita, sir.
2: Para ma-interview ka ulit namin.
0: Yes po, yes po. So, magla-launch po kami nito. Magkakaroon po kami ng launching nito. So, simpleng launching lang, pero may dating po ito.
2: Yun. Tsaka ano, sir, for your advancing po, nag-usap na kami ni Regional Chaplain, sir, ni Father, na po ba mabisita kami sa Dait.
0: Ay, wala pong problema. Uh-oh. Welcome na welcome po kayo dito.
2: Uh-oh. So, papasyal kami dyan para silipin din yung swim. Ano?
0: Apo.
2: Kung ano na nangyari.
0: Lagi po kami. Lagi po. Ngayon po, nagsiswim sila ngayon. Nandyan sa labas.
2: Uh-huh.
0: So, lagi po ang Dait Municipal Station. Siguro sa isang simana dito, nakakatatlo kaming swim.
2: Ay, very good.
0: Apo. So, kaya ang mga pulis dito talagang
2: talagang tama ang direksyon.
0: Tama po ang direksyon kasi napakalaga nito pala sa ano natin, sa organization natin. Kasi pag nakarinig ka ng salita ng Diyos bago ka pala mag-start ng trabaho mo ay napakagandang bagay. Dahil ito yung mag-guide sa iyo, ito yung magiging mag-guide sa iyo sa maghapon. Kung kasi po sa police station kasi naman lahat ho dumadating dito mga problema eh.
2: Siyempre.
0: So yung mga problemang 'yon at alam ho natin na ang mamamay lang siyempre ang lahat ng pumupunta dito sa police station ang alam nila ang makakasagot sa mga problema nila. Ay ang pulis.
2: parang pangalawa. So,
0: kaya po sila ang pumupunta din sa police station kasi alam nila
1: na may solusyon.
0: Na may problema sila, ang solusyon ay pulis.
2: Yan, no. Kaya dapat
0: so,
2: talaga.
0: Ang pulis naman po, siyempre tatanggapin mo yung problema.
1: Absorber 'yun eh.
0: Advice. Hindi ka magpapakita ng masama ang mukha mo. Siyempre lagi ka smile. Pero darating po ang oras na paghapon na maiisip mo lahat ng mga problema na ibinigay sa iyo, kailangan alisin mo yun bago ka umuwi sa
2: bahay. Ayun, kasi hindi pwedeng madamay. Swim,
0: at yan pong swim ang makakatulong sa amin bilang kapulisan na parang maalis yun lahat. Na yun ay ipinapaliwanag sa amin na parang ikaw yung ginamit na instrumento ng Panginoong Diyos para matugunan mo ang problema ng ibang tao. At wag mo namang dalahin yung problema mo sa pamilya mo dahil minsan po nadadala yung hindi ho sa ano tao lang tayo nadadala yung problema natin sa mga sa bahay natin pagdating ho si Mrs. Tapos mag-aaway na kayo so ito ho sa mga nakakatulong ho sa atin yung sweep.
2: Ayun.
0: So napakagandang programa yan sa Pastor.
2: Ayun, maraming salamat at happy third day. Sir Brian, maraming salamat. I'm happy to see you again. Sana'y lalo ka pang ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay ka, Sir Brian.
0: Salamat Sir Rico, Pastor Rico Juliet at si Sir Ronnie Ransala. Salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo at God bless po sa inyong dalawa.
2: Yan,
1: ingat po,
2: salamat.
1: Sir. At sa iyong tropa.
2: Ayan, maraming salamat Sir Brian po ang head ng PICAD ba yun? Diyan sa Dait Municipal Police Station. Congratulations in advance sa success ng inyong plano. Sayang, marami pa sana tayong pag-uusapan. Kaya lang umabot na sa oras para tayo magpaalam. Diyan po sa Dait sa pangalan po ni Police Lieutenant Colonel Andy O. Rosero, ang Chief of Police ng Dait, nakasama natin Sir Brian. Maraming salamat po. Kami po ay magpapaalam na. Lagi natin nga paalala habang may oras pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
2: Kasama natin ngayon sa technical side si ating Chief Tech Don Alfonso. Siyempre kasama ang kanyang ano ito?
1: Punong-puno ng wisdom.
2: The man of wisdom. Ibig sabihin ba ito? Ano ito? Tawag dito, tagapagmana ni Solomon. tagapagmana ni Solomon. Bako lang doon sa 700.
1: Sa 1,000
2: ko. Sa 1,000. Pastor John Wisdom, Bonaventure, maraming salamat. Kayo po ang inyong malingkod. Ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
1: As in magpapadagos, kansa indong kaugmahan.
2: Nag-iisa lamang po El Solamente, Rico Jelit.
1: At ako naman po nagsusulong Gopito Warang Ibarro, Nerenzales.
2: Bye-bye, tabi! Bye!

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, Care 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:32 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Happy Tuesday morning sa lahat ng ating mga kasama, mga kakarians, kapamilya, ayan, at kung ano pa, mga katropa, ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pawang, inyong kasama ngayong araw na ito para sa ating programa sa negosyo at sa trabaho. Ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At tayo po ay kabahagi or kasabay. Ano ba tawag doon, kuya? Nawawala na naman ako sa isip ko. Ano ba yan? Lumilipad. Ayan, mamaya ako naisipin. Ayaw talaga eh. Yung sinasabi ko. Ano yan, kuya? Kabahagi ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Yun yung gusto kong sabihin. Ayun, dumating na siya. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kaya magandang araw po sa inyong lahat at kumusta po ang bawat isa na kasama na natin ngayon. Dito sa ating himpilan, kayo man ay naaabot ng ating signal sa radyo o kayo man ay nanonood sa ating mga social media platforms. Magandang araw! Kumusta naman po ang inyong mga tulog at syempre kumusta ang inyong mga gising? Ayan, kumusta ang mga taga-Taysan na walang kuryente? Hello! Hindi na lang Christmas light talaga, talagang everyday na lang to. Kumbaga ay everyday habit, no? Na walang kuryente, grabe talaga. Kaya lilipat na ako, yoko na sa Taysan ng aming mahal. Ayan, kaya naman ako ipag-pray po natin na magandang daloy ng kuryente sa albay para naman po maayos na itong mga problemang ito ng mga pakuti-kutitap. At syempre, hindi lang ang pakuti-kutita, pati yung mga ano mga gamit na nasisira at syempre pa yung mga tulog na hindi nakukumpleto dahil sa ganintong mga pangyayari. Ayan, kaya naman, kumusta po kayo? Kumusta ang inyong mga almusal at kumusta ang inyong mga niluto ngayong umagang ito, yung mga nanay na naghahanda ng kanilang mga baon para sa kanilang pamilya, sa kanilang anak at asawa. Magandang araw! At yung mga papasok na sa eskwelahan at papasok sa kanilang mga sa trabaho, magandang araw po sa inyo at ingat lamang! Makulimlim, medyo maulan-ulan ang ating panahon ngayon. Kaya ingat lamang po kayo, huwag kalimutan magdala ng inyong mga kapote. Ganun din ang inyong mga payong para naman po may protection kayo dito sa ulan. Kaya magandang araw sa inyong lahat. 1st, 2nd and 3rd District of Albay, magandang araw. At syempre, sabay natin dyan. Magandang araw sa Rapu-Rapu, Albay. At syempre, papatiin din natin ang mga taga Camarines Sur, Camarines Norte, Calaguas Island, hello, good morning! And good morning din sa atin dyan sa mga taga Sorsogon, magandang araw sa inyo dyan, Sorsogon! At batiin natin ang Happy Island of Catanduanes! And of course, ang Masbate, Burias, and Tikau Island, magandang araw sa inyong lahat! Magandang araw sa lahat ng mga naaabot ng ating signal sa Bicolandia, ganun din sa Romblon at Samar na meron pang mga nakakarinig sa atin at naaabot ng signal ng ating radyo. Magandang araw po sa inyo. At syempre, kumustahin natin ang mga nasa labas ng Bicolandia, ang mga nasa Manila, naku po, kumusta po kayo dyan sa mga baha? At ingat lamang po kayo, iba't ibang parte ng Pilipinas ay binabaha ngayon at malalakas ang ulan. Kaya naman, ingat lamang po kayo. May mga suspension of classes sa Manila and sa iba't ibang lugar. Kaya ingat lamang po kayo dyan. Ayan, at kung kayo man ay nanonood ng ating social sa ating Facebook, YouTube or sa Instagram, kami po ay nananalangin para sa inyo. At syempre, batiin din natin ang mga nakikinig sa atin sa labas ng bansa. Hello, hello, hello. Mga nanonood sa atin dyan sa labas ng bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. At binabati natin ang lahat ng mga may kaarawan ngayon. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga may kaarawan ngayon. Kami po'y masaya na meron po kayong dagdag na edad Oo, at talaga namang yan, na ipagpapala mula sa Panginoon dahil tayo ay buhay pa. Meron pang hininga, kaya nga every day is new. Diba? It's a blessing. Every gising is a blessing. Ayan, pagpasensyahan yun na, parang natutulog pa yung ano, yung kaisipan ko. Ano? O, nabubulol na naman ako. Yan, ganyan po talaga effect sa akin kapag ka walang tulog na maayos. Eh, lumilipad ang aking kaisipan. Kaya kung may pabati po kayo, may pa-shoutout po kayo, ayan eh, pwede po kayo mag-text o kumontak sa ating telepono numero 0998-8430-573. At sa ating social media platforms, pwede po kayo mag-mensahe. Sa Facebook po of FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at sa YouTube and Instagram FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At tayo, kayo po ini-encourage namin to listen via online streaming, lalo na po yung mga may internet at may data, dahil minsan po dahil nga po sa ating pakuti-kutita na kuryente, eh napuputo lang ating signal sa radyo. Eh maganda po kung kayo may internet or may data, pwedeng-pwede po kayong mag-online stream at hindi po ito mapuputol sa inyong pag-online stream or pakikinig. I-type nyo lang sa inyong mga gadgets ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At syempre sa ating mga Karen's Official GC, sa Karen's Official GC, kung gusto mo maging mas updated pa sa ating mga programa, sa ating live programs, ganun din sa ating mga ginagawa dito sa ating himpilan, maaari ka mag-message at siguradong i-add po namin kayo dito sa lumalaking Karen's Official GC or group chat. Ayan, sabi po ni Mama Maria Paz Gapas. Hello, hello, hello. Ayan, sabi niya, good morning Sister Yvette. Ingat po kayo. Lagi brown out po dito sa amin sa Daraga. Ay nako, same feeling Sister Paz. Hello Sister Paz. Alam niyo po ba talaga, nako sa Taysan lalo na every day. Oo, parang pag hindi nag-brown out sa Taysan ng isang araw, particularly sa amin sa Pulot Taysan, naku, anong ano, okay lang ba ang Aleko nun? Shinout out talaga eh, no? Pero nagugulat kami pag hindi kami brown out kasi normal ang brown out sa Pulot Taysan. Kaya kumusta naman dyan, ano? Ayan, kaya good morning Sister Paz and good morning po sa inyong lahat. Oo, talaga naman, laging brown out. Oo, nako, kaya sige lamang po, makinig lang po tayo dito para naman happy vibes lang tayo. Kahit kulang sa tulog, ay nako, happy vibes pa rin. Ano, kasi tayo'y nagising at syempre, ito'y blessing sa ating Panginoon. Ayan, we would like to announce Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ayan, ito po yung magsisimula ngayong August 21, ngayong Friday na po yan, hanggang October 23. 10 weeks po ito every Friday from 6 p.m. until 9 p.m. At ito ay online via Zoom. At kapag may face-to-face activity po, ay dito yan gaganapin sa ating himpilan sa taas, sa Community Center, sa Care 104.3 The Way FM. And if you would like to know more information and the registration, please contact Ma'am C. Shelo Ibasco, Maria Shelo Ibasco, and Christine Aydalia Asilio. At ang contact inform ang number are 0920-921-5843 at 0927-214-2461. Kaya inquire na po kayo at talagang marami kayong matututunan dito sa ating mga dito sa Kairos. Alam niyo po ako nag Kairos din. Ayan, I am proud Kairos graduate. Ano? Ayan, Kaya join na po kayo. At syempre, iniimbitahan din po namin kayo sa Theology University Bicol na mag-enroll. Ito po ay may on-site and online courses at ang enrollment po ay ongoing. Please contact Dean Myra Leslie Narido. Ang contact number po ay 0915-843-4983. Again, that's 0915-843-4983. At pwede din po kayo mag-email sa mytoleg2022@gmail.com. At puntahan din ang kanilang Facebook page, Theology University Bicol, para po for more information and for your inquiries. Ang classes po will start on September, kaya pwede na po kayong mag-enroll at mag-inquire. Ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat at syempre po sa lahat ng aming mga kasabay sa paghayo. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsabay sa aming paghayo. At sa ating kasabay sa paghayo, kayo po'y inimbitahan namin to come and join us para po dito sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. Ang pinakanauna na po dyan ay ang inyong prayer, be our prayer partner. Ipanalangin niyo po ang everyday expenses, everyday operational needs, ang ating mga programa, listeners, ang ating signal reach, at ang ating transmitter, ang mga staff at ang volunteers, ay isa na po itong napakalaking partnership para sa ating himpilan. Your prayer is very vital and very important. At pangalawa po ay ang pagiging volunteer. Kung nais mo po na mapagamit ang iyong mga skills, ang iyong talents, ang God-given gifts, ay pwedeng-pwede mo po iyong gamitin dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pag-volunteer. Hindi lamang po yan para sa programa, but also you can be a volunteer sa script writing or sa spot writing. Or you can also be a volunteer kung ikaw ay magaling sa mga reels and mga podcast. Eh pwedeng-pwede kang mag-volunteer dito sa ating himpilan. Punta lamang po kayo dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City upang mapag-usapan natin ang inyong volunteer work. At syempre pa, ang pangatlo ay ang pagiging promoter. ang promotion. Kami po ay inyong imbitahan saan man po kayo naroon. Ayan, kung kayo po ay merong mga imbitasyon sa amin, padala nyo lamang po yan dito. At siguradong kayo ay aming pupuntahan. Ayan, at syempre, ang ating pang-apat ay being financial partner. Ang ating financial partner sa pamagitan po yan ng ating cash and check donations. Or you can also be our financial partner sa pamagitan ng ating mga coin banks. Kumuha lang po kayo ng coin banks dito sa ating himpilan. Libre lang po yan dahil yan po ay courtesy ng New Print Masters for your printing services dyan po sa may Bonot. Kuha lang po kayo dito at pag yan ay napuno na, pwedeng-pwede na po kayong tumawag sa amin at ito'y aming pipick upin or dadalhin nyo po dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway. Pag pinagsama-sama po natin yung mga coin banks natin, yung mga donation natin, malaking tulong po yan para sa patuloy na pagsasahim papawid ng ating himpilan. Ayan, kaya naman po tayo ay malapit na mag-celebrate ng ating ika-53rd anniversary. Ang ating anniversary ay ngayong Desyembre. Kaya naman sa ating ika-53rd anniversary dahil po yan sa sama-sama natin at sabay-sabay na paghayo. Kaya sabayan niyo po kami sa paghayo. Pili lamang po kayo dyan sa apat na kapamaraanan upang kayo ay aming makasabay sa paghayo. At syempre pa sa kasabay sa paghayo, punta lamang kayo dito for more information or you can also message us for more information. At sa lahat ng ating mga partners, donors na kasabay natin sa ating paghayo, maraming salamat po sa inyo at ang Diyos ang mabalos sa inyo po. Ayan, maraming salamat! Ayan, kaya naman po ngayong araw ng Tuesday, ating makakasama ang ating online mentor na si Dr. Ariel Bernardo mula pa sa South Korea. syempre, siya ang ating makakasama sa ating Business 101 segment. Pero bago muna po yan, tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
1: muna. Diba?
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Noong mga bata pa tayo, palagi tayong sinasabihan na magpasalamat. May mga taong dala ang ugaling ito hanggang sa paglaki. Ngunit marami din ang nakalimutan na ang maging thankful, gawa marahil ng sense of entitlement. Dahil sa pinagtrabahuhan o binayaran naman ang isang bagay o serbisyo, ang pakiramdam ng iba, I deserve this and even more. Bakit ako magpapasalamat? Pero alam mo, nagbayad ka man o libre man ang natanggap mo, it is always good to be thankful. Kailanman ay hindi kalugihan o kawalan ang magpasalamat sa mga tinatanggap mong biyaya, tulong o serbisyo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we create a culture of gratitude in our places of work? Mayroon akong 6 na tips para sa iyo. Let me give you the first 3 tips today. Bubuuin natin ang salitang thanks. T is for think of the good in every situation. Hanapin mo ang mabuti sa bawat kaganapan diyan sa trabaho o negosyo mo. At magugulat ka. Kahit sa gitna ng problema ay mayroon ka palang makikitang pwedeng ipagpasalamat. Na-delay ang flight mo, you can still choose to be grateful. Marahil talagang kailangan yan para maging ligtas at maayos ang iyong biyahe. Some delays are actually blessings in disguise. Kaya magpasalamat pa rin tayo. H is for have some Thanksgiving exercises. Tulungan at turuan ang iba na maging higit na mapagpasalamat. Bigyan mo sila ng mga paalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging thankful. Encourage your staff to send notes of thanks to people who have helped or encouraged them. Kung gusto mong maging bahagi ng kultura ninyo sa opisina ang pagiging mapagpasalamat, train your people to do just that. have some Thanksgiving exercises. At pangatlo, appreciate the good that others do for you. Make it a habit to express your gratitude to at least 3 people a day. O kaya, higit pa. Hindi ito mahirap gawin dahil araw-araw marami kang makakasalamuha na mayroong ibinibigay sa iyo, nagsaserve sa iyo o tumutulong sa iyo, mula sa driver na maghahatid sa iyo sa trabaho hanggang sa staff na magfo-photocopy ng iyong mga dokumento. Maraming tao ang pwede mong pasalamatan sa bawat araw. Ang pagiging mapagpasalamat ay mabisang pangontra sa pagiging mareklamo. If you want to be more grateful instead of being a complainer, think of the good in every situation, have time for Thanksgiving exercises, and appreciate the good that others do for you. Bukas ay itutuloy natin ang pro tips na ito tungkol sa creating a culture of gratitude. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
5: Puro lugi na lang ba ako?
6: Kailan kaya ako kikita?
7: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:57 in the morning at tayo pinagbabalik sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. At sa mga bagong kasama pa lang natin or kaka-join pa lang dito sa ating sa kanilang pakikinig o sa panonood sa social media platforms. Ako po si Yvette Pao at ito ang inyong himpilang Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ngayon pong araw na Martes, lagi po nating kasama for our Business 101 segment ang ating paboritong online mentor, si Dr. Ariel Cruz Bernardo. Good morning, Dr. Ariel!
1: Good morning!
0: Ayan! Good morning, Dr. Ariel! Ayan, sigurado wala po kayo sa Korea. Kumusta po kayo, Dr. Ariel? Bati po kayo.
1: Mabuti po. Napakagandang umaga po sa lahat po ng ating mga minamahal na kababayan at mga ministry partners po dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang parte po ng mundo.
0: Ayan, oo. At syempre, Dr. Ariel, ikaw ay nasa Pilipinas ngayon. Tama po ba ngayon,
1: yes.
0: Di ba? Oo.
1: Yes po, Ma'am Yvette.
0: Ayan. At hindi naman po babaha or maano, dyan, kumusta po ang weather dyan sa lugar ninyo ngayon, Dr. Ariel?
1: Okay naman po dito, Ma'am Yvette. Wala naman pong baha sa area natin.
0: No,
1: okay. Area natin dito. Kaya lang sa Manila, mukhang yes. Ang dami pong binaha.
0: Yes, yun nga po eh. Di ba po sa Quezon City ang inyong transformation class? Tama po ba?
1: Yes, but by the grace and mercy of the Lord, we were able to finish it, no?
0: Wow,
1: na
0: no, yes.
1: Hindi po maulan ng during that time.
0: Yes, eh ngayon, dun sa Quezon City, maulan at talagang may mga areas na bumabaha. So praise God at natapos po itong klase ninyo ng walang aberya. Ayan. At saan na po ang susunod ninyo, Dr. Ariel?
1: Yes po. Lord willing, hindi po magkaroon ng mga any cancellation. We'll be flying po sa Dubai this coming 20.
0: Nako, grabe. Parang ano lang, Dr. Ariel, Korea, Pilipinas, Dubai. Parang hindi ka magstay ng matagal ngayon dito sa Pilipinas, Dr. Ariel.
1: Saglit lang po talaga.
0: Oo nga po, sobrang saglit lang. Kaya, ayan, God bless you. And I know maraming mapagpapala sa inyong pagbisita sa kanila at kayo ginagamit ng Panginoon for talaga sa inyong mga pagtuturo.
1: Ayan, hallelujah po rin po ang Panginoon.
0: Yes, maraming salamat. And of course, even in your busy schedule, binibigyan mo po kami ng oras para naman mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay at kami ay matuto din kahit sa maigsing oras. At,
1: yes po, Ma'am Yvette, it's my pleasure po.
0: At Dr. Ariel, ito yung maganda. Kasi ikaw, grabing spotlight mo eh. Grabe na yung ano. Pero di ba sa mga kwentuhan natin, hindi nag-start ng ganon. Minsan nga, walang pumansin sa'yo, di ba? Or walang humamay or dumating sa church. Isa, dalawa. Pero patuloy ka kahit gano'ng kahaba yung biyahe mo. Pinupuntahan mo pa rin, di ba? Pero ngayon, syempre, iba't iba na po yung nakakasalamuhan ninyo. And of course, talagang yung spotlight ay nandyan. Pero ang sabi nyo nga dito, don't compete for the spotlight.
1: Yes, Ma'am Yvette. Ito yung ano, kung po pwede lang sabihin ito every day sa ating mga minamahal na mga kapwa Pilipino at mga leaders of our nation. No, and even sa different organization or different industries, napakahalaga nito.
0: Yes, right. Opo. Eh kasi 'di ba, tayo bilang tao, gusto natin yung napapansin tayo, may spotlight, 'di ba? Kahit nga siguro nga nung college tayo or nung elementary days natin kapag nagre-report tayo, gusto natin all ears talaga sa atin.
1: Yes.
0: All eyes and ears, 'di ba? So talagang may spotlight pag may dance number, kailangan naka-spotlight, tutok ang spotlight, 'di ba? Eh ngayon, ang sabi niyo po, do not compete for the spotlight kasi ang sabi niyo po dito, Dr. Ariel, you were not created to outshine others.
1: Yes. Yes, we're not actually created to outshine other people, anyone, no? Because many think that we live, no, for competition, no. We don't live for competition. We live for exhibition.
0: Oho, ibang word 'yun ah. Parang ano ah? Competition, not competition, but exhibition. Ano po yan, Dr. Ariel?
1: Yes, kasi when we leave for competition, mahanap tayo ng paraan para tayo ay laging mapansin, tayo laging maungusan natin ng ibang tao, na patuloy na naipakita na mas magaling ako sa ganito, mas magaling ako sa kanya, mas magaling ako sa kanila, na akong pinakamagaling, ganun.
0: Yes, right. Oo. Yung parang dapat palagi kang una.
1: Yes, yes.
0: Or lagi kang bida. Tama po ba, Dr. Ariel?
1: Na, yes.
0: Di ba karamihan naman, Dr. Ariel, di ba pag sa ano nga, sa pelikula or sa mga palabas, ang sumisikat or yung bida, siya yung sikat. Yung kontrabida, hindi masyadong sikat.
1: Yeah.
0: Yung spotlight nasa kanya kasi, di ba?
1: Yeah.
0: And of course, people are competing na makuha nila yung spotlight.
1: Exactly.
0: At sila yung maging bida. Eh, sa lahat ng areas ng buhay natin, whether it is in our workplaces, gusto natin palagi kadalasan or may ganito tayong mga ano na gusto natin ma-outshine yung iba para tayo yung ma-promote, tayo yung mapansin, diba?
1: Yes.
0: Yung mga ganon.
1: Yeah. Yes, kasi most of the time, tayo mga tao, nami-measure natin, parang sinusukat natin lagi yung tagumpay natin pag inihambing natin o kinumpir natin yung sarili natin sa ibang tao.
0: Diba? Yes.
1: Yes, siguro sa mga nakikinig, Ma'am Yvette, ganun, we all have that tendency, okay ako. Bakit? Kasi kinukumpara natin yung sarili natin sa iba.
0: Yes. True. Oo. At may kwento ka dito. Sabi mo nga dito po, we measure success by comparison. At syempre, sabi mo nga, bakit ko nasabi? Kasi ganun ako dati. Kwentuhan mo kami dyan, Dr. Ariel. Parang hindi ko nakikitang ikaw ganito.
1: Yeah, kasi when I was still during my younger years, Ma'am Yvette, pilit kong kinukumpara 'yung sarili ko sa aking kuya. Aking kuya. Kaya dahil kinukumpara ko lagi, gusto ko kung ano 'yung ginagawa niya, gagawin ko din. Kung sa linya siya, pilit ko na gusto ko gawin din 'yon. For example, galing siyang maggitara. Dahil magaling siya maggitara, gagaya ako.
0: Yun din yung gagawin mo.
1: Yun din yung gagawin ko.
0: Oo.
1: Pero later on I realized, nung nagkolehiyo na, may gusto siyang bagay na talagang whether like it or not, kailangan kong i-accept yung katotohanan na wala ako sa linyang ganun. For example, napakadami ng siya sa mga architecture, sa engineering, ganun. And napansin ko, parang wala doon yung linya ko sa
0: sa
1: sangkatutak na mathematics, sa numero and everything.
0: Parang nakakapagod, no? Habang kinukwento mo, ako'y napapagod.
1: Yes. Na
0: parang, alam mo po kasi, diba, part yun na kapag gusto mo yung isang bagay, hindi ka napapagod. Pero kapag pinipilit mo lang yung isang bagay na hindi naman talaga akma sa gusto mo, nakakapagod yun, diba po?
1: Yes. Nakakapagod po talaga yung mamuhay ka nang wala nang ginawa kundi kumpara sa sarili sa iba. For example, may nagnegosyo. Gusto mo gayahin lang yung negosyo niya.
0: Yes.
1: So mayroon may binili ng bahay, gusto mo ganun din yung bahay mo. May bumili ng sasakyan, gusto mo ganun din yung sasakyan mo.
0: Yes.
1: Parang laging gaya-gaya kung ano yung meron yung iba, kung ano yung programa meron ng iba. Ang hirap ng ganung buhay.
0: Yeah, right. Oo, nabanggit mo yung gusto ng isa, may negosyong ganito. Pag nag-click yung isa, ayun, tabi-tabi na tuloy sila.
1: Yes.
0: Diba po? Pero you mentioned here na ang madalas ang tanong natin, sino ang mas magaling? Sino ang mas sikat? Sino ang mas maraming followers, achievements, opportunities, or influence? Katulad sa social media, pag maraming followers and likes, diba yun ang tinitignan po?
1: Yes. And by the way, there's nothing wrong in having influence or followers. Walang masama doon. Kaya lang, ang magiging problema niyan, kapag lagi nating kinukumpara yung ating effectiveness, yung ating success, doon sa ibang tao na sino bang mas magaling? Mas magaling na ba ako? Mas magaling ba siya? Mas sikat pa ako? O siya ang masikat? Parang ganun na.
0: Right.
1: Pagdating sa achievements, or yung mga opportunities na na-experience natin sa buhay, no?
0: Yeah.
1: So, the more we compare kasi, kapag kino-compare natin yung sarili natin sa iba, nawawala na tayo sa hulog.
0: Oo, yun sabi niyo nga po dito, comparison can make you forget your assignment.
1: Yes.
0: Yeah, tell us about this, Dr. Ariel.
1: Yes, kasi pag kino-compare nga natin yung sarili natin sa iba, sa halip na mag-focus tayo sa ating respective calling, no? Ang may calling ang bawat isa sa atin kasi, Ma'am Yvette.
0: Yeah.
1: No? So sa halip na napag-iibayo ka dun sa calling na meron ka, nadidistract ka ngayon by comparing yourself sa ibang tao. So sa halip, Ma'am Yvette, sa halip na exhibition na mangyari, nagiging competition.
0: Ayun. Oo. Yun ang mahirap kasi iba-iba yung disenyo sa atin ng
1: yes.
0: Oo. Yeah. Oo. Hindi natin pwedeng sabihin ang disenyo sa akin ng Panginoon ay better than Dr. Ariel.
1: Yes, yes. Exactly. Yeah. Yeah.
0: Parang
1: you're right, Ma'am Yvette. Tama 'yun. Dapat ganyan yung hindi natin pwedeng sabihin na because of our status in life, no, or popularity or contribution to our society, sabi natin, no, mas okay ang tawag sa akin ni Lord kumpara sa kanya. Yes. No. Who told you that?
0: Yes, who told diba? You that? Yun nga eh. Kaya ang sabi niyo nga po dito, so stop asking, how can I become greater than them?
1: Yes.
0: Palaging ganon. So start asking, how can I faithfully maximize what God has entrusted to me?
1: Yes, Mami Beth. I remember during the master class dito sa Quezon City last Saturday.
0: Yes po.
1: It was attended by many leaders, no, mula Luzon, Visayas and Mindanao.
0: Mm-mm.
1: And ito yung sinabi ko nga, Mami Beth. Na nobody will be better than you.
0: Yes, true.
1: Oh. And you will never be better than anyone.
0: Yeah, tama.
1: Diba? So hindi ibig sabihin na you're best, you're better than anyone. No, kasi each and everyone is God's best.
0: Yes, agree with that. Oo, di ba? I am God's best. And yes, you are also yes. God's best.
1: Yeah.
0: Oo, di ba? So why compete, di ba?
1: Yeah, why compete? Oh, uh-huh. Because why compete if nobody will be better than me?
0: Yes.
1: Why compete when I will never be better than anyone? So why should I compete? Why focus on competition rather than exhibition?
0: Yes. Kaya nga sabi niyo po, don't

0: and gifting.
1: Yes. Yeah.
0: Sayang. Ako nanghihinayang kasi instead na mag-focus sila doon, mas magiging effective sila.
1: Yan.
0: Oh. Nang-aagaw sila, okay, nilalagay nila yung sarili nila doon sa calling na hindi naman nila calling.
1: Yes, very true. 'Di ba po? Eh pag doon ka, eh parang hindi mo rin mararamdaman yung success and victory kung hindi ka naman talaga doon tinawag. Pero pinipilit mo yung sarili mo na doon ka, nagsusumiksik ka doon dahil meron kang gustong patunayan at nakikipagkompetensya ka doon.
0: Exactly. Kaya mahalaga that we don't compete, no, for the spotlight. Mahalaga, ma-fulfill natin yung ating assignment na binigay ni Lord sa atin.
1: Yes.
0: Can we just imagine, Ma'am Yvette? Ano yung estado natin sa buhay, sa pamilya, sa society? Meron tayong role to play.
1: Oh. Yeah.
0: So, kapag ang bawat isa sa atin, gagawin natin yung ating assignment, yung role natin, can we just imagine what kind of society, what kind of nation, what kind of family, what kind of organization or church na magkakaroon tayo? Di ba, Mami Beth?
1: True. Di ba? Pag ganun, tsaka parang ngayon nga lang pinagkukwentuhan natin, napapagod na ako, Dr. Ariel. Diba? Kakapagod, di ba?
0: Yes.
1: Oo, sobra. Ma-overwhelm ka.
0: Yeah,
1: hindi mo
0: exactly.
1: Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo, yung ginagawa mo. Kasi yun lagi yung focus mo.
0: Yeah, exactly.
1: Tingnan mo, Dr. Ariel, yung mga politiko, naisip ko. Kapag may malaking banner yung isang politiko dito sa isang ganito, mas malaki yung ipapagawa nung isa. Diba? Yung mga ganun. Kung ito, namimigay ito ng bigas at ang mukha niya ay nandun sa lalagyan ng bigas, eh siya din. Magpapagawa din siya ng ganun.
0: Diba? Exactly. Yes, ma'am. Sa totoo lang, kung ako lang mabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, wala lahat banners, wala lahat mukha. Kasi ang tunay na pagsuserve sa kapwa, hindi kailangan ng camera.
1: Exactly. Alam mo, meron na yan dito sa atin, Dr. Ariel, di ba? Sa Pasig. Oo, ganyan ang ginagawa niya. Pero dahil he is talagang may takot sa Diyos and he is a man of God. Kaya we are praying na talagang ang mga magiging leader natin sa mga susunod, talagang mga tunay na man of God. Ano?
0: Yes. Exactly. Yeah.
1: Yan. Ayan, sabi niyo nga po dito, may tanong tayo sa ating mga sarili. How serious are we about our growth? Yung ating structure. How serious are we?
0: Yes, mahalaga kasi ano, seryoso talaga tayo doon sa kung ano man yung assignment na meron tayo. Okay.
1: Yes.
0: We focus doon sa ano, sa calling natin, hindi sa calling ng ibang tao.
1: Yeah.
0: Hindi ibig sabihin na magaling sila, hindi ka na magaling. Hindi ibig sabihin na effective sila, hindi ka na effective.
1: Yeah.
0: So mahalaga talaga, Ma'am Yvette, na mailagay sa puso't isipan natin, ano, mga leaders, mga bawat Pilipino, na hindi tayo kin-create ng Diyos to outshine any person. No? Hindi tayo kin-create, ano, to outshine them. Kundi tayo nilikha ng Diyos to reveal God's greatness, ano, na nasa atin. Yun.
1: Yes. Tama. And of course, sabi nyo nga po dito is, meron tayo, kaya po, di ba, ito yung isang goal nyo kung bakit kayo nagde-develop ng mga ganitong programs at patuloy kayong umiikot sa buong mundo para ito ay maipalaganap or talagang maturuan natin or makapag-share tayo sa ating mga kapatid, di ba?
0: Yes, exactly. Kasi, napakahalaga talaga ng pagtuturo kasi, Ma'am Yvette, kahit ganong bago o bata-bata pa, medyo may edad na, kailangan lagi tayong natututo eh. Kailangan lagi tayong na-challenge sa ating pananaw sa buhay. Baka naman buong buhay natin, wala na tayong ginawa kundi i-prove yung sarili natin sa iba.
1: Kasi lalo na kung tayo ay isang leader, di ba po,
0: exactly.
1: Dr. Ariel? Kasi if we are a leader, yung gift natin, di ba, ang leadership, gift yan ng Panginoon eh, di ba? Or any calling that we have is a gift from God. So yung pag-grow natin as a leader is our responsibility.
0: Yes, yes. Oo, responsibility po natin yun. Hindi natin po pwedeng isisi sa iba yun. Bakit nagkaganyan ka na? Sisihin natin yung magulang natin, sisihin natin mga kapatid.

0: kapatid natin, sisihin natin kapitbahay natin, sisihin natin yung politiko, no?
1: Yes.
0: Wala nang mangyayari kapag sisi. No, that's the only game na walang nananalo. It's the blame game.
1: Yeah, oo. At hindi natatapos, di ba?
0: Walang katapusan.
1: Walang katapusan. Yes. Eh minsan kahit may mga programang magaganda ang gobyerno, eh kapag meron na naman palpak, sasabi, eh kasi naman eh, yan ang ginawa nyo eh. Wala, hindi na rin malaman ng gobyerno ano pa bang gagawin nila sa atin.
0: Yeah. Yeah.
1: Tapos lahat na lang ng naging presidente at lahat na lang ng naging barangay captain at leaders natin sa politika, eh may masasabi din naman talaga lahat ng tao or karamihan ng tao, 'di ba po?
0: Yeah,
1: napakahirap. Exactly. Napakaganda ng sinabi mo. As a leader, tayo mismo, lalo na po tayo na may kinikilalang Diyos na mga leader, eh dapat po talaga tayo ang responsable sa ating paglago.
0: Yes, yes, yes. Tayo talagang responsible. Kasi Ma'am Yvette, 'di ba? I think that we were able to talk about this in the previous weeks na hindi naman tayo pipilitin ng gobyerno na lumago. Hindi tayo pipilitin ng lahat sa paligid natin na magtagumpay, no? May inspire lang tayo, pero yes, para pilitin ka, wala sa sino man sa paligid natin.
1: Tsaka ano yun, Dr. L, kahit naman pilitin tayo kung talagang ayaw natin, hindi naman natin gagawin, di ba?
0: Yes, you're right.
1: Kahit anong pilit mo dyan, kung ayaw mo, eh hindi ka rin naman talaga gagalaw at gagawa, no?
0: Yes, yes, yes.
1: So ibig sabihin, pag may ginawa kang aksyon, it doesn't, kasi pinilit ako eh, kasi sinabi. So it is your choice kung bakit mo yung ginawa. Ikaw yung kumilos nun, so it is your choice.
0: Yes, at wala tayong dapat sisihin kung sino man. Okay.
1: Yes.
0: We need to make sure that our decision is a product of our own conclusion, hindi yung kasi siya. Yes. Kaya nagkakaroon ng mas matinding problema.
1: Correct. At ito yung minsan na nangyayari sa yung pag may kompetensya. Yung pag nagko-compete tayo sa bawat isa, hindi tayo, ang nakikita ko, Dr. Ariel, is hindi tayo mag-grow because naka-focus tayo kung paano natin siya matatalo.
0: Yeah. Ganyan yung nangyayari sa totoo lang. Tama ka, Mama Bete. We can picture out yung dalawang magkapitbahay. Magkapitbahay. Ngayon, yung isa ang ganda ng garden niya. Yung isa pangit. Bakit? Wala nang ginawa yung kapitbahay kundi tumingin sa fence ng over the fence. You're looking over the fence.
1: Oh, yes, yes.
0: Nakatingin ka na nakatingin habang siya ang sipag na nag-workout kung ano man yung pinagkatiwala, yung calling sa kanya. Ina-appreciate mo, dinitingnan mo, ganun. Ubus na yung oras mo. Eh sa sarili mong sa sarili mong area, you're not doing anything.
1: Correct. Yung busy-busy ka at ubos ang oras mo, kakatingin sa iba, kaka-compare. Yeah. Pero hindi mo napapansin, ikaw pala, wala nang nangyari dun sa lugar.
0: Exactly.
1: Kung ano man yung pinapagawa sa iyo.
0: Yes. Kung i-spend natin yung ating time sa kesa sa kakasana all dun sa iba.
1: Yes.
0: And then kung ano yung calling sa atin, assignment natin, bigay natin yung ating pinakamainam.
1: Yes.
0: That's great.
1: Mas better. Merong result. Diba? Yung kakatingin mo dun sa garden niya, edi ikaw din, magbungkal ka din at magayos.
0: Yes.
1: Sigurado, gaganda din ang garden mo.
0: Oo. Yung mahalaga, Mama Yvette, sa minamahal natin mga kababayan, let's always remember that our assignment is greater than our comparison.
1: Yes. True. Oo. So, ano yung mapapayo mo, Dr. Ariel, sa mga, lalo na sa mga leaders, na ito yung isa sa mga nagiging problema. Ay, may tanong ako, Dr. L, before that. Is there a tendency na ang isang leader o sino man na malakas ang impluensya or maraming impluensya, hindi niya napapansin na nagko-compete siya sa spotlight, pero yun yung nangyayari. Pwede ba siyang ganun? Or aware ka na ikaw ay competing sa spotlight?
0: Hindi, actually, every person aware siya.
1: Oh, okay.
0: Yung iba lang, dine-deny.
1: No, nasa denial stage.
0: Yeah, nasa denial stage. Tatanong lang natin, why you're doing what you're doing? Doon pa lang, makikita na natin, Ma'am Yvette, eh, bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? So for example, o bakit mo gusto yan? Bakit mo gustong gawin yan? Ngayon, kapag hindi maiiwasan ng isang leader, ng isang tao, na ituro ang ibang tao dahil siya kasi ganito, dahil yun, yun na yun.
1: Okay, good. Pero okay lang naman, Dr. Ariel, no? Ginagawa ko to kasi para... lumaki yung influence or the circle of influence na meron ako.
0: Yes, this that's good. Pero sabi nga ni Apostle Pablo, we can take pride in ourselves without comparing ourselves to someone else.
1: Yes, diba? Right. Men.
0: So pwede tayong ano, patuloy na maranasan natin yung fulfillment, yung joy, na yes, hindi natin kailangan ikumpara yung sarili natin sa iba.
1: Oh, yes.
0: At maraming mga nasa social media, masaya sila kapag yung nakikita nila, mas okay yung estado nila. No.
1: Yes.
0: O pwede ka pwede ka maging masaya kahit yung iba nakita mo, no, na mas angat doon sa estado mo sa isang particular na area of your life.
1: Yes, tama. No. Dapat masaya tayo kung meron man lumalago or meron mang feeling natin nauungusan tayo or nag-outshine. So what we can do is not to compete but also i-check natin yung assignment natin, baka kasi hindi ka dito at baka iba naman yung pinapagawa sa iyo kung saan ikaw din ay mag-grow at mag-shine.
0: Exactly. Kasi tulad ng bakit ko kanina mga event. Comparison distracts but calling directs. Yung calling, yun ang nagdi-direct sa atin. Ngayon, habang ginagawa natin yung calling natin, napakaraming distraction around us.
1: Yes, very true. Opo, totoo yan. At yung mga distractions na yan, alam naman tayo, madali tayong ma-distract, lalo na kung emosyon natin yung grabe yung distraction na mangyayari. Mawawala talaga po sa, sa hulog.
0: Yeah, mawawala talaga sa hulog.
1: Diba? Yan, kaya Dr. Ariel, nako, ano muna ang gusto mong pang idagdag dito sa atin bago tayo magtapos sa napakagandang usapin na ito?
0: Yes. Gusto ko lang iwan itong mensahe na ito sa ating mga minamahal na kababayan, even sa ating mga kapwa Kristiyano mananampalataya, even sa leaders of our land, no?
1: Mm.
0: You know, you don't need their spotlight when you have your own assignment. Great leaders don't dim other people's light. They multiply it.
1: Yeah.
0: Masaya tayo na umiilaw ang iba. Masaya nun eh. Pag nakikita mo may umiilaw, be happy, contribution to our society, to our family, to our organization. Maging masaya tayo kaysa mamatay tayo sa inggit.
1: Yes, at puro na lang mali yung nakikita natin.
0: Exactly.
1: Di ba? Ay nako, kaya kailangan talaga sa bawat liwanag na makita natin, maging masaya tayo sa liwanag na yon at intindihin din natin kung paano pa natin mas mapapaliwanag yung ating katawagan sa mundo kung sa ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoon.
0: Yes.
1: Ayan. Nako, Dr. Ariel, maraming salamat sa umagang ito, sa pagsama sa amin. At syempre, may I ask you po to pray for us para naman po kami ay mas, ano yun? Ito yung, ang hirap kasi pag lagi gusto natin spotlight talaga . Gusto natin kasikatan talaga . Can you pray for us, Dr. Ariel?
0: Sige po, let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po for this very fruitful time together with Ma'am Yvette. Salamat for reminding us and our dear kababayan, Panginoon, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang aming calling, ang aming assignment. Lord, enable us, O God, to live our lives, O God, not for competition, but for exhibition. Salamat, Panginoon, for letting us realize that other people's success, O God, will not diminish our success in life. Salamat po, Panginoon, for your grace. Salamat, O God, for loving us. I pray for wisdom and knowledge to be upon each and everyone na nakikinig po, Panginoon, ng live or replay. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo pong pagtagumpayin ang bawat isa, O God, para sa iyong kalulhatian. Yes. At huwag po kaming mamuhay, Panginoon, na laging ikinukumpara ang sarili po namin sa ibang tao. Salamat po, Panginoon, at from now on, titingnan po namin ang aming mga sarili, O God, sa lente, Panginoon, ng iyong paningin, at hindi po, Panginoon, sa lente ng mundong aming ginagalawan. Salamat po for calling us, continue to increase, O God, level up our capacity, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtawag mo po sa bawat isa sa amin, O God, wherever we are, always give us wisdom and knowledge, not to compete, O God, but to keep developing, not to compare, O God, but to keep contributing, and for us not to chase the spotlight, but to fulfill our respective assignments. Yes. Salamat po, Ama, O God. It is all because of your grace and mercy. Father God, I pray and declare for blessings and good health to be upon your people. Salamat po, Panginoon, sa nag-uumapaw na biyaya mo, O God. Even sa lahat ng aming po, Panginoon, mga partners, kakaryans, O God, use us as a great channel of blessings, O God, sa henerasyong ito. Muli, salamat po, O God, for everything. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Amen. Maraming salamat muli, Dr. Ariel Bernardo, and God bless you po sa buong maghapon at syempre sa mga susunod mo pang masterclass. At abangan niyo po si Dr. Ariel sa Dubai. Tama po ba, Dr. Ariel?
0: Yes. Yes po, Ma'am. Thank you so much po.
1: God yes, bless. God bless po. Ayan, nakasama natin, of course, Dr. Ariel Bernardo for our Business 101 segment. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito. Ito po ang inyong programang Negosyo as in Trabaho. Salamat kay Kuya Juna Pinado sa pagsama sa akin sa technical side. Magandang araw muli sa bawat isa and God bless you. Susunod na po ang Family Matters Male Empowerment with Pastor Ruel Orihuela. Bye-bye!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kaisang magandang umaga po ng Martes sa bawat isa. Isang maulang umaga. Malamig na umaga. Pero salamat naman sa Panginoon sapagkat hindi ganoon kalakas ang ating pong ulan na nararanasan. Ano po? Hindi tulad ng sa northern part po ng ating pong bansa, no? Talagang bumabaha. Ingat-ingat po mga ka-troops. Ingat po sa ating pong mga ka-probinsya. At saan man po kayo na andon, ingat-ingat po, lalo na kung kayo nasa lugar na maulan, ano. Okay, ngayon po ay tayo'y nasa programang Family Matters. Ito po ang Male Empowerment at ako po ang inyong mga kasama ngayong araw po ng Tuesday, ang Tuesday edition po ng Family Matters, ang Male Empowerment. Ito po si Ruel Orihuela. Magkakasama po tayo hanggang alas 11 ng umaga. Doon po sa mga naandyan sa kanilang mga bahay ngayon, mga nanay na mga naghahanda ng kanilang mga tanghalian, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doon po sa mga nasa tindahan naman, magandang umaga po sa inyo. Nawa ay magkaroon kayo ng maraming mamimili. Yan, customer. Doon naman po sa mga nabiyahe ngayon, ingat-ingat sa daan sapagkat madulas po ang daan, ha, lalo na ngayong maulan-ulan. At siguro ay magtutuloy-tuloy pa daw sapagkat siyempre malakas ang habagat, ano, ngayon. Kaya doon po sa nasa Manila, ha, talagang nakikita ko yung mga baha, ano. Grabe. Grabe ngayon. Yung mga ibang hindi binabaha daw, ngayon binabaha. Oh, ngayon binabaha. Sabi nga nung aking manugang. Sabi ng manugang ko daw ay yung Guadalupe na kung saan naandun sila. At doon sila nakatira. Ngayon binaha. Hindi naman binabaha daw dati yun, eh. Bakit nga kaya? Ay, may project doon. Oo. Baka may project nga, kaya binabaha. Ewan ko ba hanggang kailan ba yan? No? Nakakasakit na ng ulo pag ating pong tututukan yung mga balitang yan tungkol sa flood control. Nako, ay ipagpasa Diyos natin yan na kumilos ang Diyos po, ano? Sa ating pong bansa at magi namang mahusay at na matino naman sana ang ating pong tagapangunang nasyonal ng ating pong bayan, ating pong bansa, no? Para naman tayo, alam mo, napakaganda nating bansa. Ilang beses natin po yung nababanggit. Okay, at doon po sa mga nasa Facebook Live po natin, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Hello po sa inyo. Kung kayo po ay merong comment at meron po kayong pa-shoutout dyan, sabihin nyo lang po kung saan kayo naandun at sabihin nyo nga na rin po kung maulan sa inyong lugar. Sa YouTube po natin at Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At Messenger po natin, Carians Official Group Chat. Contact number 0998-843-0573. Ayan, sa technical po kasama po natin walang iba kundi ang ating pong Chip Tech. Walang iba kundi si Don Alfonso. Ayan, at muli ay sa buong Bicolandia, magandang umaga sa inyo lahat. Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, at Sorsogon, Albay. Magandang umaga po sa inyo. Ano naman po ang mabuting balita sa atin? Naway sa kabila ng ating pong nararanasan sa ating pong mundo, at sa ating pong bayan at bansa, laging lamang pa rin ang mabuting balita. Laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat kailanman hindi tayo niya pinababayaan. sa Diyos po lahat ng papuri at ng pasasalamat. At sa buong maghapon ay samahan tayo ng Diyos sa ating mga desisyon, sa ating mga pupuntahan, sa ating mga kakausapin, no? At sa ating po mga kalalakihan, mga tatay, hello po, mga katroops na mga tatay, eh sana po eh, kayo'y bawal magkasakit. Lalo na po sa mga tatay, ha? Bawal magkasakit. Kaya ingat-ingat, ingat-ingat mga tatay, ha? Pagdating sa hapon, after ng trabaho, huwag naman puro inom. Minsan kasi ganun tayo diversion daw. Diversion. Ibig sabihin ay ito'y kanilang, anong tawag dyan, na palipas oras nila sa kabila ng nag-trabaho sila maghapon. Oo, medyo tama naman po kayo na dapat magpahinga. Pero kung alak naman ang pupuntahan ninyo at inuman, hindi kaya masira naman yung katawan at hindi nyo magamit sa pagtatrabaho. Kaya pag-isipan pa rin po, mahal tayo ng ating pong mga, ng pamilya, ng mga anak, ng asawa, at ayaw pong magkaroon ng sakit at karamdaman ang haligi ng tahanan. Sapagkat yan po ang kalakasan po nila ay tayo, no? Ang inspirasyon ng ating tahanan ay tayo na mga tatay. Kaya nga po tayo mag-ingat din, ano? Mag-ingat din po tayo. Sapagkat kailangan po tayo ng ating pong pamilya, mahal sa buhay, ano po. Ngayon ang ating pong paksang pag-uusapan ay part 2 nung ating pong nakaraang pinag-usapan nung nakaraang Tuesday about effective father dito po sa panahon ng digital age, no? At sasabay ba tayo? Naalala ko nga nung araw nung unang pasok niya mga itong computer dito sa atin, anong tawag dyan, itong cellphone nung araw, no? At ako po'y pansamantala nag-aral ng cellphone tech nung araw, no? Yung ano pa yan, panahon pa ng mga 5110. Sapagkat ayoko pong maiwanan ng teknolohiya. Kaya ako'y nag-aral noon nitong mga hardware. Oo, hardware pa noon. Ngayon kasi software na no? Software na, pag nasira, palitan mo na lang. Oo, palitan mo na lang ng bago. Noon hindi pag nasira, kaya mo pang gawin 'yan. Ayan, yung mga ilaw, backlight. Yan, ginagawa ko yan nung araw. At pagpapalit ng LCD, no signal, no power. Ayan, naalala ko talaga nung nakaraan. 2003. Yan, tagal na, no? 2000 hanggang 2003. Yan. Ay, ako po yung nakaranas niya sapagkat ayoko pong maiwan ng teknolohiya. Paano naman po ngayon sa ating pong mga tatay? Yan po ang pag-uusapan natin. Makakasabay po ba kayo sa ating mga anak, no, na biyasa at grabe yung kanilang karunungan sa paggamit ng ano tawag diyan, ng mga cellphone, yan, paggamit ng itong AI, no? Talaga naman pong magugulat kayo sa AI. Kahapon, anong linggo, ako po ay speaker dyan sa isang church dyan sa Tabaco. Hello sa Tabaco Christian Church, ano po, Community Christian Church. No, at habang kami kumakain, nagkakakwentuhan kami. Yung palang naririnig kong ano, yung naririnig kong tugtog, yung naririnig kong kanta at theme song o kanta ng kanilang simbahan. Ayun pala yung gawang AI. Naglagay. Sabi ko, paano ginawa? Yan. Siyempre, nagtatanong tayo sapagkat, alam mo naman, lalo na sa edad natin, ha? Magsi-senior citizen na. Yung iba, natatamad ng mag-aral ng ganyan, no? Hinayaan na lang sa mga anak. Sabi sa akin ni Brad Alex, sabi niya, maglagay ka lang ng ano, maglagay ka lang ng konting history ng simbahan. Abay, magpo-forward, gagawang ka ng kanta at ipo-forward sa iyo pitong, kundi ako nagkakamali, pitong magkakaibang kanta, pipili ka na lang. Sabi ko, ganun? Grabe talaga, ha? Grabe talaga ngayon. ay wala nang composer ngayon kundi AI. Pati composer, AI na rin ha. Eh, paano tayo mga tatay? Tayo ba'y pahuhuli? No? Tayo pa'y hayaan po natin na tayo madudumi na ng kaisipan ng ating pong, lalo na ng ating pong pamilya, ng ating anak. So dapat, ano ba yung dapat natin gawin? Ito po ating pag-uusapan, no? Maya-maya. At tayo po'y magbabalik at ating po munang pakinggan ngayon ng ating pong dalawang kumpare, ang tips po ng ating pong mga parikoy.
1: Pare tips ni na Parikoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parikoy!
2: Magandang araw mga Parikoy at Parikoy!
3: Na-experience mo na bang malak sa labas ng bahay dahil naiwan mo ang susi? O kaya naman, hindi ikaw ang takapag-ingat ng house keys.
4: Minsan nakakatakot na mag-iwan ng kopya ng susi sa kung saan-saan lang. Masyadong obvious na ang ilalim ng doormat o paso o sa alinmang lugar malapit sa pintuan.
3: Isa sa pinaka-foolproof ways para makapagtabi ng susi ay ipagkatiwala ito sa mabait na kapitbahay. Kamag-anak o kaibigan na malapit lang sa inyong na nakatira. Pero kung imposible ang kanyang strategy, subukan ang mga sumusunod na idea mula sa www.wonderhow.com.
4: Unang idea, try mo na gumawa ng decoy. Itago ang susi sa bahay, sa ilalim ng lupa, pero isilid ito sa isang lalagyan, pero dikitan mo ng bato ang takip nito. Gumamit ng super glue upang super tibay ang pagkakakabit ng bato at nang hindi ito ma-misplace. Pwedeng gumamit dito ng prescription pill bottle. Ibaon lang ito sa lupa. Pero dapat nakalabas ang bato sa ibabaw.
3: Ang second clever tip ay ito. Itago ang susi sa loob ng magnetic metal key case bago idikit ito sa ilalim ng sasakyan gamit ulit ang super glue.
4: Pwede mo ring subukan ang tip number 3. Itago ang susi sa ilalim ng paso ng kapitbahay. Pero siyempre humingi ka rin ng permiso bago mo yan gawin.
3: Ika-apat, gumawa ng wind chime na puno ng mga peking susi. Pero dun mo isasama ang totoong spare key. Tandaan mo lang mabuti kung alin sa naka-keyrings ang tunay at makapagbubukas ng inyong pintuan.
4: Iyon. Panglima, itago ang susi sa collar ng inyong alagang aso gamit ang maliit na pouch.
3: At yung panghuli, yun na nga, ipakitago ito sa trusted neighbor, family or friend.
4: Iyon. Kunting review rin ng mga huwag pagtaguan ng spare house keys.
3: Huwag itong itago sa obvious spots gaya ng ilalim ng doormat o mailbox.
4: Huwag din itong itago within 5 feet na distansya sa pinto. Dapat mas malayo.
3: Tiyakin din na walang nakakakita sa iyo kapag kinukuha mo ang spare keys mula sa sikretong taguan nito.
4: O ayan!
3: Oo!
4: Dami nating brilliant ideas na napag-usapan, di ba? Siguro naman, meron kang pwedeng subukan diyan para hindi ka papakin ng lamok in case na mapagsasaraduhan ka ng bahay.
3: Ayos! Kami ang inyong partner sa pagbuting-ting at pagkuting-ting. Parikoy Jerry.
4: Parikoy Benji.
3: Next week ulit.
4: Yes, paalam.
3: Paalam.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Ayan, at muli po tayo nagbabalik sa ating pong programa dito pa rin sa Family Matters, ang Male Empowerment. At napakagandang awitin nyo, napakinggan nyo po sa radyo. Ito ay inawit ni Ogie. No? Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Yan, ganda. Diyan naman po sa ating pong nasa Facebook Live ay napanood nyo po ang tungkol po sa ating pong impilan. Ano po, tayo po ay magpapatuloy, pero bago po yan, atin po munang nag-iimbita po kami ha sa ang Every Community for Christ Philippines, ECC Philippines. Invite you to coaching workshop, sa isa pong coaching workshop this coming August 25 to 26. 8 a.m. Hanggang 5. Pero ito po ay hanggang 4. No? Sabi ko nga nagkamali doon sa 5, no. 8 to 4, no, ng hapon. Ito po ay gaganapin dito po sa ating pong building, sa FEBC building, second floor, DWAY FM, dito po sa Arimbay, Legazpi City. For more info, contact nyo lang po ako, no. Andiyan yung aking number, 0916148958. Bring your own food, no. Sa dalawang araw pong yan. At pinag-usapan din po namin na baka merong mag-cater o magluto. Mag-cater pala. Magluto. O mag-dala dito ng bibili na lang na food. No? Mapag-usapan na lang yun. Now, doon po sa ating pong mga nag-contact po sa atin at napaabutan natin ng imbitasyon din, sapagkat ito po ay limited sa 25 to 30 pastors or key leaders. No, kaya nga po, pag hindi po kayo, kung kayo po ay sumobra doon sa 25 o hanggang 30, no, 25 to 30, mayroong lima pa na pwedeng makahabol, ano, 25 to 30, hanggang doon lamang po daw, sabi po ng Every Community for Christ Philippines, sapagkat coaching workshop. Mahirap daw po naman na marami ang dadalo sapagkat workshop to, coaching workshop. Okay. So, meron pong materials dyan, ha? Meron pong materials. At doon na lang natin po pag-uusapan yung about doon sa materials. At kung kayo po ay napaabutan ng aking pong poster na pinorward, naandyan po yung details. Ha? Okay, so yun po ang ating pong imbitasyon this coming August 25-26 dito po sa second floor FABC Building The Way FM, Arimbay, Legazpi City. Coaching workshop from Every Community for Christ Philippines. Ayan, tayo po yung magpapatuloy. Hello kay Pastor Romy Alegre. Mapagpalang umaga po. Ayan. And yon, Ate Mel Maceres Chavez. Blessed morning, Pastor Kuya Ru. Magandang umaga, Ate at Kuya. Ayan, Kuya Rogel. At kayo po inanyayahan ko dito sa ating pong coaching workshop this coming 25-26. Okay, at tayo po yung magtutuloy na, no, sa ating pong pinag-uusapan, no. Ito po ay hinggil doon sa ating pong napag-usapan nung nakaraang Tuesday. Ay tutuloy lamang po natin sapagkat nung nakaraang Tuesday kasama po natin, sinamahan po tayo ng ating pong isang pastor dito. Walang iba kundi si John Wisdom, no, Buenavente. Eh ngayon po busy siya eh. Kaya busy dun sa loob. Okay, tutuloy po natin, ha, ang ating pong topic is about the effective father, no, sa in the digital age. No po, paano ba natin na napalaki yung ating pong mga anak at napapalaki yung ating pong mga anak? No, lalo na ang mga tatay. Minsan kami mga tatay ipinagpapaubaya kasi sa mga nanay yung pagpapalaki. Eh, dito sa Pilipinas, ganun eh, di po ba? Na yung mga lalaki, ang kanila lamang alam ay magtrabaho, i-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At yung po naman talaga ang typical na Filipino na lalaki, no, na may pamilya. I-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya.
Pero hindi daw po dapat, hindi daw po lang ganon sa henerasyon ngayon. Sapagkat marami ng kaganapan ang mundo na bunga ng mga nitong teknolohiya natin, na modern technology natin, itong digital, itong mga cellphone, internet, no? Mga gadgets po natin na iba't ibang klase ng gadgets. At patalinuhan na at padunungan na ng mga apps, no? At kayo po ay wala nang hahanapin pa sa lahat ng apps. Pati nga pagpatay ng daga, andyan na rin. Wala ka nang hanapin pa eh. Andyan na lahat. Kaya, yan na yata ang nagtuturo sa atin sa henerasyon ngayon. Kesa dito raw sa digital age, hindi na sapat na ang tatay ay provider lang.

po ako, sapagkat dyan sa comment section po ng ating pong Facebook Live ay free na kayo po ay mag-chat dyan. Ano, babasahin ko po yan. Kahit nga, yung mga pagbati, binabasa po natin yan. Okay. Nung nakaraang Tuesday, yan po ang ating pong nadaanan nun na ang sinasabi ay yung teknolohiya ngayon ang siyang malaking ginagamit ng mundo. Okay, kung tayo po ay sa salitang pag-uusap ng usapang espiritual, ay sasabihin natin na yan ang ginagamit ng Diablo. Oh, kaya nga na-share ko nung nakaraang Tuesday na meron akong pong nakaraang seminar. Kung hindi ako nagkakamali, 1996 yan about sa dito sa darating na digital age. Sapagkat 1996, wala pang ano eh. Wala pang wala pang cellphone na kung ikaw ay may cellphone nun, yung mahaba, yung may antena, ikaw ay milyonaryo, ikaw ay mayaman. O, pero ngayon po, ang cellphone ay kahit yung mga ngalakal dyan, yung magbubuti, magjajaryo, magtataho, makita mo, mas maganda pa yung kanilang, cellphone kisa sa akin, ha? O, mas high-tech pa sila sa akin. Hello kay Ma'am C. Ma'am C, long time no see. Nakita ko yung aking dating partner, no? At lagi po nating napapakinggan dito sa The Way FM. Okay. At sabi doon, ito raw yung nagtuturo na sa atin sa ating pong mga anak. Maraming bata ngayon ang natuto mula sa mga YouTube. Bagamat ang YouTube, kahit ako natututo na rin . Alam mo yung mga pasimpleng carpentry, YouTube. O yung mga DIY, no? Natuto na. Paano ba gagawin ito? Mag-YouTube ka. Yung matututunan mo doon sa YouTube . O kaya nga po, napakahalaga rin yan. Mahalaga. Hindi po natin ikinakaila na marami tayong natututunan dyan. At yan na ang nagtuturo sa atin. Ayun nga ang iba . Nagiging nagmistulang abogado dahil sa YouTube. Google. Nag-Google lang. Mamuntik ng maging abogado. Daig pa yung abogado, ha? Sapagkat yan ang nagtuturo sa atin . Seryosong bagay po yan. Seryosong bagay. Marami tayong natututunan. Oo, marami tayong natutunan. Marami tayong ginagawa ngayon na dyan natin natututunan. No? Social media, no? TikTok, YouTube, no? Kaya nga po, iingat po tayo . Kung sa ikagaganda, ay napakaganda naman po ng resulta sapagkat natuto tayo. Paano tayo magdikit ng ganito? Paano tayo magkaroon ng isang pandilig? Alam mo ba yung pandilig pala dito sa mga sili, dyan sa mga mustasa, pechay? Alam mo, may mga talaga palang pandilig dyan na mas tataba sila. May pandilig na mamumunga ng napakarami at mamumulaklak. Diyan ko napanood dyan sa YouTube. At saka yung mga herbal, no? Yung mga pipitasin mo dyan. Ang sabi doon, kung kayo'y may halamang tulad nito, ay maswerte po kayo. Sapagkat ito'y mabisa sa ganito. Di napanood ko sa YouTube. Marami tayong natutunan . Nagmistulang ang guro na natin sa mundong ito, sa henerasyon ngayon, ay ang YouTube. Pero sa kabila nun, iingat pa rin po tayo at bilang tayo magulang at tatay, no, ama ng tahanan, kinakailangan pag-ingatan naman natin yung ibang itinuturo ng social media. Na marami po ngayon na pumapatay na lang, no, napakadaling kumitil ng buhay, napakadaling manira ng buhay ng may buhay ng isang tao. Dahil dyan, yun naman po ay side na kung saan masama ang resulta, ang end result. Kaya kinakailangan may pagbabantay. No, sapagkat ang the technology is erasing our children.
Yan daw po yung challenge po sa atin.

social media, online games. Atin pong nabanggit yan nung nakaraang linggo, no? Online games. Marami na ring na-addict sa mga online games. Meron nga akong nakakwentuhan natuwa lang siya na tumaya ng sa online games, ha? Nang magkano lang yan? Abay, nanalo siya ng 4,000. Sa madaling salita, addict na siya ngayon. Kaya ingat, ha? Online games. Now, marami kang ano mangyayari pag ikaw ay na-addict dyan sa mga online games. Kaya ito ba ay ikaayos ng buhay mo? AI at internet. Ayan ang na-share ko sa inyo po kanina. At yung AI talaga magaling na tagapagturo. Imagine mo pati yung mga Hollywood na pelikula ay tipid na sila sa tao. At minsan yung napapanood kong series, yung parang napapanood ko, kaya sobrang linaw, AI pala yun. Ang buong akala ko ang AI, yung pagsasalita niya ay mabaga lang, yung bang hindi ganun kabilis tulad ng normal na tao. Ngayon ang AI parang talagang totoong tao ang nagsasalita. Yun ang pati ako nagugulantang talaga ako Nagugulat talaga ako sa teknolohiya natin ngayon. Imagine mo, yan pala ay seconds lang. Walang isang minuto yan. Kaya pala nagpapalit ng angle yan, ng anggulo ng bawat character para sila ay tuloy-tuloy. Imagine mo, nanonood ako. Ang ganda na pinapanood ko . Sabi ko, ang linaw. Yung pala AI yun. Yan, dapat daw po tayo ay yan ang maraming bata ngayon natututo dyan, ha? At sa internet. No? Hindi ko sinasabing masama yan. Hindi ko sinasabing ganun. Ako nga, bumabatay din ako minsan dyan . Oo. Napakaganda. Nung araw, kinakailangan ko pang, nag-confess tuloy ako, kinakailangan ko pa ng concordance pag nagagawa ako ng message. Ngayon, itanong mo na lang kay Ate Chat. At ipoprovide sa iyo yung lahat nung supporting verse. Ayun nga lang, kinakailangan mo, huwag kang kopya ng kopya. Dapat pag-aralan mo rin pero makikita mo talaga doon, pinoprovide niya, ha? Hindi ka na mahirap ang magbuklat. Sapagkat tayo po, ang edad natin tayo po ay lumagpas na doon sa tayo maging well-versed. Nung araw, well-versed tayo. Pag tinanong ka, saan sa Biblia ito? Ito po ay nasa ganitong aklat. Nasa ganito pong aklat. Sa Biblia. Ayan. Nasa Marcos, nasa Lucas, nasa dyan. Ngayon, parang ang edad po natin ay talagang pumapalya na yung memorya po natin. Kaya nga pati ako, yung dalawa na sa ating pong kapartner, binubuli ako minsan. Sapagkat doon sa ating kursong pinasukan ngayon, kulilat ako.

Nakita ko man nagpapagawa na ng bahay sila eh. Samantalang nung unang napanood ko sila, ay parang galaw-gaw eh. Yung parang hindi ka matatawa, matatawa ka lang ng konti lang. Pero amang tuloy-tuloy silang, may content sila. Content creator sila eh. No? Na nakakapag-influence sa kaisipan natin. Abay, natagpuan ko ang aking sarili, mga katrops. Eh, pinapanood ko lagi sila. O, di ba na-influensyahan nila ako? Oh. Eh, yung pala'y malaki ang bayad sa kanila eh. Dahil sa panonood ko. Pero ganun pa man.

influencers. Yan. Eh, balik po tayo sandali doon sa YouTube. Eh, yan pong YouTube ay talaga po namang kahit tayo ay may mga napaparoon na for adults only. Pero hindi po nai-screenan ha. Oo. Oo. Yung mga ganyan. Eh, imagine mong isang bukas mo lang, makikita mo na talaga ha, pagbukas mo na internet. Eh, doon sa bahay, siyempre, sa TV, bubukas ka YouTube, may Netflix. So, YouTube. Pagbukas mo ng YouTube, andyan, naka-window na lahat dyan. Pati yung mga babaeng kita na ang kasingit-singitan, andyan pa rin. Ay, ikaw naman, eh, pag ikaw'y nabighani, June, ay mapapaklik ka ng di oras. O, di ba? Ay, wag po kayong ano, ipokrito, ha? Kayo din. Minsan, ganun, hindi nyo napipigil sa rin, napapaklik kayo. O, nakiklik nyo yun. O, pag yun ay kinlik nyo, minsan, ha? Lagi na kayong ipifeed nun. Nung mga nakawala ng salawal, yung mga wala ng takip, no? Eh, anong mangyayari sa kaisipan mo? Mapupulyot ang isipan mo. Eh, kung ikaw ay bata, anong mangyayari? 12 years old, nirape ng 14 anyos. Pinagsamantalahan, no? Pinatay ng 14 years old, mga batang bata. 12 years old, 13 years old, nabuntis. Eh, kanino ba nag-umpisa yan? Eh, samantalang nung araw, ako'y isinilang ng 1960s. Walang ganyan. Ay, be, bihira ang kaso nung araw. Eh, ngayon, ang dami. Bunga ng ating napapanood. Kaya tanong, kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak, sinong magtuturo sa kanila? Sinong ang magtuturo sa kanila? Hello kay, from Tagkawayan, mapagpala umaga po, Bishop, from Pastor Romy Aguila. Malamang ito'y nasa Manila. Okay, ang sabi po ng Proverbs 22, paalaala po sa atin ng Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Yun po ang sinabi ng Proverbs . Kabanatang 22, talatang 6. Ang sabi doon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Alin daw ang tuturuan? Bata pa lang ay tuturuan mo na. Bilang magulang, bilang ama ng tahanan, eh kinakailangan malaki ang contribution natin sa ating pong mga pinalalaking anak. No, sapagkat yun ang sinabi ng aklat po ng Kawikaan, na turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Oh. Present is more important than presence. Presence is more important daw, mas mahalaga, o mahalaga daw, kesa do sa present ka. Anong ibig sabihin yan? Hindi yung, kailangan ko ng ganun. Ito, bili mo yan. Pa, kailangan ng ganito. Ito, hindi lamang kailangan ng anak ang pera at material na bagay. Kailangan nila ang presensya ng ama. Nakasubaybay ang presensya ng ama. O sige anak, ako na lang bibili niyan. Ako na lang bibili niyan. Ano ba 'yon? So kailangan nandoon yung presensya mo. Eh maaring nasa bahay nga yung ama. Tayo mga tatay nasa loob ng bahay. Pero emotionally absent ka. Emotionally absent. Anong ibig sabihin doon? Eh dahil laging nasa cellphone si tatay. Nag-EML. Nag-EML. Ang kalaro yung anak at saka yung asawa. Pamilya ML sila. Okay nga po ay tayo pinag-iingat po tayo sa ganun. Sabi doon, ibaba mo yung cellphone mo at bantayan mo ang iyong anak. Bantayan mo ang iyong anak. Kausapin mo yung iyong anak. Sabi nga ng James 1:19, ha, maging mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita. The father must become a digital gatekeeper. Yun ang tagabantay, no? Hindi ibig sabihin na bawal

Ang technology, kailangan po natin yan. Mas mapapadali tayo sa mga ginagawa po natin, gawa ng teknolohiya natin. The modern technology. Hindi po yan bawal. Ang kailangan lang ay guidance at boundaries daw. Kailangan may pagsubaybay at may boundary. Boundaries hanggang saan na dapat turuan ng mga anak. Lalo na do sa screen time ng kanilang panunood o paggamit ng cellphone. Ako po ay believe doon sa mga tatay na nagsishare na sila'y meron lang oras, ha? Meron lang oras yung kanilang anak sa cellphone. Yung mga nag-aaral. Sa panahon ng pag-aaral, walang cellphone. Pagdating ng bahay, gawin muna ang assignment. So, bibigyan lamang ng time ng paggamit ng cellphone ay ganitong oras lang. Ayun. Kung nga ngayon, yung mga nagtatrabaho sa opisina, meron na rin silang ganon eh. No? Meron na rin silang ganon. Yung 12 to 1 lang, yung break time lang, gagamit ng cellphone. Pero, during, no? Sa panahon ng pagtatrabaho ay walang cellphone. No, walang basta gagamit. Siguro, kinakailangan din nakaon na andyan din sa harapan mo pero hindi mo gagamitin. Malay mo, may emergency tawag mula sa pamilya. So, pwede mong yun ay sagutin. Pero ang tinutukoy dun ay huwag maubos ang oras mo at huwag maging kakompetensya ng trabaho mo yung cellphone. Huwag maging kompetensya ng pag-aaral mo yung cellphone. Yung cellphone. Yun po ha, yung daw mga tatay must become, no, tagabantay, no, sa panahon ngayon. Kaya turuan ang mga anak tungkol daw doon sa screen time. Online strangers. Ano ba yung online strangers? Online strangers. No? Yun namang hindi nyo naman, pag sinabing strangers, hindi mo kilala. Dayuhan. Hindi mo kabisado. Oh, pag mga ganon, teka muna, huwag ka makikipag-usap. Ay, sabi nga, huwag ka makipag-usap sa estranghero. At habang nabababad ka sa pakikipag-usap sa kanila, baka mahook ka nila. Yun po ang nagiging problema dun, ha? Baka mahook ka. Baka ma-convince ka nila. Kaya sabi doon, online strangers, turuan ang ating mga anak, no? Na tignan, kilalanin, at sabihin, huwag makipag-usap. No? Baka magkaroon ng instruction na ma-convince ang bata, yun na, laging makakausap. Inappropriate content, yun na yung ating pinag-uusapan kanina pa eh. Inappropriate content, bantayan ang bata. Lalo na turuan ng mga anak tungkol dun sa nagaganap sa cyberbullying na huwag makiayon dun. Iwasan, no? Na makipag kahit tayong mga matanda na eh. Iwasan yung makipag-bully online, no? Mahirap 'yon, no? Makipagsagutan online. Nakikipagmurahan online. Yan. At nabanggit na rin po natin noong nakaraan yung pornography and misinformation. No? Responsible social media use. Turuan natin ang ating pong mga anak niyan. So, responsible social media use. Paggamit po ng social media. Kailangan po tayo ay alam natin ang do's and don'ts at mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin at huwag bubuksan, huwag ikiklik, no? Nang basta-basta. Okay. Sabi nga natin kanina, mas mahalaga yung connection. Kaya connection before correction. Mas mahalaga sa ating pong mga tatay, no? Bago natin pagsabihan ang ating mga anak tungkol sa cellphone, sapagkat nabanggit natin kanina, kinakailangan ikaw ay tagabantay nila sa paggamit nito. Pero ang sabi doon, ang ating pong sinasabi, itungkol sa cellphone,
pagsabihan ng anak, internet, social media, kailangan muna nating magkaroon ng relationship sa kanila. No? Bago natin pagsabihan yung mga bata, una, kinakailangan natin magkaroon ng malalim na relasyon. Eh, may relasyon naman ako sa kanila eh, sapagkat anak ko sila eh. Ba, akala mo lang yun. Oo. Kaya sabi doon, sabi natin, ask before you judge. Listen before you lecture. Makinig ka muna bago mo pagsabihan. Kapag may problema ang anak, gusto natin ang unang puntahan niya ay yung internet. Ah, tatay, hindi internet. Dapat unang puntahan yung magulang, hindi internet. Ano po? Kalimitan po, nagsusumbong sila sa Facebook. Kalimitan, doon nagsasabi ng saloobin at bigat ng kanyang kalooban sa Facebook na mababasa. Pag yan pong Facebook at mensahe mo, ibinigay mo sa Facebook, hindi mo na pag-aari yan. Yan po ay buong mundo na ang magmamay-ari nung pagsasabi mong yon. At makakakita, makakabasa nung sinabi mo. Yan. Hindi mo na kayang kontrolin yon. At marami kang makukuhang feedback, comment doon sa sinabi mo. Ay, paano yan kung kasiraan ng isang tao ang nabanggit mo, na screenshot at yun ang naging ebidensya against you, laban sa iyo, nakasuhan ka, cyber libel, ay di tapos tayo. O kaya ingat, no? Ingat po tayo pagdating doon. Dapat sa mga bata, turuan natin na ang una niyang puntahan ay magulang bago yung internet, bago yung gadget, bago yung Facebook o ano pa man, Instagram o ano pa man ginagamit ngayon. Kaya dapat po nating maintindihan na ang tatay must be lead spiritually. Mahalaga po sa mga ama, mga tatay ha, ako po'y nananawagan sa inyo na parang baliwala lang sa inyo. Sapagkat nga nababaliwala, sapagkat nasasabi nga natin na bahala na si Agum, ang ina, ang siyang pumatnubay. Ay parang may tama naman siya sapagkat ang ina ang ilaw ng tahanan. Pero alam niyo po ba na mas higit na may takot ang mga anak pag ang magsasalita ay ang tatay, ang ama. Oo, sapagkat ang nanay medyo malambot-lambot pa eh. Oo, medyo pag nangitian lang at nakisan lang ng anak eh medyo sige anak, sa susunod ha, wag ganun ha. Oh, ganyan ang nanay. Malambot din ang puso. Pero ang tatay, pag nagsalita, ay kinakatakutan kaagad ng anak. Bakit? Sapagkat meron siyang tinatawag na yung personalidad niya, no? Yung may strong personality. Pag sinabi kong wag, wag. Pag sinabing ayoko, ayoko. Pag sinabi kong ito ang gawin niyo, ito ang gawin mo. Eh, ganun ang tatay. Pero ngayon, hindi na pwede yung puro salita lang. Naku, kung ganito yan, huwag mong gagawin yan. Hataw ka sa akin. Alam niya, nasasaktan lang ang bata. Eh, hindi naman natututo. Nabubugbog mo na yung bata, yung anak mo. Hindi mo napapansin sa henerasyon ngayon. Nagpapabugbog na yung bata. Pero matapos mong saktan, nabago ba? Mas lalong lumala eh. Mas lalong nagrebelde. So ngayon, anong iisipin natin bilang ama? Baguhin mo estratehiya. Kailangan mo ng koneksyon. Koneksyon before koreksyon. Gaano yung lalim ng relasyon mo sa ating anak, sa ating sa bahay, sa miyembro ng sambahayan? Gaano kalalim bilang ama, no? So kinakailangan, kung kinakailangan ang presensya mo sa loob ng bahay at sa maramdaman ka ng buong pamilya na ikaw talaga yung tatay, na hindi ka lang provider. Sapagkat kanina inabanggit, hindi na lamang provider ang tatay. Ang sabi doon,
kailangan niyang maging present, connected, no? Connected. Pag sinabing present ka na, yung presensya mo andun na rin. So connected, discerning, alam mo kung ano nangyayari, no? Nararamdaman mo, no, sa loob ng bahay, ano na ba yung parang mabigat yung flow, mabigat yung nararamdaman mo sa loob ng bahay, kailangan mo may discerning ka. At spiritual leader ang isang tatay, hindi lamang provider, hindi lamang provider na. Ngayon madadagdagan sapagkat sa teknolohiya ngayon at sa modernong henerasyon ngayon, kinakailangan mo ng ikaw ay maging presente, connected, discerning, kailangan mo ng discerning at spiritual leadership. Yan po yung ano eh, yan po yung ating pong maintindihan bilang tatay. Yeah, yan po yung lecture sa atin ngayon, ha. Yan yung lesson sa atin ngayon bilang tatay. Hindi ka lang basta provider. Iwanan mo na yung lumang panuntunan na sinusunod mo na ikaw ay provider lang. Pagdating sa pagsusuwito at pagdidisiplina, diyan ka na lamang kay mama mo. Wag po, wag ganon, no? Wag ganon. Diyan ka na lang kay mama mo. Eh si mama niya nagmo-mobile legend. Sila nga ang magkalaro eh. May ganon, ha? May ganon. Pero hindi naman lahat. Alam mo, ang mga nanay, ano rin yan eh. Ayaw niya na mapapahamak ang kanyang anak. Ipaglalaban talaga. Ayaw niya, mapapahamak. Oh, sapagkat siyempre sa kanya nagmula yan, sa kanya lumabas yan eh, sa nanay. Unang magmamahal talaga niya, yung nanay. Pero bilang tatay, ha? Wag lang ibigay sa ina, no? Ang pagsusuwito. Andiyan din kasama ang tatay, no? Bilang ama ng tahanan. Ayan, ha? Connection before correction, ha? Connection. Connected ka pa sa iyong mga anak. Pag ba may problema sila, sino ba ang unang nalalapitan nila? Yung bang internet o ikaw? Sino ba ang natatakbuhan nila? Ikaw ba bilang tatay? O yung kanilang gadget na hawak? Pag ba dumadating ka ng ito, ha, ito, subukan nyo lang, mga tatay. Pag dumating ka sa bahay, na ngayon ay dumating ka na hindi ka na pinapansin nila at puro cellphone ang hawak nila, may problema sa loob ng bahay. Na dati hindi ganon, na pag dumating ka, o yan si ama nyo, dyan si tatay nyo, si papa nyo, bibless muna, bibless. Oh, at makita mo yung isang anak nasa kusina, naguhugas ng pinggan, bibitawan yung pinggan at pupunta sa ama, sasalubong, magbibless. Oh. At kahit yung mga bunso na naglalaro sa sahig ng bahay, sa lapag, naglalaro, andun yung mga toys niya. Pero pag dumating yung tatay, tatayong bigla yun, sasalubong sa ama, yayakap sa baywang, magbe-bless. Pero ngayon, kung ang inyong buong pamilya, dumating ka bilang tatay, hindi na nagbe-bless, andun lahat sa cellphone, ay may malaking problema talaga. Kaya paano maging epektibo na ama, lalo na sa panahon ngayong digital age, mga gadgets na ito. Ito po ang ating pong pinag-uusapan na itungkol doon. Kaya sabi doon, ask before you judge. Tanungin mo muna, anak, bakit ba? Ano bang problema? Hindi yung, kasi naman ikaw, ganito-ganito ka, ganito-ganyan ka, puro ka chat-chat dyan, puro ka cellphone dyan. Eh, hindi mo pa nga alam eh, may problema yung anak mo. Kaya nga puro na lang siya chat eh, kasi hindi niya nakita at nakuha yung oras mo bilang tatay. Yung oras natin. Na minsan lumapit ang ating anak, itinaboy pa natin sa nanay. Na ikaw dapat ang tumugon, tayo dapat ang tumugon bilang tatay, kahit po gaano tayo kapagod sa buong maghapon. Oo, nagtatrabaho tayo. Pagod tayo. Ayaw kong istorbuhin niyo ako pag uwi ko. Gusto ko magpahinga. Anak natin yon. Pamilya natin. Baka kailangan, oras natin ang kailangan nila. Ay nung i-reject mo sila, unti-unti silang naghanap.
kung sino ang pwede nilang makausap. At ang masama, ang kanilang nakausap ay yung nasa loob na estranghero na nasa loob ng gadget. Yun ang malaking problema. Kaya nga po, ang ama must lead spiritually. The father must lead spiritually. Ang pinakamahalagang responsibilidad at ginagampanan ng isang ama ay hindi lamang yung magkaroon ng matagumpay na anak, kundi godly children. Hindi lamang daw po magtagumpay, nakatapos, natpatapos ang kanyang anak. Naging successful. Hindi lamang daw po yun. Sapagkat ang successful, ang matagumpay na ama, ano, hindi lang yung pagtatagumpay ng anak ang kanya pong nagkaroon ng pagtatagumpay ang anak, kundi makitang ito ay naging godly children, makadiyos na anak, may takot sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang napakaganda, ano po? The father must lead spiritually. Ako po yung magbabalik. Huwag po kayong aalis.

Ayun, at muli po tayong nagbabalik sa ating pong huling bahagi po ng ating pong programa dito pa rin po sa Tuesday edition ng Family Matters Male Empowerment. At sa ating pong huling bahagi, ano po, ito'y ating po namang pag-uusapan nga, itong pagiging leader ng isang ama spiritually. No? Ikaw ay maging tagapanguna. Actually, isang ministry yan. Ika ko nga, sabi ko nga, ituturo po natin sa church na akala natin wala tayong ministry sa church. Pero alam nyo, madala mo lang ang iyong anak, ang iyong sambahayan sa loob ng church. That is a ministry sa ating Panginoong Diyos. At yan po'y isang ministeryo kung saan ay gusto at ikalulugod ng ating Panginoon. Na ikaw na ama, no? Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo. No, 'yun ang sabi po ng Biblia. Kaya sabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Buksan nga po natin ito. Tingnan ko ito ha. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Ito po ang sinasabi po ng kabanatang 6 hanggang 7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Sa Tagalog, at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Ito po na sa verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ito po yung panahon na sabi ng Biblia na magtuturo ka sa iyong mga anak. Kailan daw? O magtuturo ka at magsasabi ka pagka ikaw ay nakaupo. O nakasama mo siya. Eh yung tatay ko, nung kami bata pa, nakaupo kami, kasama siya. Ang tinuturo niya sa amin ay yung panahon ng hapon. Gera. Yung gera. Eh sundalo po tatay ko eh. Eh siyempre, ang alam niya, wala namang alam sa Biblia. Wala ang alam sa Biblia eh. O diba? So ang alam niya, ang itinuro niya sa amin, kwento pa, ulit-ulit na kwento, ay nung siya ay nakipaglaban sa hapon at nung maging guerrilla, nakipaglaban. No, nung siya po ay sapagkat veterano siya, yun, nakaupo kami. Eh pero sabi po ng Biblia bilang isang ama, ang ituro mo sa iyong mga anak, o kailan ang panahon ng pagtuturo mo sa iyong mga anak? Panahon daw na ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pag ikaw ay lumalakad sa

0: At bilang anak na lalaki, kalimitay ganun. Eh bakit naging ganun ang pagsasalita ng anak? Eh kasi maganda ang pagkakaturo ng kanyang ama at mismong buhay ng kanyang tatay ay naipakita niya sa kanyang anak. Kaya paglaki, ang gusto kong maging ako ay tulad ng tatay ko. Eh meron ng babae ha, anak na babae. Mag-aasawa. Ang sabi niya, gusto kong maging asawa tulad ng tatay ko. O biro mo yun, napakagandang pakinggan. Napakagandang pakinggan. No? Kaya kung gusto mong maging honest yung anak mo, ay una, maging honest tayo. Makita nilang honest tayo. No? Kung gusto mong matutong magbasa ng Biblia ang anak mo, ay dapat magbasa tayo. O, kasama sila. No? Mag-pray ang anak mo, mag-pray tayo, kasama sila. Gusto mong maging kontrolado ang paggamit nila ng gadget bilang tatay, ipakita mo na ikaw rin ay may self-control sa gadget. Nabagay, yung mga tatay, hindi ganun kaano sa gadget na. Yung mga tatay, ewan ko lang yung iba. Baka naman may kumontra sa akin eh. Baka may kumontra eh. Yun lang alam nyo. Yung mga tatay, kisa sa mga, sa iba, no? Yung mga nanay, no? Mga nanay kasi mahilig din sa gadget yung iba eh. Pero yung tatay, parang ngayon halos pumaparehas na pati tatay eh. Addict na rin sa gadget, no? Kaya kung gusto mong maging kontrolado ang anak mo raw sa gadget, disiplinado sa paggamit ng cellphone, ipakita mo mismong ikaw ay disiplinado ka sa paggamit ng mga gadget na yan. Yun lamang po eh, ang ating pong dapat pong maunawaan. Shout out, watching here from province of Taguig City, Manila, Philippines. Kuya Erwin, ay medyo lakas ang ulan na dyan. Laging malakas ang ulan eh, pumunta ka dito sa Bicol. No, at dito ay mahina ang ulan. Kumusta diyan sa lugar niyo sa Taguig? Okay, kasunod. Ang sabi doon, alamang kasunod natin yung pinag-uusapan. Ito yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1. May kaugnayan doon sa isang tatay. Na kung gusto mong gayahin ka ng anak mo, ay pakita mo yung buhay mo. Kung gusto mong maging wasto, sa paningin mo yung maging mabuting anak ito paglaki, dapat daw makita sa'yo. Ulitin po natin ha, huwag mo sabihin mag-pray ka anak. Ang unang mong gawin anak, mag-pray muna tayo. Nakita sa'yo. Kaya kung gusto mong maging kontrolado sa paggamit ng gadget, makita muna sa atin na mismong tayo,
1: hindi nakalak yung ating, ano tawag dyan? Ajun? Walang password yan. Walang password yung gadget. Pag may password ang cellphone, ay may pinag-iingatan yan. Kaya ako, may password ang cellphone ko. Kasi nag-iingat din tayo, eh, di ba? Imagine mo, maiwan mo yan. O maiwanan mo, hindi yan magagamit. Kasi may password. O di ba? Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ, sabi ni Pablo. Oh, tularan niyo ako, sabi. Ay, matapang ang pagkakasalitang ito ni Pablo eh. Tularan mo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Oh, di ba? Bakit siya matapang magsalita ng ganun? Sapagkat alam niya ang kanyang sarili. Kilala niya ang kanyang sarili na pag nagsalita akong tularan mo ako, ay sigurado naman na mayroong power yung sinasabi ko sapagkat kita ninyo kung paano ako tumulad sa aking o sumunod sa aking Panginoong Hesukristo. Kaya tahasan at may tapang na sinabi ni Pablo na imitate me. Oh. As I am of Christ, no? Tulad ng tulad ko kay Kristo. Yan ba masasabi mo sa ating anak? Kaya yun po ano? Yan po ang mga dapat po nating intindihin. Ang pagiging ama in the digital age is not about controlling technology. It is about leading your children to use technology.

G para gamitin itong teknolohiyang ito, itong modern technology natin, without allowing technology to control them. No, ulitin natin ha. Ano? Bilang epektibong ama dito sa digital age na ito, sa mga gadgets na ito, sa panahon ngayon, sa henerasyon ngayon, it's not about controlling technology. Eh, hindi mo makokontrol yan eh. Hindi mo makokontrol. No? Eh, yung technology, paano yan? Patindi ng patindi yan. Kaya nga, medyo nakakabarin yan yung mga AI eh. Baka makita ko na lang yung sarili ko nasa AI, parang ako. Di ba? Parang ako. Parang ako noon, nangyari. Sabi sa akin, oh, ba't andito ka? Sabi, bakit? Eh, nakita lang kita doon sa department store. Ay, ito po yung nung panahon na nasa Laguna pa ako noon. Meron doon tinatawag na Lilis Box Stop. Yan. Sa Binyan, Laguna. Sabi sa akin, ay, andun ka lang, kakikita lang kita eh. Ayun. Ay, kung may AI noon, na-clone na siguro ako. Sabi ko, hindi ah, hindi naman ako umalis dito eh. Eh, dito nga, dito. Sa Bicol, sa Legazpi. Eh, bakit ako parang sa... Parang, ikaw ba yung naandun? Aba, hindi ako ah. Andito ako. Ah, sa Ligaw ako eh, di ba? No. Ako ba may kamuka? Kawawa naman yung kamuka ko. Minsan ganun eh, di ba? Okay, surfing capital of the Philippines na raw yung kanilang lugar, sabi ni Kay Erwin. Okay, ulitin natin ha. Ang epektibong ama in the digital age is not about controlling technology. It is about leading your children. Pangunahan mo, samahan mo, no, to use technology without allowing technology to control them. No, samahan mo sila. Eh, sabi nga kanina, gatekeeper ka eh, ng teknolohiya ngayon, ng mga gadget ngayon. Samahan mo sila, no? No? Na huwag silang makontrol ng gadget. So, paano mo gagawin para hindi kayo magkagalit? Para hindi kayo mag-away? Kinakailangan yung connection, no? Not

mo sa kanya ay naandun at laging paalaala lang. Hindi ka man sumabay do sa pagkaalam, pagkatuto at pagiging marunong sa teknolohiya. Sa cellphone, kalimitan ng mga tatay, lalo na yung mga nagkakarpintero, walang cellphone yan eh. No, trabaho lang ng trabaho yan. Oh. Kung hindi mo alam yun,

sa paksang aming pong napag-usapan tungkol sa modernong kagamitan ngayon na mahigpit na nagiging kalaban at kakumpetensya ng pamilya sa kaparaan ng pagtuturo sa buhay at maraming napapahamak na mga kabataan dahil sa teknolohiyang ito. Hindi masama ang teknolohiya, Panginoon, na iyong inalaw na mangyari sa mundong ito. Pero kung ito'y uncontrollable, kung ito'y hindi mo kayang makontrol, lalo na sa mga bata, ay mapapahamak. Sa sobrang advance ang teknolohiya, sa bawat natututunan namin ay maaring ang teknolohiya ngayon ang siya magturo. Ayaw namin na sa huli magsisi na sana ginabayan namin ang aming mga anak at mahal sa buhay. Kaya Panginoon, salamat sa pagtuturo mo sa amin sa oras pong ito. Sa mga tatay, hindi mahalaga na ikaw ay magaling doon sa gadget o kung wala ka namang alam at hindi mo na kaya, yung sarili mo lang ay turo mo sa iyong anak. Ang mahalaga, presente ka lagi at yung presensya mo na andun, connected ka lagi sa iyong, sa ating mga anak at mahal sa buhay bago yung koreksyon. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat pamilya, lalo higit ang buhay ng mga tatay. At maging ang buong pamilya, Lord, ay pagpalain mo. I-bless. At ikaw lagi ang sumentro sa kanilang tahanan. At magkaroon ng tunay na takot sa iyo ang buong sambahayan. Salamat po, Diyos, sa pagpapalang nagmumula sa iyo. Thank you, Father. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, at ako po ay pansamantalang magpapaalam na ngayon na 3 minuto bago po mag alas 11 ng umaga. At hello kay Pastor na may wisdom, John Wisdom, pinagsolo mo ko ngayon. Alam ko busy ka ngayon, busy ka. Maraming salamat po sa inyo, sa akin po nakasama. At sumama sa akin sa loob ng isang oras at kalahati. At doon sa mga may radyo po na hindi nakapag-text, salamat po. At naway ang paksang ating pinag-usapan ay maging nakalagay sa ating pong puso at isipan. Maraming po salamat at sa technical po kasama po natin, wala iba kundi si Don Alfonso. At ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. Isa na naman pong edisyon ng Family Matters, ng Male Empowerment ngayong araw po ng Tuesday. Ito po si Ruel Orihuela. God bless us all. Bye-bye.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Alas 11:19 na umaga.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your lunch break cafe on air, TNT.

0: Hello, hello, hello, kaibigan. Welcome sa ating pong maulan na edisyon ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, ito ay 18 sa buwan ng Agosto 2026. Kamusta po? Kamusta ang inyong morning? Sana po ay okay lang din tayo kahit ganito ang ating panahon. At kami po ay nag-aanyayang muli na tayo ay muli magsama-sama sa isa na naman pong edisyon ng ating programa na TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ating pong healthy chismesan on the air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kami po ang inyong mga kasama, katropa ngayon. Umaga pa rin, di ba? Ako po si Mel Manzanilla.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Mm-hmm. Kamusta, ayan, Uncle John, ang iyong maulan na morning?
1: Oo, at nawa po ay hindi natin nakalimutan ang ating mga payong sapagkat grabe
0: kagaya
1: ang ulan.
0: Oh, alam mo kasi, Uncle John, ako talaga, I normally bring with me my umbrella.
1: Oh, ano nangyari?
0: Kaya lang, kagabi nga, namalengke kami.
1: Tapos?
0: Tapos, edi, nagdi-drizzle din, umuulan-ulan. Mm. So, tinabi ko muna siya kasi nga medyo basa.
1: Mm.
0: Tapos, ngayong umaga, hindi ko na na-check kung dala ko ba siya o hindi.
1: Oh, ayun lang.
0: Yun lang, talaga naman.
1: Yun yung tinatawag na sign of? Ayaw sabihin ko yan. Nagre-react
0: ang ating ka-age.
1: Yun lang.
0: Ang aking ka-age. Nagre-react. Ayan, Don Alfonso Opinado po sa technical side na nag-signing.

0: baka may nakausap tayo lamang ano diyan sa Aleco or any announcement ba kung bakit ganito?
1: Wala,
0: dahil ba sa sama ng panahon o may inaayos?
1: Hindi kahapon na intindihan ko yung may mahaba-haba tayong burnout kasi malalakas yung hangin at saka ulan, di ba? So anyway, ganun pa man, stay positive lang tayo, Uncle.
0: Yes, oo. At diba? Binabati muna natin yung ating po mga kasama, yung ating mga listeners, ano? Yung ating po mga taga-subaybay mula po dyan sa 1st, 2nd at 3rd district ng Albay. Kasama correct na po ang ibang mga provinces provinces dito po sa Bicol region, ano, from Camnorte, Camsur, Masbate, Sorsogon, and Catanduanes. Ayan. Yes. Of course, yung Samar and ano pa nga yan?
1: Leyte.
0: Leyte, ano, mm-hmm, yung naabot po ng ating pong a signal. Ayan. So, magandang tanghali na ano sa mga kumakain. Happy lunch time. Yes. Sa mga nagluluto pa lang, mga mother. Ano,
1: happy cooking.
0: Yan, happy cooking po sa ating lahat yan.
1: Right. Yan. And syempre pa sa mga nakaka-reach natin ano sa ibang bansa. Uncle Dan,
0: yes.
1: Good morning sa inyo. Good afternoon or good evening po.
0: Good evening.
1: Po.
0: Mm-hmm.
1: Sa buong world. Alright.
0: Of course.
1: Sige, go ahead.
0: Sige po. At kung bago lamang po kayo sa ating pong impilan, panunood, pakikinig, maaari nyo po kaming patuloy na mapakinggan ano, sa ating pong mga social media platforms. Mm-hmm. Nariyan po sa Facebook. Napin nyo lamang po ang FABC Bicol KO 104.3 The Way FM. Nariyan din po tayo sa YouTube at Instagram account. FABC Bicol KO 104.3 The Way FM. And yeah, of course, tayo po ay napapakinggan via online streaming. Type lamang po ang bit.ly/thewayfm. At sa alright mga nanay, ano, sa nais nyo po magpadala ng mensahe, pagbati o ano pa man yan, text nyo lamang po kami sa 0998-843-0573 at pwede po namin kayong i-add sa ating pong Kirian's official GC.
1: Kirian, talaga naman. Ayan talaga ang dami-dami nating opportunity para makakonect sa atin, di ba?
0: Yes.
1: At tamang-tama din dahil alam natin na marami sa ating mga ka-Kirian Uncle John ay nahuhumaling sa pagsha-shopping online.
0: Naman, oo.
1: Pero, sa mga kagaya ko, ako ay mas preferred ko talaga yung physical store.
0: Oo, kasi ano
1: mamaya pa natin sa tanong ni Tito. Ayan, i-post mo na yan sa ating ano,
0: naka-post
1: live
0: na
1: ngayon.
0: Po.
1: Sa ating live.
0: Ayun, sa ating ayan, live. Oh,
1: para
0: yes,
1: makasagot ang ating mga ka-TNT
0: yes,
1: sa tanong ni
0: naman
1: Tito. Saan mo mas gusto mag-shopping ka-TNT online o sa physical store? At bakit? Pwedeng-pwede nyo pa pong ipahabol ang inyong mga sagot dahil maya-maya ay pag-uusapan natin yan. Ito po sa ating, of course, tanong ni Tol sa ating pong Tuesday edition ng TNT Your Lunch Break Cafe on air. Sa technical side, nag-a-assist sa atin ating Chief Tech Don Alfonso Apinado. And eto na nga po, ayan, batiin ko muna si Pastora Masing dito sa Castilla, Sorsogon. Kumusta po si Ate Marilyn Rempilio at ang kanyang beautiful daughter na si Ella. Na-miss kita kahapon, Ella. But thank you for coming and thank you sa inyong patuloy na pag-support, pag-antabay sa ating mga estasyon at sa ating mga programa. Kaya eto na, Uncle John, unahin na natin ang mga pagbabalik.

0: washing machine. Para kasi kung may washing machine ka sa ganito.
1: Ay, naku po.
0: On and off, ang kuryente talaga naman.
1: Kumusta ang kuryente
0: dyan? Kailangan mo na mas
1: mapapasensya. Ang hirap, ano?
0: Sige.
1: Ayan. Thank you for listening, Sir Janelle, ano?
0: Mm-hmm.
1: Sabi naman ng aking asawa ni Jean sa Volongamban, kakailaw lang Auntie Mel and Uncle Jan. Ayan. Kakailaw lang din pala sa amin. Ano?
0: Yeah.
1: At si Teacher Kay, ano? Sabi niya, listening here po at Thais, ano? Tiwi. Katapos lang ng klase. Ayan, happy lunch time, Teacher K. Thank you po for listening.
0: Yes,
1: ayan.
0: Thank you, Teacher K. Ingat-ingat ka din, ha? Oo. Sa ganitong weather, nagmomotor-motor to si Teacher K. Sa pagbiyahe, ingat-ingat lang. Okay? Sige, ayan.
1: Si Ate Fe. Ano, isabay na natin si Ate Fe.
0: Sige,
1: ayan.
0: Hello,
1: Sergio Escobin. Good morning po sa inyong dalawa, watching together with Zine and Mama Lumen while having lunch. Ayan. Hello po. Happy lunch time po.
0: Wow, happy lunch time.
1: Ayan. Anong ulam po ninyo?
0: Oo. Ano kaya masarap na ulam nyo?
1: Yes. Thank you po, Ate Fe, for joining with us today. Ayan. So, sige. At dumako na po tayo. Siguro punta na muna natin yung nag-comment doon sa atin. Kasi sa akin, parang may nag-comment.
0: Oo, sa post natin kahapon.
1: Doon sa
0: ayan.
1: Post kahapon. So,
0: ayan. Ayan, sige, Uncle John.
1: Tingnan natin
0: ito.
1: Ayan, medyo
0: loading ka pa
1: sumasabay na yung internet sa atin. Ayan, ito na.
0: Sige.
1: Ayan. Unang-una dyan, ano, si Teacher K, sabi niya, para sa akin, physical store pa rin ka TNT. Ayan, sabay may haha emoji. Mas gusto ko yung nakikita, nahahawakan, at nasusukat ko muna bago bayaran. No?
0: Correct.
1: Sabi niya, less chance sa expectation versus
0: yes.
1: reality. Ano? Pero aminin natin, malaking tulong din ang online shopping kasi may mga products na mas available doon at mas mahirap hanapin sa physical stores. Kaya depende talaga, physical store para sa quality, online para sa convenience at mas maraming choices. Ayan, tama
0: wow.
1: nga naman.
0: Oo.
1: Para yung expectation versus reality, ano? Actually, ako Ate Mel, ano, isa sa mga reason kung bakit medyo ayaw ko din sa online shopping kasi nga mahirap. Parang pag tumitingin ako doon sa online shopping, parang hindi ko alam kung yun ba talaga yung iniisip kong gamit, yun ba talaga yung pinipili kong bibilhin.
0: Correct,
1: ano? So,
0: correct.
1: Parang, kaya nagkakaroon ako ng pagdadalawang isip. Ano?
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Kaya, though, tama naman, no, si Teacher K, mas maganda talaga yung physical eh. Kasi nakikita mo, naawakan mo, yung pagkilatis mo eh, talagang physical. So, nakakatulong yun para makapili ka or makapag-decide ka na bibilihin ko ba talaga to o
0: yeah.
1: okay ba to, ano, maganda ba to, ano.
0: Mm-mm.
1: So sabi naman ni Teacher K, nakakatulong to dahil sa online store maraming pagpipilian, ano, maraming mga produkto na wala sa physical at isang click mo lang, ano, hanapin mo yung lahat ng bagay na gusto mo, ngayon
0: yeah.
1: talagang pwede mo nang makita.
0: Basta may internet ka,
1: yeah,
0: diba? Tama. Uncle John?
1: Yes, that's true.
0: Very accessible ang online shopping.
1: Maraming salamat, Teacher K. Ayan.
0: Correct. Okay. Ayan. Ito naman si Naara.
1: Opo. Yes.
0: Ayan. Sige na, Uncle John.
1: Ayan. Sabi naman ni Ate Naara Albar, ano, I prefer online shopping. Bukod sa mas nakakamura online dahil sa mga discounts and vouchers, ano, indecisive kasi ako and meron akong maraming time mag-isip
0: okay.
1: kung anong bibilhin ko, yon, o kung bibilhin ko ba talaga o hindi ang item sa online. Kaya napag-iisipan kong mabuti kung anong bibilhin ko talaga.
0: Mm-hmm.
1: Plus wala ding pressure. Wala kasing ali na magtatanong-tanong sa akin kung anong hanap ko. Very great Very convenient.
0: Ayan naman. Ayaw niya nang ini-istorbo pala siya. Oh, kaya mas gusto niya sa online shopping. Oo nga naman. Ako din minsan na intimidate ako sa mga, ano-anya ma'am? Ano-anya? Ganito-ganyan.
1: Anong hanap mo ma'am?
0: Pwede ba? Hayaan mo lang muna ako. Lalapit na lang din naman ako pag kailangan ko ng But anyway, alam ko naman yung mga, ano to, mga store personnel natin, ano?

0: ay, mm-hmm, willing to help, no, and mm-hmm, assist us.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya minsan magsasabi na lang ako, sige po, magtatanong na lang po ako later. Ayan, okay. Thank you na, Ara. Kumusta ka na, girl? Sige, okay. Yeah. Meron pa.
1: Sige. Sunod si Sir Mansa Mela.
0: Ayan. Ayan.
1: Ano ba to? Kamag-anak mo tayo? Kilala.

0: Tanong ni Tito. Ayan, sabi po ni Jetro Sabangan Tiansay. Ayan, happy watching po, listening. Pastor, ano, pastor din to. Pastor Jetro, sabi niya, if the unit is available locally, physical store may be the way to go, sabi niya.
1: Thank you.
0: Hands-on examination and testing is always better than wishing the product will arrive in good condition. Ayan, may trust issue din to si Pastor Jet.
1: Relate much.
0: May trust issue ka ba, Pastor Jet, sa mga online shopping? Sabi niya, but if the needed product is out of reach, ano, an official and authorized online store is more convenient. Ah? May dagdag siya, ha? Sabi niya, official and authorized online store. Ayan. No? Kasi ako, Ate Mel, no? Sabihin ko sa iyo, isang beses, no? Actually, hesitant ako na bumili sa Facebook. Kasi 'di ba merong ano ba tawag diyan? Online shopping sa Facebook. Ano ba tawag diyan? Merong
1: TikTok.
0: Hindi.
1: Alin pa?
0: May online ano yung tawag sa online store ng Facebook. Ito ba ano ba to? Marketplace.
1: Ah, market. Yes, marketplace.
0: Oh, di ba? Online
1: mumura, ang mumura doon.
0: Oo. Bumili ako one time, damit, jersey. Medyo yung price naman, Ate Mel, reasonable. Kaya medyo hindi ako nag-doubt. Sabi ko, maganda to.
1: Kinagat mo na.
0: Yes. Sabay send ng bayad. Ano? Tapos expecting na dadating po yung aking biniling jersey. Pagdating po sa bahay, Diyos
1: ano
0: po,
1: nangyari?
0: Basahan po yung dumating.
1: Uy!
0: Doon ko nalaman, ano, na yung store, may mga ano naman siya.
1: May legit parang naman.
0: Legit, oo. Ano?
1: Pero paano mo malalaman na legit siya?
0: Napakahirap.
1: Diba?
0: Oo. Napakahirap talaga actually.
1: Kayo din po ba may mga kagayang experience ni Uncle John?
0: Kaya talagang hanggang ngayon hesitant ako pag sa Facebook. Kasi sa Facebook maraming mga budol.
1: Correct.
0: Oo. So minsan, though, sa ibang ano naman, meron pa din naman, ano, I believe win-workout din niya ng mga online platforms, ano. But minsan may mga nakakalampas. Kaya yung iba, talagang grabe yung scrutiny bago bumuli.
1: Magkano ba yung jersey na binili mo?
0: Worth 500 plus.
1: Lang naman. Hay nako. Plus. Ilang kilong bigas mo na yan sana?
0: Di ba?
1: 10
0: kilos of rice na tayo.
1: Pwede, nung tag 50 pa ang mabibili mo. Oh my gulay.
0: Di ba? Ano?
1: So after that, hindi ka na umulit?
0: Oo.
1: Hindi ka na umulit?
0: Hindi na ako umulit sa Facebook.
1: Naku.
0: Ano? Kaya naiintindihan natin to si Jetro. Ano? Master Jet, kaya sabi niya, but if yung product daw, narayan lang naman
1: available
0: sa, ano?
1: Available sa physical store. Doon ka na lang.
0: Ano?
1: Right. Ayan. Okay.
0: Sabi naman, ito pa, meron pa. Sabi ni Rose Ann Lusong Asiboke from... saan ba ito? Taga-Masbate ito si Rose Ann.
1: Kumusta po ang mga taga-Masbate?
0: Oo, taga-Masbate ito. Pero nandito to sa Ligaspe. Architect. Architect si Rose Ann.
1: Okay.
0: Sabi niya, online kuya. Ano? Dakul kaya vouchers. Ayan.
1: fun
0: ka
1: ng
0: vouchers.
1: Sa mga nag-iipo ng vouchers. Go ahead. Okay
0: ayan.
1: Lang.
0: Tapos, nakakonect pa sa card ni ate. Sarap mag-shopping niyan, Ate Rose.
1: Ay, grabe naman. Sana all.
0: Nakakonect sa card ni ate. Yun, sana all may ate.
1: Na may card.
0: Ano? So, thank you, Ate Rose.
1: Pero, meron ka bang experience similar, Rose, kay ano Uncle John?
0: Baka.
1: Or lahat ba ng shopping mo online ay...
0: Legit.
1: Yeah,
0: dumating.
1: Or as is, as you ordered it, dumating ganun din.
0: Tama ba?
1: Wala ka bang ganung experience similar kay Uncle John?
0: Yung mga return, ano, wrong size.
1: Hala.
0: Ay, nako. Diyan ako nahi, ano. Actually, latest lang, may in-order ako, sapatos para
1: iba
0: sa anak ko.
1: Iba naman.
0: Oo. Nako po, ganun din. Ano?
1: Hindi yung na sa size, Facebook.
0: Hindi na sa Facebook. Ano? Pwede ba tayo magbanggit ng mga ano?
1: Hindi po.
0: Wag
1: hindi
0: na.
1: Po.
0: So, yun nga. Ano, yung para ito usual na ginagamit na namin ngayon pero pagdating nung sapatos medyo malaki.
1: No.
0: Sabi ko wag nang ibalik paano na. So pwede naman ha. So kaya yun ang ano yun ang down

0: side ng
1: pag-online
0: shopping
1: Totoo yan.
0: Kasi hindi para-parehas yung size eh. Kaya napakahirap. Kaya tama yung inilagay
1: mo. Actually, may
0: size.
1: Mga, di ba may mga ano po tayo, may mga sizes na ano sa basis sa mga bansa. Ayan. So, meron ba pag nag-shopping ka ba
0: meron.
1: Ng shoes? Merong nakalagay
0: meron
1: like sa...
0: Meron. Tapos tama. Minsan, i-convert mo pa yung size. Tapos paglating, ganun pa din.
1: Minako.
0: Kaya, si Mrs. ang actually magaling sa ganyan.
1: Talaga?
0: Oo. Ako, nako, wag na. Si Queenie Noida from Baries. Sabi niya, ni Ate Queenie, for me po, Pastor, online po kasi mas mura po siya and more convenient at mas makakasave ka po ng money. Tapos sa online po kasi, sabi niya, kaya dai muna kay Puhan magbaba pa sa Legazpi, di ba? From Baries, magkano pa masahe? To Legazpi para lang magbakal kay mga kaipuhan po.
1: Oh, yan naman talaga ang maganda.
0: Yes, convenient. Sabi niya tapos nakaka-excite po kaya mag-unboxing kang mga parcel. Ayan. May dagdag excitement.
1: May dagdag excitement.
0: May thrill.
1: Totoo
0: nga naman.
1: Basta wala ka din ka kagaya ng experience ni Uncle
0: Dan. Nako po. Talaga nang kahit ganun lang yun te, worth 500.
1: Hindi lang naku. Yun, 500 is 500.
0: Nanlumo din talaga ako pagbukas ko. Sabi ko, nako po, basahan to.
1: Wow. Hindi mo na binalik?
0: Wala na, hindi na. Wala na. Hindi ko na, maubos lang
1: yun. Goodbye, 500.
0: hindi na rin ako umulit nun. Simula nun.
1: Ayun.
0: Sige.
1: Meron na yata sa live natin, Uncle John.
0: Ayan, tingnan natin.
1: Uy, ito si Pastor Dulce Bahado nag-share sa ating Carrion's Official GC. Basahin ko na.
0: Sige po.
1: Hello po sa inyo, Mamita Dulce. Sabi niya, share ko experience sa online shopping.
0: Mm-mm.
1: Sandals buy one, take one. Nang dumating yung one pair, both left foot. Pintakin mo naman talaga yan. Paano mo yan gagamitin? Sorry talaga, Mamita Dulce. Sorry. Kaya hindi na po kayo umulit. Hindi na po ba kayo umulit, Mamita? Ayan, sabi ni Ate Yvette, na-remember niya daw po yun. Grabe talaga, no? Ay, happy lunchtime kay Chu Mil. Hello po sa inyo, Chu Mil. God bless you po and thank you. Happy lunchtime din po sa inyo. Eto, si Alvis Ray Aison.
0: May comment.
1: Sa live.
0: Ano daw.
1: Eto, sabi niya, dalawa ang comments niya. Online kasi mas free shipping. May free shipping. Tapos later installment options. Tapos pay later in installment options. Pero pag damit, nako, as much as possible, physical shop. Ayan, Uncle John. Ito, very good ka, Alvis. Ayan.
0: Pag damit.
1: Salamat. Pati kahit shoes, hindi ako bibili din online, Mamita. Gusto ko yung nasusukat ko talaga siya. Uy, si Miko Moreno Butyal.
0: Ano sabi niya?
1: Andyan sa live. Sabi niya, mas gusto ko po sa physical store. Kasi sa online shopping po, wala man pong balaw na pagsahog. Correct. Gusto mo palang tabi, Miko, kay balaw na pang sahog. Dumangkana sa talaga sa merkado. Dahil man talaga kaan kimatinda sa online. Grabe.
0: Pag may balaw na
1: tama
0: sa...
1: Tama ka, Miko. Pag may balaw na sa online, dahil mag-irari ako mabakal. Ikaw, Miko, mabakal ka? Mabakal ka daw pag may balaw na sa online. diba? Baka magkahurulog pa, magkahurula pa. Si Janelle Alapan, may sagot pa.
0: Ay, sabi niya, para po sa akin sa ngayon, mas prefer ko ang online shopping. Mas convenient, lalo na ngayong maulan. No need na mag-commute at mamasahe papunta sa sentro. Kailangan mo lang maging wise sa pag-purchase online. Nakakamura din kasi. Akala ko napapamura.
1: Pag mali ang dumating sa'yo, mapapamura kaya tanya.
0: Nakakamura din kasi. Maraming vouchers, lalo na kung mag-purchase ka through live selling nila. Ayan, oo, tama. Oo. Mabilis, madali, mas mura. Eh, oo nga, si Mrs. gustong-gusto magbibili siya, gusto niya naka-live. Kasi
1: para nakikita mo din.
0: Oo, yan. Diba? Tapos may mga voucher, may mga... ewan ko kung tunay din yung mga voucher. ano? So, may minsan may mga free shipping sila, ano? So, kaya ganun, ano?
1: Mm-mm.
0: So, sino pa?
1: Si Carmela De Los Reyes, sabi mm-mm. niya, Alvis Ray Aison, abangers ka talaga sa vouchers na 100 pesos off and 100% off shipping. Sa shipping fee. Ha ha ha, charing. Ayan, thank you Carmela, katawa. Oh, ayan na, nabisto na natin si Uncle Alvis. Thank you, Carmela. Ikaw, wala ka pang sagot sa ano tanong nito. Ano mas gusto mo? Online shopping or physical store?
0: Mm-mm.
1: Yung kapatid ko naman may sagot. Sabi niya, hahaha, bawal pag-usapan ang shopping. Lalo na walang budget. Masakit sa bangs. Hanggang add to cart lang daw siya. Pero ito pa, may sagot pa siya actually. Hello kay
0: ano
1: Fe.
0: Daw po?
1: Sabi ni Fe, asa na ba yun? Okay, hindi ko na naman makita. Baka mayroon ka pagbasa. Gusto
0: ko sa'yo. Sabi ni Ate Venus De La Paz. Ayan, happy listening, happy watching po, Ate Venus.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, online po, mas convenient, mas mura. And as someone na ayaw masyado sa mataong lugar. Ay, talaga. Ayaw pala ni ate sa mataong lugar. Malaking tulong po ang mga online shop. Ayan.
1: Thank
0: which is
1: you.
0: True.
1: Naman.
0: Oo. So, malaking tulong to nga, ano, lalo yung mga, yun, katulad na sinabi ni Ate Venus, hindi siya, ano, sa maraming tao, ano, sa mga mall, ano, so, online shopping, sa bahay ka lang.
1: Opo.
0: Diba? Tapos maghihintay. Ayan.
1: Ayan. Thank ito naman, sabi pa ni Fe, dagdag pa niya, mas okay sa kuya ang physical shopping. I can easily judge kung okay ang actual appearance and quality ng product compare sa online shopping na less ang assurance na good ang quality kasi nakadepende lang sa pictures or video ng seller. And I also have actual experience na hindi maganda ang quality na nabili ko na in terms of size, quality, and pati yung handling during delivery, sometimes may damages. Pag may damages ba, pwede mong ibalik?
0: Yes. Opo, ang alam ko pwede.
1: No? Oh.
0: So, pwede ibalik yun.
1: Okay. Mm-hmm. Sige. Binalik mo ba, sista? May da. Chukla. Sige. Alright. Meron pa ba? Meron pa. Oh, ito. Si Carmela. Kung sa quality check, need talaga physical store kasi sa online, di mo naman nakikita sa online yung totoong product na bibilihin mo. Minsan, may mga reviews pa na akala mo totoo, pero scam pala.
0: Oy, diba?
1: Sorry to know that. Meron talaga, no? Parang bumenta pa rin sila.
0: Mm-hmm. Minsan, pinipike yung mga reviews. Diba?
1: Oo, ito, sabi pa niya, oo, nako. Sabi ni Alvis. Reply niya kay Carmela. Naka-premium din kasi yung Kahel na app ko. Kaya?
0: Yun.
1: Kaya may mga pang malakas ang vouchers. Sige.
0: Naka-gold member to si,
1: grabe to
0: si Alvis.
1: Online sale.
0: Naka-gold member to. Oo. Talagang,
1: baka ikaw na ay merong talagang dami ka ng award. Award. Rewards. O, sige. Okay, meron pa ba uncle dyan?
0: Wala na.
1: Ito. Sabi pa ni Carmela, sa online store kasi mura naman talaga and convenient. Di ka na mag-e-effort pa na magpunta sa mga store and tipid rin sa pamasahe. Free shipping is very helpful. Need lang abangan. Ang kaso, di mo naman makukuha on the day. Need pa maghintay. Tama. Ba? Thank you, Carmela. Sige. Meron pa ba, Uncle John?
0: Wala na dito sa akin.
1: Wala na sa iyo. Sige, ikaw na lang. Based doon sa mga na-experience.
0: Sa akin, experience, actually, both naman maganda. Physical, online. Yun nga, siguro case-to-case basis, kapag available sa labas, sa physical store, mas preferred kong sa physical store. Mm-hmm. Kasi nakikilatis mo talagang
1: yung quality.
0: O yung quality, ma-check mo. Then at the same time, siguro yung warranty nung anong gamit kasi product, pagka sa online yung warranty minsan hindi ano walang kasiguraduhan,
1: yeah.
0: Di ba? So kapag ka on sa physical store ka bumili, yung ano naman nito, good side nito ay merong makakatiyak ka siya, of course sa warranty.
1: Mm-mm.
0: No? At that moment in time na bibilihin mo, nakakasiguro kang in good condition yung gamit,
1: yes,
0: ano,
1: so,
0: na bibili natin. Oh. Wherein sa online naman, talagang ano, mabibigla ka. 'Di ba? Mabibigla ka na lang pagdating mo sa bahay, ano, yung expectation talaga, 'di ba?
1: Versus reality.
0: Yeah, no. Yun yung ano. Oh. Pero believe ako, ano, Ate Mel, believe ako sa iba. Kasi
1: bakit?
0: Talagang kung ano yung gusto nilang bilhin, may mga ganun eh. Oo, may mga ganun.
1: Kasi siguro ano na, meron na talaga silang ano yan, parang suki mo na rin, 'di ba?
0: Oh, siguro. Oo, yeah, nakakatulong yung of course, yung may suki
1: ka. At saka yung ano, yung mga reviews din. Kaya paano mo pala malalaman kung fake yung mga reviews 'di ba? Oh, 'yun naman talaga.
0: Oo, siguro sa profile ng mga nagpo-post. Pagka yung profile minsan bago lang, makikita mo naman kasi sa profile kung luma ba to, ano, or may mga post ba to, may mga ibang reviews ba yan. Tinitingnan mo yung may iba pa siyang nilagyang reviews kasi makikita mo yan eh. Ano, or yun lang ba?
1: Binigay niyang review.
0: Mm-hmm. Tapos yung sa review niya, makikita mo kung too good to be true talaga yung review niya na talagang 100, lahat 100% yung mga, kasi yung mga honest na nag-review, magsasabi ng mga may mga negative pero in truth naman,
1: opo.
0: Yung sasabihin nila. So siguro ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, Ate
1: Mel. Ako naman, may mga products na okay lang sa akin bilhin online. Lalo na pag kailangan ko na.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi yung mga kagaya ng sapatos,
0: mm-hmm,
1: damit,
0: yung may mga sukat.
1: I never tried purchasing those. Normally, ang binibili ko online, mga beauty products.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, kasi mas mura talaga siya. May mga buy one take two, buy one take, mga ganyan.
0: Ayaw.
1: Oo, yung parang talagang napakamura siya.
0: Oo.
1: Pero, yes, of course, we still have physical stores na talagang makakatulong sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Makita mo talaga yung products mo. Ah, ito talaga yung gusto kong bilhin kasi nahahawakan mo siya, di ba? Nakikita mo yung
0: mm-hmm
1: size.
0: Yes.
1: Naisusukat mo yung size kung na pwede sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, at the same time, ano pa, meron kang, di ba pwede mong i-return?
0: Oo, yeah, meron ganun. Mm.
1: Oo. So, meron mga downside din naman talaga ang online shopping. Meron din naman talagang mga positive at advantages ito. So, make sure lang na talagang sure kayo doon sa mga ano to, outlets online na pinupuntahan natin yung mga sites na yon para maiwas tayo doon sa mga, di ba, hindi legit
0: hindi
1: na mga suppliers.
0: Tama, tama. Kaya siguro nakakatulong yung kilala mo na talaga yung store na pagbibilhan mo. Ano? Makakatulong kung kasi makikita minsan makikita mo din naman talaga may mga store na parang kakagawa lang, ano, wala pang review. Wala pang review.
1: Huwag mo na kayong bibili doon.
0: Tapos ang product available minsan kukunti lang, ano, ganun. So doon talaga ano, magdadalawang isip ka, Ate Mel.
1: Yes. Isa pa pala na dapat nating mag-iisip muna tayo kung mag-online shopping tayo, ay yung mga gadgets. Mga electronic gadgets, mga ganyan, mga appliances natin.
0: Mm-mm.
1: Make sure talaga na ano ha, legit din siya. Kasi meron din akong na-experience, hindi ako yon kundi kapamilya, na bumili siya ng ganitong
0: gadget.
1: Oo.
0: Tapos,
1: pagdating sa kanya, kulang-kulang yung nasa loob. So hanggang ngayon hindi niya pa nagagamit. Pero medyo may price din yon. Pricey din yung binili niya. Kaya sabi ko, ay nako talaga naman. Pag mga ganyang gamit, gadget, mga electronic things, dapat doon ka talaga sa physical store. Kasi mas nakikita mo siya. Diba? Kaya, kompleto ang may idadala sa'yo. Alright, nako. 12:01 na, ako dyan. Unless meron pang humabol.
0: Wala na, wala na. Oo, pero wala pwede na. Pwede pa.
1: Yan, so doon sa mga ibinigay po ni Uncle Jan, mga contact information a while ago, ay pwedeng-pwede nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga kasagutan sa katanungan na ano ang mas preferred mo, ka-TNT? Mag-shopping ka online or sa physical store? Ayan, okay, sige po. Salamat sa mga sumagot at sa mga hahabol pa.
0: Yes.
1: Ayan, dahil ang oras natin ay 12:02 na ng tanghali. Isa munang awitin para sa iyo, kaibigan, sa mga nakaantabay sa radyo at ilang mga paalala naman sa mga nakaantabay po sa ating FB page.

0: What's not?
1: What's cool?
0: And what's lame?
2: What's trending?
1: What's fading?
3: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.
4: Oras po natin ay alas 12:06 na. At parang mo sa ating Trending Now Talaga. Trending Now Talaga ang post patungkol sa isang rider na kumatok sa customer ng alas 9:40 ng gabi. Viral nga po ang isang rider matapos kumatok sa gate ng customer bandang alas 9:40 na ng gabi para maningil sa COD parcel or cash on delivery. Napag-usapan kasi na sa GCash na lang ang bayad. Pero lumipas na ang oras at hindi pa rin naipadala ang bayad. Paalala lang sa mga customer, maging responsable po tayo sa mga order natin. May pamilya rin ang mga rider na naghihintay sa kanila at gusto rin nilang makauwi agad para makapagpahinga. Pero ang update po doon sa nabanggit na post ay nabayaran na rin ang parcel. Ang anak ng customer ang nagbayad matapos itong tawagan ng rider. Narito naman po ang ilang reaksyon ng mga netizen sa naturang post. Ako na sa akin lahat dinadala ang parcel. Yung sa pamangkin ko, sa kuya ko, sa asawa ko, sa hipag ko, magtropa na nga kami ni Kuya Rider eh. Alis tapos makikita niya ako, sasabihin niya, "Ma'am, yung asawa mo may parcel." Minsan, "Ma'am, may parcel po kayo, on the way na po ako sa inyo eh." Sabihin ko, "Opo kuya, nag-iwan naman po ako kay nanay ng pambayad sa inyo." Agad magsasabi yon ng thank you. Tsaka pag halimbawa nasa 91 pesos lang ang parcel ko, magbibigay ako ng 100, di ko nakukunin ang sukli. Kanya na yon, kaya pag nakita na mabait ang rider sa atin, pakitaan din naman natin ang kabaitan. Correct. Sabi pa ng isang netizen, ako na laging merong nakalaan na extra kay Kuya Rider para kahit papaano makabili ng biskwit at maiinom pag nagutom o mauuhaw. Minsan pag mabigat o sobrang laki ng parcel, nagbibigay ako ng 50 o 100 kasi iniisip ko kung hindi sa kanya, hindi na ako nahirapan magbitbit kung sakali pumunta pa ako sa bilihan. Tinuturuan ko din mga pamangkin ko na pag meron silang parcel, magbigay din sila ng extra. Maging mabait tayo sa mga delivery riders, kundi sa kanila hindi darating orders natin. At meron din silang pamilya na binubuhay at nagaantay sa kanila na makauwi. Sabi naman ni Angeline Macabare, laki ng bahay ko, ripot sa pagbayad. Sabi naman ni Maharba Arenal

0: Last year, nag-abot ako ng spaghetti pack sa mga riders na always nagde-deliver. Respect begets respect. Tama! Ayan. Sabi naman ni Zary Glaze, nakakahiya ang magulang. Ayan. Kasi pinabayaran pa sa anak niya. Sana babayaran niya din yung anak niya, di ba? Ayan, sabi naman ni Bulchi Cruz, kaya ako lahat ng orders ko bayad na. Kasi sobrang kawawa sila. Ayon, VIP treatment ako pag nakikita name ko pa lang. Tinatabi na talaga at alagang-alaga. Kaya sobrang grateful ako sa mga riders sa amin. Sabi naman ni Kat Gainsato, kung walang pambayad, wag umorder. Tama! Kaya mga kaibigan, mga ka-TNT, pag-uusapan natin ngayong tanghali ito, ang responsible online shopping dito po sa ating programa na TNT, your Lunch Break Cafe on air. Ano ang masasabi mo, Uncle John?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ano bang pinaka-late na nag-deliver sa inyo?
1: Di, sa akin, gabi meron pa.
0: Talaga?
1: Oo, kasi pagka, lalo pag Sunday ang schedule na deliver,
0: mm-hmm.
1: Sasabihin namin wala kaming Sunday dyan buong maghapon.
0: So, pwedeng gabi. Napapakiusapan naman kasi, diba? Lalo na kung malapit lang din sa inyo yung uwi anong rider.
1: Tsaka actually, kilala namin yung rider. Pero may experience ako, bago lang.
0: Ano yun?
1: Kailan ba to? Nung Sabado or nung, nung Sabado ata yon. Umaga pa lang, may pumuntang delivery rider sa may bahay. Nagtatanong kung kilala ba itong tao na ito.
0: Mm.
1: Of course, kahit yung mga kapitbahay ko doon, kilala ko na rin, ano, lalo na sa loob ng bahay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko kilala yung tao.
0: Okay. Pero yung address doon?
1: Doon naka-address. Mm. Ano? So, kaya pumunta doon sa may bahay. Nagtanong sa amin. Nagtanong din sa kapitbahay namin. Sasabi ko, wala akong kilalang ganyan. No? Umaga pa lang yun, Ate Mila.
0: Mm-hmm.
1: 8 a.m. ata. Ano? Or bago ako umalis. Kasi siguro mga 7 a.m. No? Tapos, maya-maya, siguro mga hapon na siguro yun.
0: Mm.
1: Ano? Bumalik, kumakatok na sa amin na mismo, sa bahay na. Ano,
0: at
1: ang sabi ay may parcel daw ako, pero sa ibang pangalan. So sabi ko, naku, baka scam na naman yan.
0: Mm.
1: Diba? Kasi papabayaran sa'yo, wala ka namang order.
0: Correct.
1: Di, sabi ko, kuya, kanino bang kausap nung rider, yung parang, ano ba tawag nito?
0: Nag-order?
1: Hindi, yung store ata, kausap niya at sinasabi na, Jen Wisdom daw, pangalan ko sinasabi.
0: Ay,
1: sabi ko, teka, kuya, teka lang, wala akong order. So tinanong ko si Bayaw nandoon,
0: okay.
1: Si Bayaw, si asawa ko, wala naman daw.
0: Mm-hmm.
1: Itong natutulog kong pamangkin ay nagising.
0: Mm-hmm.
1: Ano? At ang sabi ay sa kaklase niya raw. Sabi ko na ko,
0: pina-deliver doon sa bahay
1: niya.
0: Under your name.
1: Hindi
0: ka inabisuhan.
1: Hindi actually under my name.
0: Ay, ano?
1: Nakapangalan doon siguro, kaklase niya ata yun, pero parang kiner off sa akin.
0: Ayan.
1: So, kaya...
0: Kasi ikaw yung kilala doon.
1: Kaya sabi ko, sabi ko, bakit wala bang bahay, walang address yung kaklase mo at dito pinadala? Ano? So, nawindang kami. Naawa ako actually kay kuya kasi syempre...
0: Balik-balik mo siya.
1: Balik, tapos sabi ko, pambira, kanina pang umaga to actually. Siguro kahit yung si kuya, nagkanda ano-ano na yon,
0: nalito-lito
1: na o kung ano pa man,
0: dagdag
1: pa sa isipan niya, ano. So ay nako,
0: ay tanong ko lang, yung mga riders ba na yan, Uncle John, if you have an idea,
1: opo,
0: yung kanila bang panggas ay sagot ng company nila or...
1: Ang alam ko hindi.
0: Alam
1: ko sa kanila yan eh.
0: Sa kanila pa yan.
1: Yes. Kasi alam ko, ano lang sila dyan eh. May porsyentuhan lang kada deliver nila.
0: Ay,
1: gano'n. Doon lang sila, ano.
0: Doon lang sila kumikita.
1: Yes, sa pagkakaalam ko.
0: Kaya maganda rin din talaga na nagbibigay ka ng tip.
1: Ayan,
0: or kung may sukle.
1: Yes.
0: Na, diba, ilang
1: mga
0: pesos.
1: Barya-barya.
0: Huwag mo nang kunin.
1: Yes,
0: huwag mo nang hingin.
1: Nakakatulong din yun sa kanila, actually.
0: Okay. Tsaka ano din sila, buwis buhay din.
1: Oo naman.
0: Minsan may mga nakikita tayong mga riders na punong-puno ang kanilang
1: Yes, oo.
0: Motor.
1: Yeah,
0: ng mga parcel at dinidiskartehan na lang na hindi mga maghulog.

0: sa dami.
1: Grabe.
0: Oh, 'di ba?
1: Oo, oo, oo. May nakita akong ganyan.
0: Ayan. Sige po, pag-usapan nga natin ngayon, Uncle John, ano, yung responsible na online na pag-shopping natin. Kasi nga, itong online shopping, di ba, Uncle John, nauso to nung panahon ng pandemic, if I'm not wrong.
1: Yes, tama.
0: Di ba? Oo. And during the time, nasa overseas kami as missionaries. So, nung dumating kami dito, ito na yung naabutan namin na sistema. And nakakapanibago din. 'Di ba? Kasi 'yan, ang alam lang natin noon is yung ano, physical store na available anywhere, punta tayo sa isang sentro at makakabili tayo. Pero ito nakaka-amaze talaga kasi talaga naman napaka-convenient. Kaya nandun din yung temptation na 'di ba, one click away lang naman kasi 'di ba, ang pagsha-shopping na online.
1: Tama.
0: So ano nga ba ang mga pwede nating i-consider bago tayo mag-shopping online? Pero bago 'yan, kaway-kaway muna sa ating mga ka-TNT na nandito na sa atin kanina pa.
1: Hello, hello po.
0: Ayan, hello kay si Ma Venus de la Paz. Nabating naman natin
1: si Ate
0: siya.
1: Venus. Ayan,
0: hello din kay Johnny Domens.
1: Ayan,
0: kay
1: kapatid, pastor.
0: Yes. Kay Carmela de los Reyes. Kay Miko, thank you. Kay Kura Ray.
1: Kuya Ray, hello po.
0: Ayan, Kuya Ray.
1: First District.
0: And of course, si Uray Broncano. Hello po sa inyo. And sa mga naka- ang tabay sa atin sa radyo.
1: Opo.
0: Maraming salamat.
1: Yes.
0: Ang dami-dami nila actually. Hindi lang po sila minsan nakakapagparamdam sa atin.
1: Yes, tama. Actually, nung isang anong linggo, ayan, may isa tayong kaibigan from Bangkerohan na nabigyan natin ng radio. So, ano siya? Listener natin siya from Bangkerohan.
0: Ay, wow.
1: Si Ate Ana, ate. Ayan. So, binabati. At yung anak niya na si Rona. Ayan,
0: hello
1: ate.
0: Po. Hello, hello. Thank you so much. Mm-hmm. Hello kay Lawrence Benitez. Magandang tanghali
1: yes.
0: sa'yo. Okay, Uncle John, ano nga ba mga pwede nating mai-share na mga paalala? Alam ko ang mga mai-share natin ay alam na rin ang ating mga ka-TNT, di ba? On online shopping. Pero importante, Uncle John, na hindi tayo ura-urada, di ba? Na mag-shopping.
1: Yes.
0: Lalo-lalo na pag may pera tayo, Uncle John, di ba? Parang extra na blessings. Ako kasi nakakapag-shopping lang din naman ako online pag may extra blessings. Oo, yung mga ganon. Tapos yung mga, nabanggit ko nga, yung mga needs. Needs lang. And isa dito, Uncle John, na dapat natin i-consider, iset natin yung clear budget.
1: Tama.
0: Tapos, ako din, isa din sa mga nagiging ano ko, rason bakit ako nag-online shopping is parang reward ko sa sarili ko. Reward ko. Deserve ko naman yata ito. Ayan. Tapos, pag naubos na talaga yung supplies. Saka na talaga ako. Ayan. Sige na. Kasi mas mura naman talaga siya online. And ano pa, Uncle John, ang mga nakikita mo, maliban sa, need mo ba to?
1: Siyempre, importante na malinaw yung budget po natin sa mga bagay na iyan. Ano. And ang kagandahan naman sa online ano online shopping, eh, pwede mo maipagkumpara yung mga prices. So makakapili ka nung alin yung mas mura na pwede mong bilhin. Ano. At siyempre, importante, na katiwa-tiwala yung ating pong pagbibilihang store diyan po ano
0: proven and tested na
1: yan so hindi yan nakukuha sa sa tingin ko okay na to di ba maganda yung product di ba kasi minsan kahit maganda yung product yung pagka-present nila ano eh tapos ay scam naman pala nako no so sayang so dapat tinitingnan pa rin natin importante na dinidefine natin kung ano po yung kailangan natin.
0: Yeah.
1: Ano? Ano yung needs natin? Ito bang bibilihin kong ito? Kailangan ko ba? O wants lang? Ano? Mm-hmm. Diba? Kasi magkaiba yung needs sa wants. Ano? So yung wants, pwede mong maisa pabukas yan.
0: Mm-mm.
1: Ano? Pero yung needs, ano? Kailangan talaga po natin yan. Ano?
0: Yes.
1: So, importante yon. Ano?
0: Alright. Isa din, Uncle John, nabanggit na rin natin ito actually a while ago, yung pagre-review ng mga reviews.
1: Yes.
0: Ayan. Basahin natin, huwag tayong tatamarin na i-check. Ayan. Tingnan natin yung both positive and negative feedback mula sa mga verified buyers para ma-judge natin yung quality ng products. Kasi, di ba, doon talaga naman tayo, kahit na mura siya, pero we are still into quality, no? Oo. So karamihan daw pala kasi ng mga users ano on mga yung mga ganyan ay makikita mo yung mga details ng reviews and i-check mo yung mga trusted blogs na makakatulong sa atin para hindi tayo ma-disappoint sa mga products na ating bibilhin. So magbasa tayo, tsagaan natin. Pag meron, ikaw ba, pag may nabasa kang hindi magandang review, i-disregard mo na siya?
1: Hindi. Mas okay pa din sa akin na may nakikita akong negative. No? Kasi parang para sa akin, pagka nakita kong may negative na review, hindi ko agad inaano, sinasarado yung possibility na pwede kong bilhin ito.
0: Mm-hmm.
1: Tinitingnan ko pa din yung pangkalahatang review. Ano? Kasi pwedeng may case na itong bumili ay nagka-problema, pero sa iba naman in totality, maganda
0: okay
1: naman talaga yung product.
0: Oh,
1: kaya,
0: okay.
1: Ano, ganun.
0: So ibabalanse mo pa rin.
1: Yes,
0: okay.
1: Oo naman ano. Then importante din Ate Mel ano na i-check palagi natin kasi uso na po ngayon yung mga ano ba tawag niyan, mga link.
0: Yes.
1: Ano? Lalo na nauso yung ano ba tawag diyan, yung parang ikaw ay mag ano, ma-affiliate. Di ba? Kahit sino pwede na mag-affiliate, ano? So maglalagay sila ng mga link, ano? Kung saan mo mabibili. Ano, ipapakita nila yung isang produkto tapos sabi nila ito yung link ano
0: dito mo i-click mo na lang.
1: I-click mo na lang. So importante po mga kapatid sa mga nakikinig po sa atin diyan na i-check palagi natin, i-verify natin yung website na ating pong pupuntahan. Ano? So usually para masabi natin pong safe yung website na yan, eh mayroong parang minsan nakapadlock po ano yung site kumpleto at wala yung basta maano po ninyo yan, mapapansin po ninyo doon sa link na inyo pong pupuntahan.
0: Oo. Ito ay para iwas din tayo, Uncle John, di ba? Sa pambibiktima.
1: Online
0: hacking, ng mga scammers.
1: Yan,
0: scamming. Mga hackers. Oo. So, bago kayo, kasi maglalagay ka ng mga personal data mo, di ba?
1: Yes. Oo.
0: So, pwede kasi nila yan na
1: gamitin.
0: Pwede nilang nakawin yung mga information na yan for their benefit against you.
1: Mm-mm. Tama.
0: Yun din naman talaga ang ano, medyo ano siya, downside pa ng online shopping, di ba? Kasi ayun, marami ka talagang mababalitaan din na sa scam. Kaya kagaya nung in relation to that, gamitin lang natin yung mga trusted seller. Ayan.
1: Yeah, tama.
0: So you stick with the well-known retailers or marketplace sellers na mayroong high ratings and proven yung kanila mga review histories. Ayan.
1: Tama.
0: Ito sigurado alam na natin to. Kaya wag niyong babaliwalain ito, ano?
1: Yeah.
0: Yung mga reviews na ganyan. Okay. Ano pa ang pwedeng paraan?
1: Next, ano, iwasan po nating gumamit ng mga public Wi-Fi networks, ano? Bakit? Siguro
0: tama.
1: Magtatanong kayo, bakit Pastor, bakit po Tito Jan, ano? Kasi po pagka gumamit tayo ng mga public Wi-Fi networks, mas ano po tayo, vulnerable, prone tayo sa yung tinatawag nating hacking. Bakit? 'Di ba pag bibili tayo ng mga gamit-gamit sa online shopping, magi-input tayo ng mga personal
0: details.
1: Information natin,
0: information.
1: Banking details natin, ano? So kapag ka nasa public networks po tayo, nako, kumbaga parang winigayway mo yung ano diyan ano, so iwasan natin
0: info.
1: Yeah, mas mainam gumamit tayo ng wifi natin sa bahay natin. Mm-hmm. Ano, wag tayong kukonek sa mga public wifi networks
0: or sa phone nyo mismo.
1: Yes,
0: diba?
1: So
0: yeah, tapos kung halimbawa man wala talaga silang choice, Uncle John, make sure na wala kayo doon sa may part ng may CCTV area.
1: Meron din ganun.
0: Diba, they can zoom in.
1: Yes.
0: Pwedeng makuha nila yung mga personal information nyo, yung mga sikreto nyo, mga password, diba?
1: Mga PIN.
0: Mga PIN ninyo. Or, yung ano din, yung dapat make sure na bago kayo lumabas ng internet shop, ay nalalag out yung account nyo.
1: Tama.
0: Nalalag out nyo. Kasi, pag hindi po kayo nakalag out, ay pwedeng gamitin din yan against you. Di ba? Pwede nilang gamitin yung account mo on posting sa malicious posts na hindi naman pala ikaw talaga may gawa, kundi dahil hindi mo nalag out yon, pwede kang malagay sa ganoong sitwasyon.
1: Yes.
0: Kaya lang, Uncle John, ito lang ang problema talaga.
1: Ano
0: with the Aleco brownouts.
1: Nadamay na naman tuloy sa aliko.
0: Hindi, totoo naman talaga, di ba? Paano kung nandun ka na, abutan ka ng brown out? Paano mo yan ilalag out?
1: Mm.
0: Paano kung gaano kahaba yung, halimbawa, mahaba yung brown out? Kaya hindi talaga po natin ina-advise ano, na mag-open kayo ng mga accounts nyo, mag-online shopping kayo sa mga internet cafe. Though ito naman, parang paunti na din naman ito, no? Yung mga internet cafe. Sige, ano pa? Pwede nilang isaisip, isapuso sa online shopping?
1: Of course, dapat mas maganda po ano, na secure palagi yung ating pong mga credit card, digital wallet, ano, at para ano tayo, iwas po ano sa mga fraud o ano pa mang mga scamming, ano, dahil parang usually mas magandang gamitin ano yung mga debit card compare sa mga credit card or digital wallet, ano, kasi nga mas prone itong mga ito sa ano, eh, sa ano bang tawag natin diyan, nawawala bigla yung mga mahirap ibalik ano pag mga ganyan, ano. So magkakain ng oras yan, ng panahon mo pagka nagka problema ka using that, ano. So para iwas na din po.
0: Correct.
1: Yun po.
0: At napakahalaga, Uncle John, ano, yung mga review policies. Basahin po natin yung shipping costs, delivery times, and kung meron bang return or refund rules.
1: Yan, tama.
0: Para alam niyo yung mga options or something pag may nagkaroon ng problema. And actually, ang ating pong mga consumers, ay protected po tayo ng ating batas. So kung meron man kayong mga reklamo, pwede tayong pumunta sa DTI or mga agencies po, ano, kagaya ng DTI, ng SEC, para at least nalalaman natin, pwede pala akong mag-avail ng ganitong, 'di ba? Yung parang protection para sa iyo, dahil na violate yung karapatan mo bilang isang consumer. Kasi kung halimbawa parang kinikibit-balikat na lang natin yung mga ganyan, ay hindi natin na napapansin, napapadami na sila ng, 'di ba, nabibiktima.
1: Tama.
0: Oo. All right, and last but not the least, Uncle John, ano pwede gawin?
1: Sabi diyan, ano, pwede po nating nabanggit naman natin tong about
0: yung mga pag-save ng mga confirmations.
1: Mm-mm.
0: Diba, meron data pa tayong mga records.
1: Ay,
0: or yung mga screenshots ng inyong order number, yung confirmation email, receipts, until dumating yung inyong items.
1: Yes. Ano? So, meron tayong screenshot. Ano? Ayan. So, siguro, para sa akin na natin, Mila, tingnan natin yung sa biblical perspective ng mga bagay na ito about online shipping o online shopping, ano, bagamat there's no direct specific Bible verse para i-connect natin dito, pero ang Bible nagsasabi sa atin that we should be a good steward sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito man ay oras o ito man ay pera, ano, at the same time dapat tayong makontento, ano, whatever we have, kasi minsan nagiging yung reason na dahil gusto mo magkaroon ng isang bagay, ano, nagiging impulsive buyer tayo, nabili na lang ng ganito, hindi naman kailangan, ano. And lastly, siguro maging responsable tayo, no, responsible tayo sa pamimili natin. Again, we are a good steward dapat, ano, ng mga bagay na ipinagkalob sa atin ng ating pong Panginoon. Pakikitungo sa mga ano tawag nito, yung nagdadala ng mga riders, ano? So importante po 'yon bilang isang mananampalataya.
0: Ayan, ako, ubos na oras natin, Uncle John. Thank you po sa inyong pagsama sa amin. Pero Uncle John, bago tayo magtapos, ay pangunahan niyo po muna tayo sa ating pananalangin para sa mga kaibigan natin na siguro ano, nasa ganito ang sitwasyon nila, hindi nila alam kung anong gagawin. At siguro ang iba ay mayroong mga natutunan. We hope na mayroong kayong mga natutunan din sa usaping ito. At of course, pangunahan tayo ni Uncle John sa ating
1: sige
0: prayer.
1: Sige po, let's pray. Father God in heaven, we once again thank you for this opportunity na mapag-usapan po namin ang patungkol sa mga bagay na ito, O Diyos. Salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon na magawa ang mga bagay na ito, O Diyos, to save us time, ano. But still, Father God, Turuan niyo po kami na maging responsible, farigid, consumer. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging good steward ng mga bagay po na ipinagkatiwala niyo po sa amin. And Lord God, kung kami man po, Panginoon, ay nakadanas ng hindi maganda patungkol, Panginoon, sa mga online shopping, Father God, I pray, Lord God, na ito ay maging lesson po namin. At hindi lamang para sa aming mga sarili, because ito ay may i-share din po namin sa ibang mga tao to be responsible online shoppers, Father God. Lord, salamat po. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa umaga nito, sa araw na ito. Ito po kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Nakubos na oras natin, Uncle John, kaya magpapaalam na po kami sa inyo. Thank you so much po sa inyong pag-antabay today for Tuesday edition ng ating pong programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Mm-hmm. Abangan nyo kaming muli, Lord willing, on Thursday for another edition. And thank you din kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Yes. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Ingat po kayo. And susunod na ang ating Chinese program. And we have more programs until 7 po ng gabi. Ingat po. Happy lunchtime. Bye.

0: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Sinasabi nga po sa hukom sa 6:39, pagkatapos sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magalit sa akin. May isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubo para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa, pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa. Ako po si Renante Catalan, isang magsasaka, ang magpapatotoo po sa inyo rito sa Taniglang Lakot kung papaano ako na parang naging katulad ni Gideon na humingi ng tanda para magpasimula po ng pagdalo sa pananambahan sa aming lugar. Pakinggan po niyo itong aking patotoo."

0: Magandang umaga sa'yo.
1: Magandang umaga naman po.
0: Ako nga pala si Brother Eddie. Nais ko sanang magbahagi ng salita ng Diyos sa'yo, buhat sa Biblia.
1: Pasensya na po muna kayo. Mangangawit po ako ng inyo, Bill. Lipas muna ako sa pakikinig.
0: Kahit ilang minuto lang.
1: Ang kulit naman ang matandang ito. Halata naman sa akin na hindi ako interesado sa Biblia. Tata Eddie, pag nakatapos ako ng pagkakawit at pagbubunot ng nyog, makikinig po ako sa inyo.
0: Aasahan ko ang sinabi mo. Loobin nawa ng Diyos na pagpalain ka sa pagkukupra ng nyog.

0: Natapos mo bang pagkakawit ng niyog, ante?
1: Oo. Papatuyin ko nga sa init ng araw ang mga nabaakong ng niyog.
0: Mga ilang mga niyog ba ang nakawit mo?
1: Marami rin. Pagkatapos nito, may malaking ektarya rin ng taniman ng niyog ang magpapakawit pa sa akin.
0: Salamat naman. At may papagawa na natin itong ating bahay.
1: Gusto ko nga sana eh. Kinakailangan maghulog pa ako sa motorsiklo. Doon ko muna gagamitin ng pera bago itong bahay. Kaya ko pa namang kumpunihin ang mga sira nito eh.
0: Hindi na tayo nagkakasya sa bahay. Nagdadalaga na ang ating panganay. At ang bunso natin, binatilyo na.
1: Alam ko, matapos ko lang mabayaran itong motorsiklo, magpapagawa na tayo ng malaki-laking bahay.

0: Ante, kumusta ka na?
1: Ito naman ang makulit na ebanghelista. Ah, mabuti naman po. Eh, ikaw naman po. Kumusta naman?
0: Narito muli ako. Baka may panahon ka na para mabahagi na ng salita ng Diyos.
1: Yung ginagawang simbahan po ba ninyo yung nasa malapit sa elementarya ng Patag?
0: Oo. Kung may panahon ka, inaanyayahan kitang makadalo sa pananambahan namin.
1: Ayaw ko naman pong paasahin ka. Abala po kasi ako ngayon eh. Inupahan akong mangawit sa malawak ng Yugan sa may apad.
0: Eh, idadalangin ko sa Diyos na ikaw ay makabisita sa aming pananambahan.
1: Sana nga po. Inuuna ko muna itong aking mapagkakakitaan dahil sa may hinuhulugan akong motorsiklo.

0: Ano ang nakapagtataka-irog?
1: Ang laki-laki naman ang kinikita mo sa pangangawit ng nyug. At minsan sa pang

0: Subukan kayang dumalo sa ginagawang simbahan ni Tata Eddie. Parang uulan naman eh. Napakaputik sa daan.
1: Ante! Baka umulan! Isilong mo na ang pinapatuyong lukad!
2: Oo! Isisilong ko na!
0: Panginoon, pag hindi po umulan, sisimba ko sa ginagawang simbahan nila Tata Eddie. Pag umulan po, hindi ako makisimba.

0: Oh, saan ka pupunta?
1: Magsisimba.
0: Saan?
1: Diyan sa Born Again Church.
0: Born again ka na?
1: Kanina. Akala natin uulan ng malakas. Nanalangin ako, pag hindi umulan, sisimba ako kina Tate Eddie.
0: Nakapagtataka nga. Hindi umulan kahit napakalaki ng dilim sa kalangitan.
1: Kailangan to pa rin ko ang naidalangin ko sa Diyos. Magsisimba muna ako sa Born Again Church.

0: Mga kapatid, salamat sa pagdalo nyo sa ating panambahan. Sabi nga sa Mateo 6:33-34, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo.
1: Kahit isa siyang babae, may dating sa akin ang binasa niya buhat sa Biblia.
0: Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili namang alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Napakaganda po ang sinasabi ng talata. Pag inuna po natin siya, siya na ang gagawa para mapunan ang mga pangangailangan natin. Amen po ba?
2: Amen! Amen! Praise the Lord!
0: Naniniwala po ako pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, ito'y mangyayari! Ang mahalaga ay pagkatiwalaan natin siya!
1: Tingnan ko nga kung hindi ako magkukulang pag dumalo sa panambahan dito.

0: Totoo? May ipapagawa mo ng ating bahay?
1: Oo. Ipapahollow blocks ko pa.
0: Aba, saan ka kumuha ng pera?
1: Nagbigay ng 16,000 ang aking kamag-anak sa Canada.
0: Baka naman ibabahid mo sa paghuhulog mo sa motorsiklo.
1: Hindi. May laang palagi akong pera sa buwan ng hulog sa motor. Malapit na rin akong makatapos.
0: Ba, parang hindi na tayo kinakapos sa pera ngayon na.
1: Inuuna ko na ang Diyos ngayon bago ako magtrabaho.
0: Born again ka na? Magsabi ka nga ng totoo.
1: Ako'y dumadalo dahil marami akong nalalaman sa Biblia.
0: Huwag mo muna akong isama dyan, ha? Pati na ang mga anak mo.

0: niya sa pagdalo sa panambahan. Malaki ang pagbabago ng buhay namin. Simula nang tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo, hindi ko masasabing kinakapos kami ng pangangailangan. Simula na naging aktibo ako sa pagdalo at pagsasama-sama sa mga gawaing paglilingkod. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa amin.
1: Ang aking Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman, tulad ng tupa. Pinagpapahigay niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan. Ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Salmo 23:1-3.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot, kasaysayang patotoo ni Renante Catalan. Mga nagsiganap,
1: Ariel Basas,
3: Nancy Lasarte,
2: Roy Camo Gomez,
4: Janelle Briones.
2: Technical supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:35 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello kaibigan. Welcome to our Tuesday edition of Music and Chat Recharge dito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong makakasama pa rin. Ako po si Mel, ang nangungumusta sa iyo ngayong maulan na Tuesday afternoon. It's the 18th of August 2026. And sana po ay nasa maayos pa rin tayong lagay. Though marami sa atin siguro ay medyo uncomfortable ano sa mga kinalalagyan nyo sa ngayon. Nasaan man po kayo kung medyo siguro nakakaramdam kayo ng pagkakaroon ng mga baha-baha sa paligid o kaya ay malamig na panahon. Para sa akin, okay yung malamig na panahon. Pero yung baha-baha, syempre, ayaw natin yan. Kaya lang, we have to be, sabi nga, ay resilient. Ano? Dahil ang ating pong istasyon, kagaya ng narinig po natin sa FEBC report na ating pong pangulo ng ating FEBC network ay of course ang ating estasyon ay tinaguri ang a resilient station with our station manager Ma'am Yvette Pau. Kaya sigurado ako kayang-kaya natin harapin ang anumang mga adjustment na kailangan natin gawin dahil po sa panahon na ito na nauuso talaga ang mga pag-uulan dahil nga po sa habagat. Ganun pa man, paano ba tayo mananatiling mapagpasalamat sa mga ganitong pagkakataon? Diba, mga inconveniences sa buhay na tumutulong din sa atin at hinahamon tayo. Na patuloy pa rin na maging mapagpasalamat sa mga ganitong panahon. Sama mo na din dyan ang sabi nga ni Puro Palsok na kuryente. Sobra kasubago ano sa mga Albayano kaya digdisa sa tuya po sa 2nd District of Albay. Talaga naman sinusubok ang ating pasensya. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo ano. Despite sa mga ganitong pagkakataon ay patuloy lang tayo sa buhay. Meron pa rin po tayong mga pwedeng gawin, maisip na mga paraan. Sabi nga ni Iguakitang Pamaypay, balitang gamiton. Pero sa iba na medyo talagang kaipuhan ang kuryente, medyo struggle talaga. Pero sana po okay na po ang supply ng kuryente sa inyo pong mga lugar. Ayan. So, kumusta naman dito sa 1st District of Albay ang supply ng kuryente? At dito sa 3rd District of Albay, sana po ay, ayan, sama-sama lang tayo. Harapin lang natin ito na may positibong pananaw. Dahil wala yan sa control natin, ano? Though kahit minsan nga sabi ko ay natetest talaga yung ating pasensya. Anyway, sa araw pong ito, yan, happy birthday muna sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, happy happy birthday! O ano po mga celebration meron po kayo or wedding anniversary siguro. Kami po ay nakikiselebrate sa inyo. Hello din sa ating mga kaibigan dito sa napakagandang isla ng Masbate. Of course, sa Happy Island of Catanduanes. Masa naman dito sa Sorsogon, Camsur, Camnorte, maging sa Northern Samar and Leyte. At sa mga nakaantabay po sa ating social media platforms sa buong Philippines o kaya sa buong world. Ikaw man ay nasa ibang bansa, ay magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali o kaya magandang hapon or magandang gabi. Thank you so much for making us part of your listening habit. Ito nga po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Alright, ano ang araw na ito para sa atin naman pong kasaysayan? Ano ba ang meron sa araw na ito? Ngayon pong August 18, ano, sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas ay ito naman po ang nangyari para sa ating kaalaman. Ayan, ngayong araw na ito, maliban sa birthday mo siguro kaibigan, ay merong mga significant events ano na nangyari sa ating bansa na sigurado ako ay mabibigyan din po natin ng pansin dahil of course part tayo ng bansang ito ano. Okay, sa araw na ito ay titingnan natin ano ba ang mga significant events na nangyari. Pero bago 'yan, tingnan muna natin ang nangyari ano sa
Ayan. Patuloy po tayong mag-pray din sa mga kababayan natin na naapektuhan talaga ng mga pagbaha sa Metro Manila. Meron akong nakitang post ng isang kaibigan natin ano, sa may Pasig, yung Pasig River. Ay talaga naman, grabe ang apaw na, halos aapaw na. Kaya nako, ingat-ingat talaga ang mga kababayan natin na nandoon ngayon dahil ito po talaga ay nakakalungkot din ano, na mga nangyayari sa ating bansa. Dahil nga yan sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Okay, sa araw na ito, August 18 po, ay nakakalungkot man alalahanin pero isa pong kababayan natin ang sumakabilang buhay noong 2012. Yan po ay ang pagkakamatay ng ating pong kababayan na si Jesse Robredo. He is the former Department of Interior and Local Government or DILG Secretary and longtime Naga City Mayor Jesse Robredo died in a plane crash off the coast of Masbate. He is known for Chinela's leadership and grassroots governance. He was returning to Naga nung ang kanyang plane ay nagkaroon ng engine failure. Ayan, so naano lang ako, nalungkot lang ako doon. Oh, hindi ko pa to actually nami-meet si former ano ha, DILG Secretary Jesse Robredo, pero alam na alam natin yung kanyang mga ginagawa para sa bayan. Ngayong araw din naman to, na to ay pinanganak ang isang famous American actor noong 1937, si Robert Redford. He is an American actor, director, and founder of the Sundance Film Festival at pinanganak siya sa California. Kaibigan, ano ba ang tinatala mo sa kasaysayan ngayong araw na ito? Na alam ko ay kapag tayo ay naging maingat din sa pagpipili mga pagdidesisyon natin, ito ay magtatala ng mabuting kasaysayan. Ano? Magiging encouragement para sa ating mga kasama ngayon o kaya sa susunod na generation. Dito naman sa Music and Chat Recharge, syempre nandyan pa rin po ang ating mga feature kagaya ng Music Trivia. Kilalanin po natin itong R&B duo. Syempre, ano, sariling atin, si Allen and Elle. Papakinggan po natin ang kanilang song later na Hanggang Dulo. At pag-uusapan pa rin natin ano, yung mga kailangan nating i-cultivate sa ating mga buhay. Itong maging mapagpasalamat. Mamaya po yan sa ating Free Chat Recharge. Meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy and Song of the Week. Prayer time, meron pa rin. Kaya tumuto ka lang dito until 2:30 ng hapon. Kasama natin sa technical side si Don Alfonso Apinado. Sa iyong mga messages and song requests, message ka lang dyan dahil nakapost na po sa ating social media platform sa FB. Ating pong program link sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And syempre pa sa ating online streaming para po sa ating mga naka-lineup na songs, ay click mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Syempre pa sa ating messenger, sa ating Carrion's official GC, chat ka lamang dyan. O kaya pwede ka mag-message pa rin sa ating smart number 0998-843-0573. Kaya eto na po ng salvo na ating mga naka-lineup na songs sa hapon na to. Para sa iyo kaibigan, dito lamang sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Keep on running, keep the fire burning.

0: Free Chat Recharge.
1: Oras natin, kaibigan, is 2:03 ng hapon. Hello and magandang hapon sa iyo, Carmela. Thank you so much sa pag-react mo ngayong hapon ito sa ating post. Thank you so much. And of course, sa iyo, kaibigan, siguro ikaw ay nakikinig sa iyong radyo. Maganda hapon sa iyo. Salamat sa iyong pag-antabay sa ating mga programa dito po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Ngayon pong maulan at malamig-lamig na Tuesday afternoon. Masiraman, Kuya June. Ano nga ni isuplano ta, Kuya June, na merindalan? Pansit. Pansit na drawing daw. Ayan, kukulayan ba natin yan today? Sabi nga ni, makahigop-higop lamang kita. Ayan, masira mo yan, so pansit na may sabaw-sabaw. Tapos may pig dudurudut-dut katabi, Kuya Jo, na ano, na pandesal. Tapos may kape, de, pwedeng daing kape. Ayan, happy merienda time sa mga nagme-merienda. Nakaka-relate ba kayo sa aming pinag-uusapan? Sige, ilan sa inyo ay may kakaibang merienda? Sige lamang po. It's good to be creative sa ating mga merienda sa ganitong panahon, di ba? Ayan, sige lang. At pag-uusapan nga po natin ang patungkol naman sa gratitude o yung pagiging mapagpasalamat. Yes, ano nga ba itong gratitude? Ayan, ang pagiging grateful means being thankful for the good things in our lives. Kapag ina-appreciate po natin kung anong meron tayo, meron bang dapat tayong ipagpasalamat sa araw na ito, kaibigan? Siyempre, meron ano. And pag ginagawa po natin yan, na nag-iisip tayo at chine-check natin kung ano yung mga dapat nating ipagpasalamat instead na kung ano yung mga kulang sa atin, we feel more happier and more positive. Kaya kaibigan natin, mas kailangan natin maging mapagpasalamat. Kasi doon din naman talaga natin makukuha yung kasiyahan and of course yung pagiging positibo sa buhay. Nakakatulong din ito na makafocus tayo sa mga good things instead of worrying about what we don't have. Diba, nakaka-drain kaya yun? Minsan may mga moment po ako na ganyan. Yung iniisip ko, ay bakit wala akong ganito? Bakit siya may ganito? Ba't ako walang ganon? Ay nako, gusto ko din magkaroon ng ganyan. Nako, nagsisimula na po ako niyan mag-worry. Nagsisimula na po ako niyan maging negative o mag-self-pity. At kung ano-ano pang mga pakiramdam na negatibo sa aking puso at sa aking kaisipan. Pero when I stopped doing that and I started to think sa mga bagay na binless ako ng Panginoon, ay nako, nababawasan yung stress. Nagbibigay ito sa akin ng peace of mind. Kasi mas nagiging grateful na tayo, ano? Instead na nagre-reklamo, naghahanap, nagko-question kay Lord. Di ba sabi mo, Lord, mabait naman ako. Bakit wala akong ganyan? Bakit hindi ako kagaya niya? Yung mga ganon, sigurado ako talagang nakaka-contribute pa po yan sa stress sa araw-araw. So we have to choose to be grateful. Dahil ayaw na natin ang mga bagay-bagay na nakaka-stress pa sa buhay natin. Instead, ay maging mapagpasalamat po tayo, ano? So, ano ba ang pwede nating gawin? Maging, ano lang, simple lang, mag-thank you lang tayo siguro sa mga taong nakakasama natin na may mga favors silang ginagawa. We can write a thank you note or personal, ano, verbal nating sabihin as a part of our appreciation sa mga small things around us or people na nandyan sa paligid natin. Minsan, kailangan ko din i-push yung sarili ko. Alam mo yun, like sa isang mall o kaya sa isang CR, may naabutan tayong crew na naglilinis, ay pwede tayong mag-say ng thank you po. Dahil kung hindi sila gumagawa ng kanilang mga trabaho, yes, trabaho nila yan. Pero alam mo, kung hindi nila gagawin ng maayos yung kanilang trabaho, edi gagamit tayo ng mga toilet sa mga malls na maamoy, may amoy at madumi. So, di ba? So, yan ay pagpapakita lang sigurado ng yan, pag-appreciate natin sa ating kapwa, sa kanilang mga ginagawa na hindi mo kayang gawin. So, yan. And of course, yung pagising natin kaninang umaga, kapagpasalamat po ba tayo kay God sa bagong buhay na binigay niya sa atin, sa family na meron tayo, sa mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. Or even just a smile para sa isang tao na siguro ay sa tingin mo ay hindi masyadong maganda ang kanyang gising. Give a smile kasi libre lang naman yan. Kaya kaibigan, bago magtapos itong araw na ito, ay mag-isip tayo ng ways on how we can show gratitude sa mga unang-una kay God at of course sa ating kapwa. Kay Lord, paano tayo magpapasalamat? Alam mo si Lord, hindi naman niya naghahanap ng grand na mga ways para magpasalamat tayo sa Kanya. Ang gusto lang naman ng Lord ay sundin natin siya sa Kanyang mga pinapagawa sa atin, ano? And of course, yung pasalamat lang na sasabihin natin sa Kanya ay I believe yan na ay appreciated na masyado. Kaya kaibigan, yan lang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to. Don't let this day pass na hindi tayo nagpasalamat sa Panginoon and sa mga tao na dinadala niya sa atin para tayo in one way or another ay nahi-help ano, sa maraming bagay. Okay, so ito muna ang isang awitin. Song from Brandon Lake, song called Gratitude.

0: been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa mga nagdaang taon sa ating pangkasalukuyang kasaysayan, ay wala na marahil sa sama pa sa kasamaang ginawa ng isang pinunong Aleman. Walang iba kundi si Adolf Hitler. Sa isipan ng marami ay isang kabaliwan na ipapatay ang ilang milyong Hudyo sa lupain na kanyang nasasakupan. Hindi lamang ito kinabilangan ng mga matatanda o mga taong nasa tamang gulang, kundi ito ay kinabilangan din ng mga bata. Hindi ko lubos na nalalaman ang kwento ng kaganapang ito. Subalit tinatanong ko ang aking sarili kung nagbigay ba ang pinunong Aleman ng babala na patayin ang lahat ng Hudyo. Sa mga pangyayari na naitala sa aklat ng Esther, ay makikita natin na binalak ding ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Bago nila ito isinagawa, ay binigyan ng babala ang lahat. Ganito po ang naitala sa Esther Kabanatang 3, Talata 13. Ang nilalaman ng sulat ay isang utos na patayin ang lahat ng Hudyo. Bata't matanda, lalaki't babae, sasamsamin ang lahat nilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 ng Adar. Anong uri ng pag-aalala kaya ang naramdaman ng mga Hudyo na mga panahong iyon? Ano ang mensahe nito sa kanilang buhay at sa atin ngayon? Tunghayan po natin ito sa mga talata na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 3, Talatang 7 hanggang Kabanatang 4, Talatang 2.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang simpleng pagtatampo o pagkainis kapag hindi ka agad naayos ay lumalaki at nauwi sa galit. Sa mga naonang kabanata ng aklat ni Esther, ay nabanggit kung papaanong sumuway si Mordecai na Hudyo kay Haman. Maalala na siya ay naatas siyang magbantay sa harapan ng pinto ng hari. Kautusan mismo ni Haring Xerxes na magbigay galang at yumukod kay Haman, tanda ng kadakilaan nito sa ginawa niyang napakahalagang misyon para sa hari. At lahat ng tao sa kanyang nasasakupan ay gayon nga ang ginawa. Lumaki ang ulo at naging mayabang si Haman sapagkat siya ang ginawang pinakamataas na pinuno at napaniwala niya ang kanyang sarili na magagawa niyang lahat at kahit nga ang masamang plano ay niisip na niyang gawin kay Mordecai, lalo na nga't kinalulugdan siya ng hari. At ano naman kaya ang mangyayari kay Mordecai? Aalisin din ba siya ng hari sa kanyang tungkulin tulad ng ginawa niya kay Rena Baste noong siya ay suwayin? Tiyak na ikalulugod ni Haman kung ganoon ang mangyayari upang hindi niya problemahin si Mordecai. Palalo at mayabang si Haman, hindi ba karapatan din ni Mordecai na tumanggap ng karangalan sapagkat siya ang nagligtas sa buhay ng hari? Kung hindi dahil sa balita na ibinigay niya kay Esther tungkol sa mga taong nagnanais na pumatay sa hari. Subalit, nanahimik lamang ito at hindi umasa sa kahit na anong gantimpala. Hindi tulad ni Haman na taglay ang pagiging makasarili. Ito ang naging pag-uugali kung minsan ng isang pangkaraniwang tao. Ang pagiging palalo at mapagmataas kung may kakayahang kahit na maliit na bagay lamang at hindi naman kailangang ipagmayabang. Marahil ay likas na sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sa mga taong pinaghaharian pa ng mga gawa ng laman. Marahil ay bigyan natin ng hangganan ng ating pagmamayabang. Kailangan din nating isaalang-alang kung tama ang ating ginagawa. At tiyakin na walang masasaktan sa ating mga ikinikilos. Ngunit sinabi ni Santiago sa Kabanatang 4, Talatang 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. At sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 5, Talatang 5, sinabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na maging palalo at hambog. Bagamat hindi lahat ng mga taong may matataas na katungkulan ay mapangabuso sa kanilang kapangyarihan, ang mga taong palalo at mayayabang at mapangubuso ng kanilang katungkulan ay parurusahan ng Diyos. Laging tandaan na ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang iniingatan niyang pangalan ay nabahiran at nasira ang kanyang dangal at ngayon ay wala nang naniniwala sa kanya. Bakit kung sino ang mga itinalagang huwaran ng pamayanan ay sila ang nagdudulot ng kasiraan ng pamahalaan? Nakakalungkot isipin na may mga taong namumuno na masyadong palalo sa kanilang mga katungkulan. Ang katungkulan ay dapat na pinangangalagaan at hindi umaabuso. Sapagkat kung ganoon ang mangyayari, ang Diyos na nagtalaga sa iyo ay siya rin ang mag-aalis sa iyo sa katungkulan at kapangyarihan na kanyang ipinagkaloob. Madalas kong marinig na sinasabi ng iba na ito raw ay karma. Hindi ko po ito pinaniniwalaan sapagkat wala namang katotohanan na sinasabi ito sa salita ng Diyos. Ang Diyos at ang kanyang pagiging makatarungan ay sapat ng paliwanag sa mga pangyayaring tulad nito. Balikan po natin ang aklat ni Esther at alamin natin kung papaano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa mga Hudyo. Basahin po natin ang sinasabi sa 3 Kabanata, talatang 7-11. Nang unang buwan, buwan ng Nisan, ng 12th taon ni Haring Ahasweros, kanilang pinagpalabunutan ang pur sa harapan ni Haman para sa araw at buwan. Ang palabunutan ay sa 13th araw ng 12th buwan na siyang buwan ng Adar at sinabi ni Haman kay Haring Ahasweros, "May mga taong nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kakaiba sa bawat ibang bayan at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari, kaya't walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Kung ikalulugod ng hari, hayaang ipag-utos na sila'y lipulin. Ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay ng mga namamahala ng gawain ng hari upang ilagay ang mga iyon sa mga kabangyaman ng hari." Nang magkagayoy hinubad ng hari ang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Haman na anak ni Amidata na Agiyo, nakaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng hari kay Haman, "Ang salapi ay ibinibigay sa iyo, gayon din ang mga tao upang gawin mo sa kanila kung ano ang inaakala mong mabuti." Sa pamamagitan ng palabunutan o pagsasapalaran, natapat sa huling buwan ng taon ang araw ng paglipol sa mga Hudyo. Bakit nais ni Haman na mangyari ang pagpaslang sa kanila upang maisakatuparan na ang kanyang paghihiganti? Wala siyang magagawa sapagkat ang pag-iingat pa rin ng Diyos ang nasusunod. Linoob ng Diyos na matapat sa ganoong petsa at buwan ang karumal-dumal na balak o plano para sa mga Hudyo upang magkaroon ng sapat na panahon sina Esther at Mordecai na matuklasan ang totoong pakay ni Haman. Personal na galit ang kanyang pakay at idinaan niya sa paninira sa harapan ng hari upang siya ay magtagumpay. Marahil ay hindi gagawa ng ganoon kalaking pagpapasya ang hari kung hindi ikasasama ng kanyang kaharian. Para na rin sa kabutihan ng nakararami ay naisip niya na mabuti ang layunin ni Haman at walang kaalam-alam ang hari sa paghihiganti ni Haman kay Mordecai. May mga pagkakataon na ganito rin ang nangyayari at nararanasan natin. Sapagkat hindi muna natin sinasangguni ang Diyos sa ating mga nais gawin. Nais ng Panginoon na alamin muna natin ang kanyang kalooban upang hindi tayo mapahamak. Ang kalooban niya ang siyang masusunod at dahil sa likas na sa tao ang pagiging matigas ang ulo, ay kapahamakan ang madalas na nagiging bunga ng pagmamadali sa mga pagpapasya natin sa buhay. Kailan ba naisip na laging ang kabutihan natin ang kalooban ng Diyos? Subalit sa napipintong kapahamakan ng mga Hudyo, ay nakahanda na ang Diyos na isagawa ang kanyang kalooban at hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. hindi rin natin nalalaman. Subalit kumikilos ang Diyos na tugunan ang lahat ng pagsubok sa mga imposibleng paraan upang makita natin ang kanyang pagmamahal. Kung tayo ay magtitiwala lamang sa ating kakayahan bilang tao, ay dapat nating tanggapin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos na pumapatnubay sa atin. Siya ang ating butihing pastol. Ganito ang kanyang sinabi sa Aklat ng Mga Awit, talatang 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kaniyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako ng mga ito, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya hindi tayo dapat na mag-alinlangan. Sapagkat siya ang ating pastol at tayo ang kanyang mga tupa, hindi tayo mapapahamak kung tayo lamang ay sumusunod sa kanya. At kung tayo man ay nalilihis ng landas na dinaraanan at mawala, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya hahayaang sumikat ang araw sa umaga na hindi tayo nahahanapan. Ganyan siya katapat sa atin at ganyan kadakila ang kanyang pagmamahal. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na talata sa Aklat ng Ester, Kabanatang 3, Talatang 12 hanggang sa Kabanatang 4, Talatang 2. Nang magkagayoy ipinatawag ang mga kalihim ng hari ng 13th araw ng unang buwan. Isang utos ayon sa lahat ng iniuutos ni Haman ang ipinasulat sa mga tagapamahala ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika. Ito'y isinulat sa pangalan ng Haring Ahasweros at tinatakan ng singsing ng hari. Ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang wasakin, patayin at lipulin ang lahat ng Hudyo, bata at matatanda, ang mga lalaki at mga babae sa loob ng isang araw. Sa 13th araw ng 12th buwan na siyang buwan ni Adar, at upang samsamin ang kanilang mga ari-arian. Ang isang sipi ng sulat ay ibibigay bilang utos sa bawat lalawigan sa pamamagitan ng paghahayag sa lahat ng bayan na sila'y magiging handa para sa araw na iyon. Mabilis na umalis ang mga sugo sa utos ng hari at ang batas ay pinalabas sa kabisera ng Susa. Ang hari at si Haman ay naupo upang uminom. Ngunit ang lunsod ng Susa ay nagkagulo. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damit sako at may mga abo sa ulo. At lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na pagsigaw. Siya'y umakyat sa pasukan ng pintuan ng hari, sapagkat walang makapapasok sa loob ng pintuan ng hari na nakasuot ng damit sako. Ang kautosan sa paglipol sa mga Hudyo ay naipaalam na sa bawat lalawigan at si Haman ay nagsaya kasama ng hari, samantalang nagkakagulo ang mga taong bayan dahil sa batas na lumabas. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o magagalit, at para sa mga Hudyo naman ay isang sumpa na hindi nila alam kung paano nila haharapin. Pinangunahan ni Haman ang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Makakaganti na rin siya kay Mordecai, at ito ay sa pamamagitan ng paglipol ng kanyang buong lahi, pati na rin siya. Pansariling pakay ang motibo ni Haman sa batas na inihain niya sa hari. pati na ang mga Hudyo na walang kaalaman ay madadamay. Nanangis ang bawat Hudyo nang makarating sa kanila ang balita. Maging si Mordecai ay nagluksa at sumigaw ng kaypait. Bakit ganoon na lamang katindi ang paghihinagpis ni Mordecai? Hindi ba siya lamang ang dahilan kung bakit nabuo ang ganoon na masamang balak sa isipan ni Haman sa mga Hudyo? Kung natuto lamang sana siyang yumukod at magpakumbaba, marahil ay hindi maisip ni Haman ang ganoong kabuktutan. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kautusan ay naipalabas na at natatakan na ng singsing ng hari ang kautusan na nagsasabing ang lahat ng mga Hudyo ay lilipulin sa takdang araw. Ano kaya ang gagawin ni Mordecai upang mailigtas ang kanyang mga kababayan laban sa mga mamamayan ng lahat ng nasasakupan ng kaharian? Wala siyang magagawa, ngunit sa pagkakataong ito ay tumawag si Mordecai sa Panginoon at humingi ng tulong. Naniniwala akong malakas ang pananampalataya ni Mordecai na may paraan pa upang mailigtas ang kanyang mga kababayan, sapagkat ganito ang sinabi niya sa 4th chapter. At sino ang nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? Hindi magmumula sa bibig ni Mordecai ang ganitong mga salita kung hindi siya naniniwalang may pag-asa pa para maligtas ang mga Hudyo sa kamay ni Haman. Ginamit din ng Diyos ang katalinuhan ni Haman upang mapagtibay niya ang kanyang pag-iingat sa kanila. Hindi man natin pansinin ang lahat ng kilos ng mga tauhan sa aklat na ito, ay mapapansin po natin na sila ay ginagamit ng Diyos upang matupad ang kanyang pangako sa kanila. Subalit bakit nga ba sa simula pa lamang ay ang mga Hudyo na ang palaging pinag-iinitan? Buhat sa kasaysayan, naisulat ang karumal-dumal ding pangyayari na tulad nito sa pamumuno ng isang leader buhat sa Russia na si Hitler ay ipinapatay ang higit sa 6 milyong Hudyo sa panahon ng kanyang pamumuno. At hanggang ngayon ay patuloy na lumalawak ang digmaan sa bahaging ito ng daigdig. Walang tigil ang digmaan sa kanilang lupain. Hindi ba ganito ang nangyari sa lumang tipan ng Biblia? Isa lamang po ang naisip kong kasagutan sa tanong na ito, maliban na lamang kung may roon din kayong kasagutan na naisip sa mga sandaling ito. Pinili ng Diyos ang bayang ito sapagkat sa kanilang lahi magmumula ang tagapagligtas. Si Satanas ay mapanlinlang at patuloy niyang ginagamit ang luho ng sanglibutan upang linlangin ang tao na sumunod sa kanyang kasamaan. Ang panganib na kinakaharap ng mga Hudyo ay mga plano at pakana ni Satanas. Subalit nalimutan ba niyang ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may likha ng lahat ng nilalang at nagmamay-ari ng lahat ng yaman dito sa sanglibutan? Ang kanyang pangangalaga sa tao ay nahayag sa pamamagitan ng mga pangyayaring punong-puno ng pagsubok. At lagi nating tandaan, mga kapatid, gaano man ang pagsisikap ng kaaway na tayo ay sirain at wasakin, ang Diyos ang mangangalaga sa atin at ang kanyang kalooban ang masusunod sa ating buhay. Yan ang tanda ng tapat niyang pag-ibig sa atin. Minsan na niya itong pinatunayan sa cross ng Kalbaryo noong kanyang akuin ang kaparusahan na sana ay dapat tayo ang tumanggap dahil sa ating mga kasalanan. Ang bawat pako sa kanyang mga kabay at paa ay pagpapakasakit dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit marami pa rin sa atin ngayon ang hindi pa tumatanggap ng regalong iyon. Noong mamatay siya sa cross ay layunin niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. At bilang patunay na ang lahat ng ito ay matutupad, hindi siya nanatili sa libingan, bagkos ay muling nabuhay sa 3rd araw. At hanggang ngayon nga ay nananatiling buhay. Ang kaligtasan na alok niya ay pawalang saysay ang walang hanggang kaparusahan sa mga taong hindi tatanggap sa biyaya ng Diyos at mas piniling mamuhay sa kasalanan. Kailan pa natin tatanggapin ang kaloob na ito sa atin ng Diyos? Kung ikaw ay palalo at mapagmataas at iniisip mo na hindi ka na magbabago, kaya kang baguhin ng Diyos. Sa totoo lang, wala tayong kakayanan na baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na gawin ito kung pasasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan. Ang kasalanan ay bahagi na ng sanglibutan. Hindi natin maiwasan ang tukso, subalit mapagtatagumpayan natin sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Kailangan lang natin na maging matatag upang huwag mahulog sa kasalanan. Kaya kalooban ng Diyos na manatili sa sanglibutan ang Kanyang salita upang magpatuloy tayong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. At hindi tayo madadaig ng kaaway. Lagi tayong magbasa ng Kanyang salita, ang Biblia, at huwag kakalimutan na manalangin. Ito ang paraan ng ating pakikipag-usap sa Kanya. Sa mga awit, kabanatang 119, sa 11 talata, ay ganito po ang sinasabi, "Ang banal mong kautusay sa puso ko iniingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman." At nagkikipag-ugnayan naman siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa Biblia nakapaloob ang mga kautusan na nagsasabing ito ang Kanyang kalooban para sa atin. Nakapaloob din dito ang mga karunungan na siyang magiging gabay natin sa matuwid na pamumuhay. Pinalalakas niya ang ating pananampalataya sa Diyos at pinapatatag nito ang ating paniniwala sa Kanyang mga katuroan. Ang mga pangyayari naman ay may mga aral na magagamit natin sa pakikihalubilo ng tama sa ating kapwa upang tayo ay magkaroon ng tamang patotoo sa harapan ng ibang tao. Nang sa gayon ay makita nila ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. At sa pamamagitan nito ay malalaman nilang katotohanan at sila ay tatanggap ng biyaya ng Diyos at ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung ikaw lamang ay lalapit sa Kanya at ihihingi ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, Siya ay tapat kung magpatawad ng ating mga pagkakasala. Ganito ang sinabi niya sa Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Huwag na nating hintayin na maging huli ang lahat. Tanggapin natin ang biyaya na ipinagkaloob niya at mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Tinitiyak ko na wala nang makakahigit pa sa mapayapang buhay na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang mga salita na ating binasa at pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, mahabaging Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat na aming tagapagligtas. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwin ay aming pinag-aaralan upang sa gayon po Panginoon aming matuklasan ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoong Diyos sa oras na ito na pagpalain mo po Panginoon ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa harapan ng kanilang mga radyo sa oras na ito. Anuman Panginoong Diyos ang kanilang mga kalagay at pangangailangan, dakilang Ama, itinataas ko po sila sa iyong pangalan. Kumilos ka sa bawat buhay ng mga nakikinig ng iyong mga salita ngayon. Kung meron silang mabibigat na suliranin, Panginoong Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga kalagayan. Kung meron mga tahanan na walang pagkakasundo, Panginoong Diyos, ihatid mo sa kanila ang kapayapaan. Gayun din, Panginoong Diyos, sa may mga karamdaman, marahil ay nasa pagamutan o saan mang lugar, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Pagpalain mo rin, dakilang Diyos, ang mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Kasangkapanin mo ang mga himpilang ito upang matagumpay na maipahayag ang mga salita mo sa iba't ibang mga dako.
2: Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit sa pangaral ng iyong mga salita. Patnubayin mo't ingatan ng bawat sa kanila at pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Potpourri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Potpourri Radio Show with your host, Junji Marcello. Maulan, pero mapagpala pre na ating araw. Naway tuyo kayo. Kung kayo naman ay basa, hopefully ay makapunta na kayo sa isang lugar na tuyo. At naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. We pray for the protection of each and everyone. Lahat ng mga tagapakinig natin, lahat ng ating mga taga-agapay, mga tagasunod ng papuring musika, mga followers ng ating sa mga awiting ating papatugtugin sa araw na ito, available po yan sa ating Potpourri Music Room, potpourrimusic.febc.ph. Muli po, potpourrimusic, that's one word, .febc.ph. At siyempre sa lahat ng digital music streaming platforms, yan po Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At ano bang ating papatugtugin na album ngayon? Ang feature album natin ngayon ay ang Potpourri 25 album. Yes, ito po yung pinakahuli, latest, at hopefully hindi ito ang dulo. Meron pang kasunod, hopefully, pero marami tayong mga nakaplano sa Potpourri. Ano kaya yung mga nakaplano? For now, ating balikan ang Potpourri 25 album. Ang tema nito ay tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Yun ang alam ko. I could be wrong, pero ang alam ko ay ito ay anniversary ng napakaraming

K-Trail. Shoutout, Pastor Rizike. Kamusta kayo dyan ni Ken? Dyan sa... Hopefully, tuyo kayo dyan at hindi ka naman kayo masyadong basang-basa dyan. Maligayang nagbabalik. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano at Reverend Randy J. Austria or Austria. Yan. At inawit ni Viola Natividad, Larry Ilagan, Ava Canaselli, Kate Rose Urrutia, Ben Hubilia, Che Dimain, Ayi Bautista, Mel Altoveros, at ni Maestro Arnel De Pano. Gagawin ang nais mo. Likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at siya rin po ang umawit dito. Dahil sa'yo, para sa'yo, likang awitin. Nako, sino pa kundi ang ating paboritong the most streamed music producer in the world. Yan, si Brother Jonathan Manalo. At inawit niya kasama ang kanyang mga kapatid, Charmaine Manalo Campanier, si Dennis Campanier, at si Trish Dennis Campanier. Yan, at si Charity Manalo Capistrano. All in the family. Matapos niyan, kapag may oras pa, dyan sa segment na yan, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Tuloy-tuloy ang pagpapala sa ating programang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Kapag Tuesday po, ako inyong kapiling at naway huwag kayong magsasawang mag-tune in sa ating programang ito. Hindi lamang sa Popuri, maging sa lahat ng programa ng Cure 104.3 The Way FM. Muli po, inanyayahan ko pong makinig kayo ng Popuri 25 album sa ating Popuri Music Room, popurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo. Susunod na mga awitin ay 1, 2, 3, 4, 5 songs. Ito ay sisimula ng awitin ni Brother Sok, William Weva, Isusuko Ang Lahat. At ang umawit po ay si Joan Oliveros at ang nag-arreglo ang kanyang napakagaling na mister na si Marlon Oliveros. Diyos ng Kapayapaan. Likang awitin ni Timothy Velasco, Noel Bitoren, Earl Stanley Leferso. At umawit ay ang Victory Worship. Dahil sa iyong kalooban, likang awitin ni Maestro Dr. Joel P. Navarro at inap ng Los Cantantes de Manila. Cruz, likang awitin ni Pastor Laverne Dukot at inap ng Solution Worship at pinalaya niya. Likang awitin ni Bong Imperial at Tagalog Translation ni Maestro Anel De Pano. Inawit ng Papuri USA Team. Sila ay si Daya Dizon, Heather and Danny Fernandez, Trian Madukduk, Noemi Huat at Bong Imperial. At matapos niyan ay kung may oras pa ay magsisingi tayo ng ilang mga Papuri at Waterwalk Record songs sa bandang dulo ng segment na ito. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show at yaman din lamang umuulan bago tayo magtapos. Ating talakayin, ano ba talaga ang ulan para sa atin? Ito ba'y pagpapala? Yes, napakalinaw ng Bible para i-point out yung katotohanan na yan. Ang rain, hindi naman all the time siya ay good thing. May mga times, siya alam natin yung flood panahon ni Noah. Pero let's talk about rain as a blessing. Madalas binabanggit yan, ano? In fact, sa Ezekiel 26, pinangako ng Panginoon, I will send down showers in their season, and there will be rains of blessing. Maging sa Deuteronomy 28:12, the Lord promises to open His rich treasury in heavens to send rain on the land in due season and bless all the work of the people. Sa New Testament, Acts 14:17, si Apostle Paul, ninote niya yung ating Diyos showing kindness by giving rain from heaven and crops in their seasons, filling hearts with joy and food. Ang spiritual meaning talaga ng ulan sa ating pagkakaalam, ang provision ito ng Panginoon. Ito ay kanyang presensya. Ang mga ulan, seasonal rains, ay nagpapatunay ng sustenance sa ating Panginoon, sa kanyang creation and answers. Ito ay tugon sa ating mga panalangin. Ito ay spiritual refreshing din. Ang scripture ay puno ng katotohanan na refreshing rain ay nagre-revive ng dry and thirsty heart. Yan po sa Isaiah 44:3, maging sa Deuteronomy 32:2. At ang ulan po ay naghahatid sa atin ng harvest ng righteousness. Maging sa Hosea, binanggit ito. At ito yung sinabing rains righteousness on His people. Mga verses na ito ay masarap talakayin. Ngunit kapos ng ating oras. Pero bottom line, ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ulan, lalo na yung ulan na talagang pagpapala, ito ay to be welcomed. Ito ay dapat pasalamatan. Ngunit alam naman natin yung iba ay hindi naman mabuti ang dating ng ulan sa kanila dahil bumabaha at nagkakaroon ng hindi magandang epekto. Ito ay hindi na kagagawa ng Diyos. Ito ay kagagawa ng tao. Dahil ang siyempre hindi nagiging good steward ang tao at hindi nagtatapon ng maayos ng basura, hindi nililinis ang drainage. Therefore, nagkakaroon ng baha. Pero rain in its purest form ay pagpapala talaga ng ating Panginoon at pinatunayan ng ating mga Bible verses na ating binanggit. At with that, gusto kong mag-iwan ng one last verse na talagang sana ay mag-iwan sa atin ng magandang image ng ulan. Ito po sa Deuteronomy 32:2. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Ulitin natin. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Nawa ang biyaya na ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, maging sa mga awitin na pinapatugtog natin ito, ay maging parang ulan. Ang kanyang salita ay magsettle sa ating mga puso na parang mga hamog. Yan, napakaganda, hindi po ba? Napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon at naway nakatulong po sa inyong pag-deal ng ating feeling natin medyo parang naparami yata ang ulan. Pero alam natin na nasasalanta tayo ng ulan kapag napakalakas at kadalasan ito rin ay epekto talaga ng climate change dahil kagagawan din natin na hindi tayo maaring magpasawalang bahala lamang dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay should be regarded with so much responsibility dahil ang kanyang biyaya ay hindi lamang hinahayaan na mangyari nang wala tayong paglilinang or pag-aalaga. Okay, and with that, malapit na po akong magpaalam talaga. Pero bago yan, gusto ko muling magpasalamat sa lahat ng na-congratulate dahil po ang awitin natin. Two of my songs made it sa Eurovision Philippine Finals. Ang dalawang awitin niya. Pinamagatang una ay ang Between Between sa gitna ng mga between. Between Between. At ang pangalawa po ay Mapadama. At dalawang awitin na biyaya na ating Panginoon. At you know, I invite everybody to listen to the song. At kung gusto nyo, sa Grand Finals po ay sa August 30, meron pong voting doon sa part na yon. At I would really appreciate kung pagpapalain nyo po ako na inyong mga boto. Yan po ay sa August 30. So abangan po natin yan sa bandang gabi po yan. Hanapin nyo lamang po ang Eurovision Asia. Muli po, Eurovision Asia. At nandyan po tayo at tayo ay kasama sa contest na iyan. At nawa ay patuloy na hindi lamang, you know, ang favor ng Panginoon ni lamang sa pagpanalo. Sana ay maraming mapagpala sa mga awiting ito. We pray for the entire proceedings, ang buong program at lahat ng mga detalye. Maraming salamat sa mga nag-congratulate at patuloy niyo po kami ipanalangin. Ayan. Muli, ayan, nakalibas. Last week binati ko pero batiin ko muli ang aking sister na si Pearl at ang aking pamangkin na si EL. Happy birthday sa inyo. At ang very special greeting sa aming tawag namin Mama Bear ng aming Bible Study Group, si Doktora Marie Lim. Happy birthday sa iyo, Sister Marie. God bless you and we are blessed not only by your profession but also ng iyong ministry, especially sa ating church, sa ating operation, medical missions. God bless you, Sister Marie, kayong mismo ni Brother Gino. At syempre, hindi pwedeng matapos ang programa kung hindi ko babatiin ang aking pinakamamahal, most favorite human being in the galaxy of galaxies, the universe of universes. My dear Anna, I love you so much and I thank God for you. And with that, magpapaalam na po ako. Muli, ako si Junji Marcelo. At laging tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Ito nga po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Hello din po, binabati rin natin ang mga kaagapay nating nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode sa inyong mga sari-sariling profile, sa inyong mga sari-sariling social media accounts. At huwag nyo rin pong kalimutang itag kaagapay ang inyong mga kakilala para sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. At ano pa man kaagapay, ang inyong kapamaraanan tutuka lamang sa loob ng higit isang oras na discussion dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Baka meron kang mga questions, legal concerns, ipadala mo na yan kaagapay o baka meron kang paksa na nais mapag usapan dito sa ating programa. Huwag po kayong mahiyang mag-send ng message sa ating official Facebook. Hello, hello po sa inyong lahat. Nga pala kagapay, di na ako nakapagpakilala. Ito nga po pala si Kayla Escalante, ang inyong kagapay, ang inyong companion. Ngayong Martes, makakasama niyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang usapan dito po sa Heartline Tuesday edition. Kumusta po ba kayo, kaagapay? Kumusta po ang weather dyan sa inyong lugar? I-comment mo naman sa ating comment section. At ano ba ang inyong ganap ngayong gabi? Kayo po ba ay nagpe-prepare ng inyong hapunan? Late na, no? Medyo late na. Kayo po ba ay nagpapahinga ngayon dahil kauuwi nyo lang galing sa trabaho? O ikaw ba ay bumabiyahe pa lang pauwi galing sa inyong trabaho? O nagpe-prepare na ng baon bukas, ng susuotin, ng lamlansya na? Gawin nyo lamang po akong background habang kayo ay may kanya-kanya ang ganap ngayong Martes. Salamat po na pinipili po ninyong tumutok dito po sa ating programa. At huwag po kayo maglilipat ng istasyon hanggang 11 p.m. dahil nga po makabuluhan ang ating usapan ngayong gabi dahil maya-maya lamang po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Binabati rin po natin ng magandang gabi, umaga, hapon ang ating mga kaagapay all over the world, lalo na po yung ating mga kaagapay na overseas Filipino workers na laging nakatutok dito sa ating himpilan, malayo man ay para ring malapit dahil palaging present dito sa ating mga programa. Happy listening din po kay na Angelina, Francisco, kay Gemma, Arlene, Agad Asual. God bless you daw sa ating programa. Kay Euphorcina Bernardino na bumabati po ng magandang gabi. Kay Ernesto Pascual, kay Rowena Maliardi, kay Jolliver Del Rosario, kay Menchi Rabino at kay Jose Verueco. Happy listening po sa inyong lahat. Kumusta po ba kayo ngayong Martes? Binabati ko rin ng happy listening ang Rica Hermoso Escalante family, maging ang Dimandal Escalante, ang Mendoza family rin. Happy listening po sa inyo. At sana nga po ay kaagapay kayo po ay nasisiyahan sa ating sa inyong pagtutok dito sa ating himpilan. Again, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode, i-tag ang inyong mga kakilala at samahan nyo nga po ako hanggang 11 p.m. Maya-maya nga po ay may paksa tayong mapag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din natin ang inyong mga katanungan o legal questions katuwang po ang ating kaagapay na attorney. Kaya muli, maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mga legal concerns, ng inyong mga katanungan, ng inyong mga pagbate, mensahe dito po sa ating programa. At dyan ka lamang kaagapay sa puntong ito ay magkakaroon lang tayo ng short break. Pero wag na wag kang maglilip at kaagapay ng istasyon. Samahan niyo lamang po ako ngayong gabi. Maya-maya po ay sisimulan na po natin ang discussion. Pero sa ngayon, kinig muna tayo ng ilang mga awitin. Muli ako po si Kayla Escalante at ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Heartline Tuesday Legal Edition para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at pagsagot po ng mga katanungan legal from our listeners and viewers. Muli kaagap ay kung kayo po ay may mga legal concerns na nais isang guni, ihabol nyo na po yan, ipadala ang inyong mga mensahe, komento sa ating Facebook live streaming o sa ating muli. Ito po si Kayla Escalante, ang inyong kasama dito po sa Tuesday edition ng Heartline, at sa pagkakataong ito ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney para sagutin po ang inyong mga questions at mag-share po ng mga kaalaman tungkol po sa ating mapag-uusapang batas. So, wala po yung iba kundi si Attorney Minchelle More. Opo, maraming salamat po, Attorney, na kayo po ay available po muli dito sa ating programa. Kaya po kung meron po kayo mga gustong i-shout out, ay i-shout out niyo na po ngayon dito po sa ating program.
2: As usual, I'd like to greet my family, si Mommy Nadine, Dad Robert, and my sister Hazel More, na laging nakikinig kapag meron akong guesting dito sa Heartline. I'd like to greet din mga co-workers ko sa Navarro Law Offices. Happy birthday, Ate Lynn Batohinog, and mga friends ko sa IBP Rizal RSM. Happy birthday, Attorney Joey Marquez. Hello.
1: Yun. Happy birthday po and happy listening po sa mga kaagapay nating nakikinig. Attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungan ng ating listeners and viewers, ay nais na rin po nating kuhanin itong pagkakataong ito para po makapagbahagi po ng mga kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang Republic Act number 9653, yung RA 9653 o yung kinikilala natin bilang Rent Control Act of 2009. Yan nga po yung batas na nagtatatag ng mga reforma sa regulasyon ng renta sa ilang residential unit at nagtatakda din ng mekanismo para dito at para sa iba pang mga layunin. Mahalaga nga itong malaman ng ating mga kaagapay, ng ating publiko, ano nga ba yung mga sakop nito, ano yung mga karapatan at tungkulin na kinikilala nito, at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya sa puntong ito ay atin na po yung pag-uusapan kasama nga si Attorney Minchel. Kaya po, Attorney, ano po ba itong RA 9653?
2: Okay, so ang Republic Act 9653 ay tinatawag ding Rent Control Act of 2009, no? Ito ang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan yung mga nangungupahan sa mga residential units against yung biglaang pagtaas ng upa or hindi makatuwirang increase. So nagtatakda rin to ng limitation sa nire-require na advance deposit and protection laban sa mga biglaang pagpapalayas kung hindi nagbayad or may mga violation dun sa contract.
1: Mm-mm. So yan po talaga ay para ma-regulate, ma-control from the word itself, Rent Control Act, yung batas na iyan. So para sa karapatan ng ating mga kaagapay na pagre-regulate sa pagrerenta ng isang residential unit. Tama po ba, Attorney, ito po ay for residential unit?
2: Yes, oo. Pero yung sakop niya ay magandang linawin ko, no, ay hindi sa lahat ng residential units. So para sa NCR or mga highly urbanized areas, sa mga unit na hindi tataas sa 10,000 pesos lang ito applicable. Or kung hindi man sa NCR, kung yung monthly rent ay hindi tataas naman ng 5,000 pesos.
1: Okay po. At ano po yung, bukod po dyan sa sinabi po ninyo, na mention po ninyo, Attorney, ano pa po yung mga sakop and ipinag-uutos po nitong batas na ito?
2: Okay, so ayon sa Rent Control Act, Yung mga sinabi ko nga na 10,000 below or 5,000 below kung sa mga province ay hindi pwedeng mag-i-increase yung monthly rent ng basta-basta na lampas doon sa itinakda ng batas, no? So this law was passed noong 2009 and actually ang effectivity niya was until 2013 or 5 years. Pero after nung 5 year period na yon, yung 7% na cap na sa rental increase ay maaring magbago based sa regulation na ipapasa ng DHSUD or dati kasi HUDCC or yung Housing and Urban Development Coordinating Council ang nag-re-regulate nito, no? Pero eventually, naging Department of Human Settlements and Urban Development na ang nagpapalabas ng rental cap para sa ating mga kababayan.
1: Okay po. So, ito ay yung sakot nito at ipinag-uutos. Hindi pwedeng basta-basta magtaas ng renta base doon sa rental cap at yun nga kaagapay every 5 years po, attorneys, tama po, ay nababago po yung rental cap o every year po?
2: Actually, every year. Oo.
1: Every year.
2: So, yung... As I said, yung may authority to continue rental regulation ay ang DHSUD.
1: DHSUD. Okay.
2: So for the year 2020 nung 2024, nag-release sila ng regulation na sinasabi na for the year 2025, 2.3% lang ang pwedeng increase, and then for the year 2026, 1% lang ang pwedeng increase. So, malaking tulong to sa ating mga kababayan na ang renta ay less than 10,000 pesos. Kasi at least, hindi pwedeng bigla ang tataas yung rent nila ng more than 1% per year. So,
1: yun. Okay po. So, 2026, 1% lang po ang po ang pwedeng itaas ng renta. Attorney, ano po yung sinasabi ng batas na ito ng RA 9653 tungkol po sa limit po bukod po diyan sa meron pong rental cap? Meron pa po bang ibang sinasabi itong batas na ito tungkol po sa limit po sa increase sa renta?
2: Well, yung limit sa increase, well, yun nga, kailangan din na i-inform mo muna sila bago mo ito taasan. And yung rent na 1% for this year, it applies if nakatira na sila doon sa unit na yun. Kumbaga, it's the same lessee who occupied that unit for that for that period. So kung may mga bagong tenants na saka pa lang magsa-start yung kanilang rental, then hindi siya mag-a-apply. So again, itong rental cap na to applies to boarding houses, dormitories, rooms, pati bed spaces pasok din dito. Hindi lang siya sa mga apartment units. So there.
1: Okay po. So, syempre, mahalaga nga naman na ma-inform din yung mga umuupa dahil bigla-bigla na lang magtataas ng renta. Ay, mahalaga kaagapay. Sinasabi dito sa batas na ito na dapat ay informed yung umuupa sa increase na ipapataw. Ano naman po, attorney, yung authority para po mag-continue yung rental regulation?
2: Okay. So, yung authority to continue rental regulation, states that before dun sa batas HUDCC ang merong authority na mag-continue nung regulation, pero ngayon nalipat na siya sa DHSUD. So sila yung every year taking into consideration yung census and mga studies conducted by the Philippine Statistics Authority tungkol sa inflation and yung mga prevailing rental rates. So every year, magre-release sila ng yung rental cap na sinabi ko nga kanina.
1: Okay po. Ano naman po yung grounds po para po sa judicial ejectment?
2: Okay, so yung batas natin, nag-a-allow siya ng mga sa ibang pagkakataon para paalisin yung mga renter or tenant na sumusuway or hindi sumusunod sa batas, no? So for example, kung hindi ka nakapagbayad ng 3 buwan na, so meron ng karapatan yung lessor na ikaw ay paalisin, pero kailangan merong notice syempre. Another example ng ground for ejectment is if yung tenant ay inassign yung lease or nag-sublease nung residential unit nang walang paalam doon sa owner or lessor. Kasi 'di ba kapag nagsa-sublease ka, technically meron ka ng contract sa ibang tao, hindi na yung diretso yung lessor at ikaw, no? So may possibility din kasi ito na pwede kang mag singil ng mas malaki compared doon sa talagang renta, no? So yun yung iniiwasan dito sa provision na to ng batas. And then another ground for ejectment is kung merong legitimate need yung owner or lessor para gamitin yung property sa kanyang pansariling for his or her own use or for the use of his or her immediate family member para tirahan ito. So kumbaga, binibigyan din ng batas ng protection yung lessor kung kailangan niya itong gamitin. No?
1: Gamitin na.
2: Oo. And also, kapag pwedeng paalisin yung tenant kung kailangan gumawa ng mga necessary repairs. And if mag-expire na yung period ng lease contract.
1: Okay po. Attorney, sakop din po ba nito yung, di ba po kapag po may renta, nagpaparent ka, meron kang advance deposit na tinatawag. Sakop din po ba itong batas na ito? At ano po yung sinasabi?
2: Oo, taba. So, yung rent, according to the rules, ay hindi ka pwedeng humingi ng more than 1 month advance or 2 months deposit. So, more than that, then hindi na yon pwedeng hingin. Kasi yung iba, pwedeng 6 months or even 1 year deposit yung hihingin. So, pwede lang, according to the law, ay 1 month advance and not more than 2 months deposit.
1: Okay po. So, again, kaagapay, no? Hindi pwede ang more than 1 month advance and more than 2 months deposit. Magandang reminder yan para sa ating mga kaagapay na merong parentahan. Bukod po, attorney, sa DHS-UD sa DSUD, sino pa po yung mga implementing agencies natin dito?
2: Well, yung implementing agencies for this one is it's really yung DHS-UD kasi sila yung talagang mag-create every regularly ng rules and kung paano based sa yun nga sa statistics kung ano yung magandang rental cap and yung DILG is also mandated to conduct information drives about this act para rin sa kaalaman ng mga ating mga kababayan.
1: Okay po. At pag-usapan naman natin, attorney, penalties. Kapag meron silang nilabag dito, ano po ang mga maaari nilang haraping penalties?
2: So, ang penalty sa hindi pagsunod sa Rent Control Act of 2009 is a fine of not less than 25,000 pesos nor more than 50,000 pesos or imprisonment of not less than 1 month and 1 day to not more than 6 months or both. So, itong penalty na to, pwede siyang impose on any person, natural or judicial, basta meron kang violation of this act.
1: Okay po. So, multa at pagkakakulong po ang mga posibleng penalty na kaharapin ng mga lalabag dito. Ayan,
2: Correct.
1: Nakaagapay. Magandang reminder to, no, sa atin. At magandang malaman natin ito, lalo na sa mga kaagapay natin na merong pinaparenta o mga kaagapay nating rumerenta, para alam natin yung tungkulin natin at karapatan natin tungkol sa batas na ito. Nako, Tony, maraming salamat po sa mga kaalamang iyan. At dyan pa lang, kaagapay, yung unang discussion natin, no, with Attorney Minchel. At mamaya ay sasagutin naman natin yung mga questions, mga legal concerns from our listeners and viewers. Sa ngayon ay we will pause muna for a break. Sa mga kaagapay nating nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung team online ka naman, ay makakapanood kayo ng ilang videos about FEBC Philippines. At muli nga po, sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya muli, kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon. Diyan ka lamang at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy nga po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po si Kayla Escalante para po sa Heartline Tuesday Edition, at kasama pa rin po natin si Attorney Minstrel More para naman sa puntong ito ay sasagutin na po natin ang mga questions sa mga legal concerns from our listeners and viewers. Muli, kaagapay, kung kayo po ay merong mga legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala. Magpadala po ng mensahe o kaya naman ay mag-comment dito sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming.
3: Thanks for having me.
2: Yes po, patuloy po na nagpapasalamat din po kami sa inyo. At sa puntong ito, Tony, ay sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and the viewers. Una na pong katanungan ay tungkol po sa estafa. Pag daw po ba estafa ang case, kailangan pa po bang dumaan sa barangay? Kasi parang wala naman power yung barangay namin dito. So, kailangan daw po bang dumaan sa barangay?
3: Okay, so for estafa, hindi na po kailangan dumaan sa barangay, no? Kasi base sa katarungang pambarangay law, isa sa mga exceptions na hindi na kailang idaan muna sa barangay is if yung penalty ay more than 1 year imprisonment or fine of more than 5,000. Eh, ang estafa po, ang penalty nito ay maaring 6 months up to 6 years. So, since it's already above the 1 year threshold, then hindi na po natin kailangan dumaan sa barangay. Bagos, pwede na po tayong dumiretso sa prosecutor's office kung saan po kayo nakatira at mag-file na po ng criminal complaint doon.
2: Okay po. So, again, no, kaagapay, kung estafa yung case, ay no need na dumaan sa barangay at dumiretso na sa prosecutor's office para mag-file ng case.
3: Pero okay, syempre, as usual, kung estafa ito, maigi po na humingi po na tayo ng payo mula sa abogado or humingi ng tulong sa pag-draft ng complaint. Kasi, syempre, kailangan ma-prove na yung mga elements ng estafa ay pasok po dun sa nangyari sa inyong case, no? Although hindi naman na-describe ng ating kaagapay kung ano yung facts and circumstances. So, at least, kapag mag-file po tayo ng complaint, hindi lang po yung allegations, kundi pati yung mga evidence ay naka-attach na po dapat sa ating complaint. So, yun.
2: Okay po. So, mahalaga pa rin po na guided po ng attorney pagdating po. Hindi po siya basta-basta na pupunta para at least ay na-ready na rin yung mga evidensya. Okay po. Salamat, attorney. Another question po. Yung fiancé daw po ng anak niya. Yung fiancé ko may anak sa una. Eh ngayon daw po ay buntis po siya. Gusto ko sana kumuha ng prenuptial agreement bago kami magpakasal para maprotektahan ko rin yung mga pinagpaguran ko na para lang sa mga magiging anak namin. Kung ikakasal kami, pwede ko kayang ipangalan lahat ng properties namin mag-asawa sa anak lang namin at hindi magiging conjugal property.
3: Okay, so explain ko lang, no? Ang ating family code provides for 3 different property regimes. So, ibig sabihin yan, pwedeng pumili ang mag-asawa kung ano yung magiging property relations nila. So, kung wala kang prenuptial agreement or marriage settlement, then automatic, ang tinatawag dyan ay absolute community, or what's mine is yours, what's yours is mine. Talagang
2: kanya-kanya.
3: Hindi pala, sorry. hindi siya kanya-kanya eh. Magiging combined na yung property
2: Combined.
3: nito.
2: Opo.
3: Parang ganun. So, yung second is conjugal partnership of gains. So, yung conjugal partnership of gains, yung mga pagmamay-ari ninyo before you got married is still going to be yours. So, kung ano yung mga earnings nyo and mga properties na ma-acquire nyo after you get married, then yun lang yung magiging conjugal. So, yun yung second. Then yung third is complete separation of property. Yun yung talagang what's mine is mine and what's yours is yours. So, magkahiwalay totally. Kaya siya tinawag na complete separation of property. Na
2: Okay po.
3: magiging exclusive dun sa wife yung properties niya, then dun sa husband yung kanyang properties, no? So since ang gusto nung ating kaagapay ay maprotektahan, no, yung kanilang mga anak, since may anak na sa unang hindi natin alam kung asa, kung kasal ba sa una or basta meron siyang anak sa iba, as to the properties of the husband, then may karapatan pa rin po talaga yung anak niya sa unang partner niya. Pero since ikaw gusto mo, as you mentioned in your question, na yung kung gusto mo ipangalan yung properties sa anak ninyo, ang pwede mo lang magawa ng paraan doon ay yung properties that involve you. Kumbaga, hindi totally mawawalan ng karapatan yung anak ng husband mo sa properties ng husband mo. So, ang suggestion ko dito would be, pwede nyo namang mag-enter kayo into a marriage settlement or prenuptial agreement for the complete separation ng property. Yun yung maisasuggest ko para malinaw kung kung ano yung properties ng husband mo and yung properties that belong to you, no? So pwede nyo bang ipangalan yun sa mga anak nyo? Pwede naman. Kung again, naka-separate yung property, pwede nyong i-donate while you guys are still alive at ipangalan sa anak ninyo yung property. Pero since syempre underage pa sila, no, at hindi nila kayang i-administer yon, you can still hold it in trust bilang guardian nila. Okay? So, yun. So, pwedeng either conjugal partnership of gains or complete separation of property yung gusto nyong maging prenuptial agreement. Up to you.
2: Okay po. Medyo complicated po, no?
3: Oo.
2: Ang dami pong sikot-sikot.
3: Oo, pero hindi kasi alam ng karamihan ng mga Pilipino na ano, sa Pilipinas ay merong prenuptial agreement.
2: Mm-mm.
3: So, pag automatic, hindi ka nag-prenuptial agreement before you got married, then absolute community property na siya. So, combined na talaga yung properties nyo with each other. So, yun. Dapat bago magpakasal, mag-enter na ng kasulatan kung paano yung magiging hatian.
2: Hatian, opo.
3: Yes.
2: Attorney, nabanggit po ninyo kanina yung age po ng tungkol po sa pagpapangalan po ng property. Meron pong sinasabi ang batas kung ano po yung bracket po, age bracket na masasabi natin underage and nasa hustong edad na para tumanggap ng property.
3: Ah, well, ang legal age naman sa Pilipinas ay 18 years old. Eh. So,
2: so, yun pa rin po.
3: Ah, even if below 18 years old ka, pwede kang tumanggap na maipangalan sa iyo. Pero yung for you to be able to do acts of administration, hindi pa kasi hindi ka pa of legal age eh. So, doon papasok yung guardian na automatic yung parents mo. Sila yung pwedeng mag magbenta. Syempre, not to the prejudice of the child, no? But yung acts of administration, you have to be of legal age to do it.
2: Okay po. Salamat po, Tony, sa clarification na yan. Another question po, ito naman, usapang scam po. Na scam daw po sa Facebook Marketplace worth 5,000 pesos. Gusto ko sana ipahanap sa police or NBI yung tao na yon. Aasikasuhin kaya yon or masasayang lang yung oras ko.
3: Okay, so ang masasuggest ko ay asikasuhin mo siya, no? Pwede ka kasi mag-file ng blotter or complaint sa PNP Anti-Cybercrime Group sa pinakamalapit na or sa pinakamalapit na police station. Pero pag pumunta ka dito, kaagapay, no, kailangan meron kang printouts ng screenshots, conversations, or yung payment details, pati na rin yung Facebook link nung profile link nitong taong ito, no? Either sa PNP or sa NBI Cybercrime Division, pwede rin silang makatulong. Kasi tandaan natin na if hindi mo siya i-report, pwede niyang ulit-ulitin at mang-scam pa siya ng ibang tao. So, I suggest i-report mo nga siya sa authorities, or pwede mo rin actually i-report sa Facebook, 'di ba? Para ma-ban yung account niya, para hindi na siya makapagbiktima ng iba pa. So it may take time, pero yung cybercrime division ng NBI and PNP, very helpful naman sila as long as kumpleto yung mga documentary evidence na maipepresenta mo.
2: So, mahalaga na ma-report ito kaagapay, o nga, para hindi na maulit sa mga susunod pang, hindi na makabiktima ulit itong scammer na ito. Another question po, attorney, meron daw po siyang 6-year-old girl, grade 1, and 4-year-old boy, pre-kindergarten. Almost 2 years na po kasi nung nagkasundo kami ng ex niya sa Vauci na 6,000 per month ang ibibigay nila sa dalawang anak ko. Kaso ngayon, parehas nang nag-aaral yung mga bata, magastos po sa baon at pamasahe. Kaya yung 6K parang 2 weeks lang na tumatagal sa kanila. Hindi daw po mismo yung ex niya ay nagbibigay ng sustento, kundi yung parents ng ex niya. Hinahayaan lang din po kasi siya na maging irresponsible. May asawa na rin siya ngayon at isang anak, pero yung babae po yung nagsusustain. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Gusto ko na kasi mag-demand ng dagdag na sustento kasi kulang talaga. So ano daw po kaya ang pwedeng maging action?
3: Okay, so according sa family code kasi, no, basahin ko yung Article 201 in particular, na the amount of support shall be in proportion to the resources or means of the giver and to the necessities of the recipient. So since sinabi po natin kaagapay na kulang na yung 6,000 pesos, then meron talaga siyang karapatan upang mag-demand ng mas mataas na amount for support. Kasi, yun nga, sabi ng batas, it has to be in proportion dun sa necessities of the
2: necessities
3: of the recipient. Okay? So, dito, sabi niya na yung parents daw yung nagbibigay. Pero that doesn't mean hindi na yung tatay ang primarily liable. Kasi siya talaga yung may responsibility to provide support. So if the parents are giving voluntarily, then well and good. But for the financial support for the kids, then it has to be the father na magpo-provide. So, ang unang suggestion ko na pwede mong gawin ay magbigay ka ng demand letter na sabihin mo doon na taas na yung gastos dahil sa school. And specify mo rin na ang gusto mong amount ay ganito. And yung reasons mo for asking for it. Tapos kung ayaw naman pa rin magbigay despite your demand letter, then pwede ka mag-file for petition for support sa family court kung saan ka nakatira. Mm-hmm. So, when you file the petition, doon mo, syempre, dapat i-attach yung mga proof ng gastos, gaya ng mga resibo, groceries, pati yung sa enrollment. And if hindi pa rin di yun mag-work, actually, another alternative is pwede mong i-report sa VAWC desk. Or DSWD for mediation kasi meron na kayong kasunduan. Mm-hmm. Tapos if hindi niya yun if baliwalain niya yun, then pwedeng idiretso na sa court niya. So hindi niya pwedeng irason na meron na siyang ibang pamilya kaya hindi niya na kaya kasi
2: responsible pa.
3: Yes, oh. Responsible pa rin siya dun sa mga anak niya. Mm-mm. Sa EO.
2: Okay po. So, pwede na mag-demand dahil mm-mm. sinasabi ng family code na necessity rin ng recipient ang binabasehan din pagdating dito.
3: Correct.
2: Sa sustento.
3: Mm-mm,
2: okay.
3: Yes.
2: Salamat po, attorney. Another question po. Ito na, usapan pa rin po sa tatay at anak. Gusto daw po kasing papalitan yung apelyido ng bata sa tatay since nalaman namin nakasal pala siya. Ang tanong ko po ay since bihira lang siyang magpadala or nagpadala po kasi ngayong buwan dahil na-hospital yung bata, makakaapekto po ba sa korte ito kung balak palitan yung last name ng bata? So una po muna siguro ang tanong, pwede po bang palitan yung surname ng bata?
3: Okay, so based dun sa facts, sa limited facts, I'm assuming is hindi sila kasal, no?
2: Kasal, opo.
3: Mukhang hindi sila kasal, pero mm-hmm. since acknowledge, pwede yun eh. If i-acknowledge nung biological father na anak nga niya yung particular child, then sa birth certificate, pwedeng mag-reflect yung mm-hmm. yung last name. So, pwede ba tong paguhin? Yes. Kasi for illegitimate children or outside of marriage, then the general rule really is yung apelyido ng nanay ang gagamitin under the family mm-hmm. code. So, pwede kang mag petition for a change of name para baguhin yung last name ng anak mo para magkapareho na kayo. Surname of the mother na ang gagamitin. Then, pwede mong gawing reason is, yun nga, sabi mo, bihira naman siya magpadala. Pero, despite that, even if ipa-change mo yung name ng anak mo para maging same sa'yo at hindi na dun sa surname ng father, hindi ibig sabihin nun ay mawawala na yung obligation niya under the family code para mag-provide ng financial support. So, kumbaga, kahit yung apelyido niya ay hindi na yung apelyido nung father, hindi automatic, wala na at absuelto na sa obligation
2: support.
3: For support si father. Pero ang akin lang ay dapat ma-prove mo na yung pag-change ng surname is in the best interest of the child, no? Pero again, yung support, it won't affect his responsibility to the kid.
2: Okay po. So, pwedeng palitan.
3: Yes.
2: Pero attorney, ito po ay ina-apply lang for illegitimate o kahit po sa legitimate, pwedeng palitan?
3: Actually, pag illegitimate, pwede. Pag legitimate kasi, then may right talaga yung anak to use the surname of the father. Mm-hmm. Yun yung general rule. Kapag naman magkaroon na ng annulment or mapawalang visa yung kasal ng parents, then saka siya pwedeng mag-change ng name. So even if at the time that the child was born, legitimate siya kasi within the bounds of marriage siya pinanganak. Pero kapag ma-declare as null and void yung marriage, then maari na magpa-change of name yung mga children born out of that marriage para maging surname na sila ng mother nila.
2: Mother. Okay po.
3: Yes.
2: Salamat po, attorney, sa clarification na yan. Another question po ay wala daw po kasi siyang idea tungkol sa kanyang sitwasyon. Meron daw po siyang friend na kasama sa apartment. Hati daw po sila sa bills and rent. Ngayon daw po, isang buwan siyang hindi umuwi sa apartment kasi nakikituloy siya sa ibang friend niya, naka-work niya. Wala po siyang updates unless tanungin ko kung bakit hindi siya umuwi at sinasabi lang niya na nandun lang daw po sa friend. Gayun po, dumating na yung bill. Understandable naman na hindi siya magbayad ng tubig since per head yon at hindi naman siya gumamit. Pero yung renta po ng apartment, kailangan ko po bang i-shoulder yung buong amount dahil hindi siya umuwi dito? Then saka lang kami mag-half, maghahati ulit kapag umuwi na siya. So hatian po itong...
3: Okay, so oo, kailangan mo na i-shoulder yung buong renta. Kasi sa mata ng landlord, yung rent nyo na due every month is your responsibility. So jointly and severally liable kayo to pay that rent. So kung wala man siya for that month, then kailangan bayaran mo pa rin yung landlord, no? Hindi mo pwedeng sabihin na hati kami, so dapat yung share ko lang yung ibayad ko sa kanya. Hindi. Just because wala yung kaibigan mo nung buwan na yon, hindi siya excuse para hindi mo na hindi na entitled yung landlord for the entire amount of the monthly rent for that particular month. So so ang suggestion ko, bayaran mo muna and then singilin mo yung roommate mo kasi hindi porket hindi siya tumira ay wala na siyang obligation para bayaran yung rent na yon kasi every month it's still due eh. Pero ang magandang ang suggestion ko is mag-usap na kayo, linawin mo na sa kanya kung gusto pa ba niya magstay or balak niya na bang umalis para makahanap ka na rin ng kapalit na roommate if ever hindi na siya magsistay for the succeeding months. That way, hindi mo na isho-shoulder yung buong rent kasi otherwise babayaran mo pa rin talaga yung kalahati kung kaibigan mo, 'di ba? So magandang i-clarify mo with your friend kung ano yung plans niya. Then yung bills, tama, it will be per head, so since wala nga siya, then tama lang na hindi mo siya singilin for that particular month na hindi naman siya nagstay doon at hindi naman siya nag-contribute doon sa utilities ninyo.
2: Okay po. So, responsibilidad na bayaran ng buo dun sa landlord yung renta, dun po sa hatian nila, yun po yung pag-uusapan nila. Pero, responsibilidad din itong isang friend na bayaran pa rin regardless kung nandun siya o hindi. Dahil may pag-uusap na hati sila.
3: Yes, correct.
2: Okay po. Thank you po, attorney. Another question po. Nagkaroon naman, usapan pa rin po ito, magkakaibigan. Nagkaroon kami ng deal sa investment na worth 20K na hindi natuloy pero nabayaran ko na siya. May kasunduan at pinirmahan na kami. Araw-araw akong hinuhulugan sa kanya na na-delay daw po siya ng 2 days dahil sa bagyo. Pero hinaharas niya ako at sinasabi niya na i-void niya raw yung usapan namin at i-transfer niya yung 20K sa araw-araw na hinuhulugan sa kanya. Tapos sinakot niya akong idedemanda niya ako. Na-depress po ako at nagkasakit. Kahit nagbabayad naman ako sa kanya ng tama at patong-patong na yung tubo, inaabot ko pa rin. Ang galing niyang mag-twist ng kwento. So ano daw po kaya ang pwedeng gawing action?
3: Okay, so yung kwento mo kasi, hindi ko masyadong clear kung ano yung investment deal na you're talking about eh. So, nag-invest ba siya sa'yo ng 20K and then hindi na-return? So, is that what you're paying monthly or separate ba na may utang ka sa kanya na hinuhulugan mo buwan-buwan? So, pero based nga dun sa sinabi mo, kung may kasulatan kayo na na babayaran mo siya, then hindi na yun pwedeng i-void ng basta-basta dahil lang may delay kasi ang bagyo is considered siya as force majeure or beyond your control kung hindi ka naman nakabayad. So, dapat bigyan ka niya ng pagkakataon or ng extension para magbayad. But definitely, hindi pwedeng yung i-transfer yung 20K dun sa araw-araw mong hulog nang walang consent mo. So, kumbaga, hindi siya pwedeng mag-breach of contract if it's a totally separate contract, yung 20K versus itong hinuhulugan mo, then hindi yun pwedeng transfer na lang ng biglaan. And definitely, yung ginagawa niyang pag-harass at pag-threaten sa'yo ay hindi yun naayon sa batas. So, pwede mo siyang actually reklamo for grave threats. And actually, pwede mo rin siyang isumbong sa barangay if you're in the same if you're in the same location. Tapos kung yung based lang dun sa limited na facts, no, if yung patong na tubo niya ay lampas na sa 6%, then or sobrang taas nung pinapataw niya na tubo, then pwede mo rin yung i-question. So ang suggestion ko ay at first i-clarify mo dun sa kanya kung ano yung talagang utang sa na kailangan mong bayaran, and dapat hindi yun mag maghahalo dun sa iba mong obligation sa kanya. And suggestion ko rin na yung deal ninyo is isulat niyo sa in writing para meron kang panghahawakan or proof na you've already paid this much. So if it goes to court eventually, may kita naman na nagbabayad ka and you want to honor your deal. Yun lang, may circumstances which make it hard for you to pay. So yun, never excused ang pagtithreaten sa kapwa, no, kahit may utang ka man or hindi. Dapat civil lang tayo, no, at maging maintindihin sa ating mga kapwa. So yun.
2: Okay po. Salamat po, Attorney. Ito po ang susunod nating katanungan tungkol naman po sa ORCR. Ano daw po kaya ang dapat gawin sa unit? Almost 1 year na pong nasa kasa. Pinalitan ng transmission at makina dahil nagka-problem. Ang unit po ay less than a year pa lang nagamit hanggang ngayon dahil hindi pa na-provide ng bank yung ORCR na original or CTC. Hindi pa rin po maparehistro sa LTO at hindi ma-release yung unit. Ano po ang dapat gawin kung stop na po namin ang paghuhulog or ibalik yung unit?
3: Okay, so ang pwede mong gawin ay mag-write ka na ng demand letter dun sa bank, pati na din dun sa CASA, na i-deliver nila yung ORCR and para rin ma-rehistro mo na ito, no? Also, pwede ka actually mag-file ng complaint sa DTI kasi consumer product yun eh. Tapos, they're preventing you from getting what you paid for. But definitely,

0: no? So basta huwag kang magde-default dun sa pagbayad nung monthly amortization payments.
1: Okay po. So hindi po ninyo masasuggest na i-stop yung paghuhulog dahil ang mangyayari ay siya yung magiging
0: Oo.
1: mali.
0: Yes, correct. Huwag mo silang bigyan ng ground para sabihin na ikaw yung merong fault or yun nga, pagkukulang. So, but start with the demand letter. I'm sure may explanation or reason naman sila.
1: Okay po. Ito naman po ang susunod na katanungan, Attorney I, tungkol po sa small claims. Kapag daw po ba nanalo sa small claims na case, pwede bang magkaroon ng record yung tao sa NBI? Nagtago kasi yung tao, umuwi ng province, at walang kasiguraduhan na nandun siya dahil pwede siyang magtago ng magtago. So magkakaroon daw po ba ng record sa NBI kapag nanalo sa small claims?
0: Okay, so ang small claims, clarify ko lang, no? It's a civil case. So wala siyang kulong. The decision is basically ordering that person to pay their debt. So hindi siya magkakaroon ng criminal record and hindi yun lalabas kapag i-check mo yung record niya sa NBI. Kasi yung NBI, doon lumalabas yung mga criminal cases. Yung mga civil cases and small claims, hindi siya mag-create ng hit dun sa NBI. Pero kung nanalo ka na at hindi pa rin nagbayad, then ang suggestion ko ay pwede kang mag magpa-issue ng writ of execution para i-garnish yung sahod or yung bank account or yung assets nung person na determined na by the judge na may utang sa'yo. And pwede ka rin actually mag file ng indirect contempt kung hindi siya sumusunod dun sa court order para dun sa pagbayad sa iyo nung kinautangan niya. So
1: okay po. So hindi po ito lalabas sa magkakaroon ng hit yung tao na to sa NBI dahil ang small claims ay civil case only. Ay ang lumalabas po sa NBI ay criminal case. Okay po. Last question po, attorney, tungkol naman po sa qualified theft. Gano'n daw po ba katagal yung process nito? Nabigyan na daw po kasi ng subpoena yung respondent at meron na pong schedule for hearing sa prosecutor. So gano'n daw po katagal yung process?
0: Okay, so ang qualified theft ay hindi siya, we can't say for sure how long it will take. Pero it may take a year or two. Pero it will depend dun sa number of witnesses na ipepresent ng prosecution at ng defense. So, mahirap na tanong siya na masagot. Kasi mamaya, sabihin nung kaagapay natin, oh, sabi ni Attorney Minstrel More, 1 year lang daw, bakit more than 1 year na? So,
1: depende
0: it really
1: po.
0: Depends. Oo. And possible din, like kapag may bagyo tulad ngayon, di ba, ilang araw na kakancel yung mga government offices, walang pasok. So, even yung hearings ko, nakakancel din siya because of the weather. So, ang mga hearings ng courts, sometimes every month, if nakaset siya for August, ang next na niyan, September. So, mapupush nang mapupush yung case mo. And it can last either if all things go well for a year or two or three. We don't know, but hopefully sa kaso niyo po ay maging mabilis yung pagka-resolve niya and hindi magkaroon ng maraming resetting. Kasi hindi po talaga natin may iwasan minsan na re-reset po ang mga court hearings, no? So, I don't want to go on record to say for sure kung gano'ng katagal. But yan, it depends on a number of variables po. So,
1: okay, so hindi po talaga siya nasasabi kung gaano katagal, gaano

0: kaigse dahil nga depende siya sa iba't ibang sitwasyon na pwedeng mangyari. Salamat po, attorney, sa pagsagot po sa mga questions po from our listeners and viewers. Sa lahat na lang po ng ating na-discuss mula po kanina sa RA 9653 at sa mga questions po from our listeners and viewers, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay.
1: So, reminder sa mga listeners natin who are renting below 10,000 pesos per month na under the law, protected po kayo upang hindi taasan ng inyong mga landlord ang rent ng for this year more than 1%. So if malaman if computing niyo po yung increase na impose sa inyo at it's more than 1%, then pwede po silang maging liable under the Rent Control Act for fine or imprisonment. So, ang suggestion ko, kausapin niyo po sila para po malaman nila kung ano yung nasasaad sa batas and para rin po sa protection ng both parties. So,
0: Okay po. Salamat po, attorney, at baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo or sa mangguni po sa kanilang legal concerns, eh paano po ba nila kayo makokontakt?
1: Ah, okay. So, for legal concerns, ako po ay isang volunteer sa International Integrated Bar of the Philippines, particularly Rizal RSM. So, kung kayo po ay nakatira malapit sa Pasig, masasuggest ko po na pumunta sa ground floor ng IBP building number 15, Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas Center, Pasig, Metro Manila. Nandun po ang office ng IBP, National Center for Legal Aid. And if you're a resident of Rizal, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Taguig, Pateros, Marikina, yun, pasok pa rin po yun sa Rizal RSM na jurisdiction. So, yun, meron po dong mga lawyers who can provide free legal advice. Pero syempre, may schedule naman po sila doon. There.
0: Okay po. Maraming salamat po muli, Attorney Minstrel, sa inyo pong panahon po na makagapay po namin kayo dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much po, Attorney. God bless you po.
1: Thank you for having me. God bless everyone. Thank you.
0: Muli, maraming salamat kay Attorney Minstrel More sa kanyang pakikiagapay sa atin dito sa ating programa. Attorney, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating mga legal questions at maging sa naging discussion natin kanina. Maraming salamat po at napalagi po kayong available para po dito sa ating programa. At kaagapay, dahil po limited lamang ang ating time sa puntong ito, ay samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray, kaagapay. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Attorney Minstrel na amin pong nakagapay dito po sa broadcast. Dalangin ko po na patuloy niyo po siyang pagpalain. Dalangin ko po na patuloy niyo po siyang palakasin. Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanya sa bawat gagawin niya, Panginoon, at maging sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Palakasin niyo po siya, pagpalain niyo po siya, Lord God. Maging ang aming mga kaagapay, Lord, hindi man po namin masabi isa-isa yung aming mga pinagdaraanan. Meron po kaming mga kaagapay na sa ngayon ay dumaraan po sa iba't ibang legal concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. At alam ko po, Panginoon, alam po namin na ikaw ay kikilos sa buhay ng bawat isa sa bawat isa sa amin ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya muli, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga concerns, ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po patuloy sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, dahil nananatili kang Diyos, nananatili kang in control anuman yung aming mga sitwasyon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, maraming salamat din po sa iyo sa pagtutok dito sa ating programa at salamat po na hanggang dito sa end part ng ating programa ikaw ay nakatutok. At salamat din po sa pag-share ng ating episode. Maari mo pa rin po yung i-share, maari mo pa rin po yung i-copy link sa inyong mga sariling social media. Muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa at patuloy ang aking pagbati. Muli po, maraming salamat sa iyo, Kaagapay, at muli ako po ang inyo nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa programang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. See you again next week, Kaagapay. Mag-ingat ka and good night. God bless you, Kaagapay.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. Kaya isang maulan-ulan, malamig-lamig at makulimlim na hapon sa bawat isang ka-express mate natin dyan. Kung ikaw ay pauwi na sa mga sandaling ito, aba I recommend na medyo bilis-bilisan mo na siguro ang iyong paglalakad para hindi ka abutan ng ulan. Especially kung wala kang dalang payong o kung anumang panangga sa ulan. Kung wala kang payong or kung wala kang jacket or kung anuman na pwede mong gawing pangsilong, pwede mong gawin, sumabay ka dun sa mga kaibigan mo, sa mga kawork mo, sa mga friends mong merong payong. Or kung hindi naman kaya, habang maganda pa yung, habang hindi pa pumapatak yung ulan. Yan, pumunta ka na dun sa iyong sakayan. And syempre, yan, para mas maging exciting, para mas ma-enjoy mo ang iyong biyahe pa uwi, may gawin mong background music ang ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kung medyo tinatamad ka pang umuwi dahil gusto mong magmeryenda muna, aba, pwede mo rin yung gawin, no? Huwag mo nga lang kalimutan na i-share ang iyong blessings. And hello, hello sa bawat isang ka-express mate nating nakaabang na sa mga sandaling ito. Batiin natin ang ating mga ka-express mate. Hindi lang dito sa mga karatig lugar natin dito sa ating station, pero syempre isang mainit na pagbati sa mga taga-Albay. Mainit na pagbati rin syempre sa mga taga Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, and Catanduanes. At syempre para naman dun sa mga ka-express mate natin na nakikinig na mga nasa karatig probinsya ng ating lugar or ng Bicolandia. Ayan, shoutout din sa inyo, no? And oy, may mga nagse-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan. Happy birthday po kay Sister Laura Chua. And happy birthday rin kay Shaina Futalan Mendones. Yan ang isa sa mga nahandelan ko nung ako ay college. Yung sila yung parang na-train ko to become the next student leaders ng aming organization. Yun, I think engineer na din to eh. So yun, shout out and happy birthday sa iyo. And syempre sa mga nagse-celebrate rin ng mga espesyal na araw ngayon. Whether birthday man yan, a simple celebration, an anniversary, kasama mo kaming nagse-celebrate kahit hindi kami makaka-share. Joke lang. Kahit hindi kami nakikikain, yan, nakiki-celebrate naman kami. But anyway,
Ayan, so para sa mga announcements ng ating himpilan, so magkakaroon po ng Kairos Course, God, the Church, and the World on August 21 to October 23. Dito po ay 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. At open po to sa lahat ng mga ikaw man ay believer, ikaw man ay youth, leader, or isang pastor. Pwede kang mag-join dito. Ito po ay gaganapin online via Zoom. And para naman sa mga face-to-face activities, ay gaganapin ang ito sa KIR 104.3 DWAY-FM. Contact nyo lamang si Maria Shelo Ibasco and si Christine Aydalia Asilo or i-text ang mga numerong 0920-921-5843. Pwede ka rin mag-text sa 0927-214-2461. And syempre magkakaroon din po ng First Bicolandia Inter-Church Bible B Competition ng Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Ito po ay gaganapin sa December 5, 2026 from 10 a.m. onwards. And para sa mga karagdagang detalye, please visit their Facebook page, Paga Retreat Center. Para sa ibang mga anunsyo, enrollment is ongoing for on-site and online courses ng Theology University Bicol. You may contact the number 0915-8434-983 for more details. And pwede ka rin mag-email kay mytuleg2022@gmail.com. Again, pwede ka rin mag-email if you're interested sa email address na mytuleg2022@gmail.com. Or you may visit their official Facebook page at https://www.facebook.com/TheologyUniversityBicol. At magkakaroon din po ng coaching workshop sa second floor ng ating himpilan on August 25 to 26. Ito po ay gaganapin from 8 a.m. to 5 p.m. Yan, para sa mga detalye ng registration fee, and you may contact Bishop Ruel Orihuela sa kanyang contact number na 0916-148-9588. With that, ka-Express Mate, alam kong excited ka na. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara!

0: sakay na.
1: Driver's Drops.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. At dahil nandirito na tayo sa ikatlong yugto ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa isang tema. Kaya para mabigyan ko kayo ng konting ideya kung anong magiging tema natin ngayong gabing ito. Minsan mo na bang narinig ka-express mate ang katagang "It's okay not to be okay"? May mga pagkakataon nga talaga sa buhay, no? Minsan we're feeling down under the weather. May mga pagkakataon sa ating buhay na aminin man natin sa hindi, tayo ay hindi okay. And in those moments, di ko lang alam sa iba sa atin, no? Pero karamihan kasi sa atin, pag hindi tayo okay, naghahanap tayo ng mga tao na gusto natin masharean, maopenan, na ay, hindi ako okay. And minsan, one of the problems or one of the issues kung bakit tayo nagkakaroon ng gantong situation, kung bakit tayo naghahanap ng masyeshera ng ating mga problema, is because gusto natin gumaan ang ating pakiramdam. Pero ka-express mate, naranasan mo na ba yung nag-share ka at nag-open up ka sa isang tao, pero parang hindi pa rin kompleto. Parang wala pa rin nangyari. Minsan kahit ang ganda-ganda na ng advice na binigay sa iyo, parang hindi ka pa rin satisfied eh. And in those cases, some of us would go to music para mas mapagaan ang ating pakiramdam. Pumupunta tayo sa musika that reminds us that everything is going to be okay and alright. Kaya sa araw na ito ka-express mate, kung hindi ka okay sa mga sandaling ito, at kung lumapit ka na sa mga tao at parang hindi ka pa rin satisfied sa kanilang advice, sa kanilang tulong, narito ang ilan sa mga musikang nagpapaalala sa atin that everything is going to be okay. Minsan nga kung wala mang nabibigay na advice sa atin yung isang tao, the best thing that they could give us and offer us is ang kanilang presensya. Oo, diba? Kaya ating pakinggan ang mga awiting nagsasabing, "Everything is going to be okay." Kaya ano pang inaantay mo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat ka Expressmate sa inyong pagsama sa akin na ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And palagi niyong tatandaan that the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. And pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Tamang oras, alas 6:27 ng gabi.
2: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa FEBC Bicol. Ito po ang CARE 104.3 The Way FM. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel at sa ating technical, kasama naman po natin si Don Alfonso. At ngayong gabing ito ay samahan niyo po kami at tayo po ay napapakinggan sa ating FM band, sa ating radio frequency ng 104.3. Tayo din po ay napapanood live sa ating Facebook page sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayo mag-comment at mag-like na din sa ating page para nakaka-follow po tayo ng ating mga posting. You can comment sa ating live broadcast ng inyong mga prayer requests kasi on our second part ay mananalangin po tayo. And tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kalimutan mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us sa ating Instagram sa CARE 104.3 at sa ating online streaming. If ninanais nyo pong makinig online sa inyong cellphone, basta po may data kayo or may internet kayo, sa inyong web browser, i-type nyo lang po sa URL yung bit.ly/thewayfm, T-H-E, The Way FM, bit.ly/thewayfm. Mapapakinggan nyo po maging ang ating mga awitin na papatugtugin po ngayong gabi. Of course, sa social media ay mayroon tayong mga tinitingnan mga restrictions. Ano po? Pero if you're listening via online streaming, ay mapapakinggan nyo po kung ano yung napapakinggan sa radyo. Bagamat ano po ang ginagawa nyo po ngayon, medyo makulimling ang panahon. Kanina nga po ay medyo malakas yung ulan. Saan man po kayo, kung kayo po ay nasa bahay na, nagre-relax dahil sa maghapong trabaho, yung mga nanay ay perhaps ay nagpiprepare na po ng hapunan, ano po, ay tune in nyo lamang niyo po ang inyong radyo or pwede naman sa inyong smart TV ay pwede po kayong manood ng YouTube sa inyong YouTube ano po para mas malaki yung display, yung screen. At habang nagluluto ay nagpapasulyap yung tenga po natin ay nakikinig of course sa salita ng Panginoon. If you're on the road right now, maybe you're driving, eyes on the road, and turn in your car stereo sa 104.3 sa FM band at sabay-sabay po nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sa muli, samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto para dito. Now, ang napakaganda po ng ating pag-aaralan po ngayon mula sa magandang balita ni Yesu Kristo ayon kay John, ano po, the Evangelist John. Ito po ay patungkol kay Lazarus. Kilala po natin siyang close friend ni Jesus together with his sisters, ano po, si Martha at si Mary. At may pagkakataon sa Bible, especially in John chapter 11, babasahin po natin to. Ito po yung meat ng chapter 11. Ito po yung napakahalagang mensahe na sinulat ng narrative ni John, ano po, the beloved or the evangelist. At dito po talagang nasukat yung pananampalataya ng magkakapatid na sina Martha at si Mary. But before that, let me just ask you, kung hindi nangyayari ang mga hinihingi natin sa Diyos sa ating panalangin, ano ang nagiging reaction natin? At bakit ganon? Sige nga po, if you're listening right now, I'll give you some time, siguro 2 seconds, just to think about ano ba yung usually reaction natin? Di ba? Kasi by nature ang tao ay mainipin. Diba? Ako po, I tried that and I've done that many times na alam niyo po yun na parang hindi pinapakinggan ni Lord yung panalangin natin. Kaya yung iba ay pwedeng ikaw ay nag-hibernate, lumalayo muna, nagpapahinga muna. Mayroon nga akong kilala ay yung favorite line niya ay hanapin niya daw muna yung kanyang sarili. Parang nawawala. Ano po? Of course, we have this own versions
nang minsan nagtatampo sa Panginoon. Minsan ay naglalaylo muna sa church, hindi muna nagsiserve. Minsan nagbaba. I don't know what you're doing. Ano or ano yung reaction niyo po dito. Now, today's text, napakaganda pong mai-relate po natin to. And let me just read in John chapter 11 verses 17 to 27. And I'm using the Pinoy version. Ito po yung pakasabi. Nung dumating si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem. At maraming Diyos ang pumunta para makirami kina Martha at Mary sa pagkamatay ng kapatid nila. Kung titingnan po natin dito yung mga previous verses ay may pinadalang messenger actually sina Martha at Mary para pasabihan or para sabihan si Jesus na si Lazarus nga ay may sakit, malubhang sakit. Ano po? Sa 20, verse 20, sinalubong ni Martha si Jesus nung nabalitaan niyang parating na ito. Pero nag-stay si Mary sa bahay. Nagpaiwan si Mary. 21, sinabi ni Martha kay Jesus, Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero ngayon, kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo. 23, sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Sagot ni Martha, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. Ako ang sa huling araw. 25, ako ang huling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Yes, Lord, sagot niya. Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo. Now, let me just share to you the background. Hindi naman kalayuan po yung Bethany na kinaroroonan ni Jesus. Actually, sa kabilang side lang po ng Jordan, si Jesus, nung mga panahong iyon. Mga higit 30 kilometers according to the geographical location, ang layo ng Bethany sa lugar kung saan nasaan si Jesus. Pagkatapos ng 3 days, imposible ng listen. At ito ngang sabi ko kanina, kung babasahin natin yung mga earlier verses, ay mayroon ng messenger na pinapunta si Martha just to notify Jesus na yung best friend niya, yung close friend niya, ay may malubhang sakit. Ano po? At ito naman ay nakarating talaga kay Jesus. Pero intentionally, it goes without saying as we read the scripture na parang talagang sinadya ni Jesus na i-delay. Now, pagkatapos ng 3 days, imposible na po mabuhay or magising pang isang tao mula sa kanyang pagkakoma, di ba? Kasi wala nang talagang malay dito si Lazarus. Mag-uumpisa ng mabulok ang katawan ng isang patay sa mga oras na ito dahil nga sa init ng climate dun sa Israel. Mas madali po ito. Kaya linibing na nga po. Now, late si Jesus sa kanyang answer sa request ng magkapatid na Martha at Mary. Na sanay, ano po, pagalingin ang kanilang, yung request po nila, kaya nagpa-compo siya, nagpadala ng mensahe. Yung request po sana nila, yung pagalingin yung kapatid nilang si Lazarus. Kahit na close na kaibigan ni Jesus si Lazarus, hindi siya dumating sa oras para tulungan ito sa oras ng kanyang pangangailangan. Now, makikita po natin dito yung disappointment ng magkapatid. Kasi nga, close friends po sila. Hindi maitago ni Martha ang kanyang disappointment kay Jesus. Inaasa ni Martha na darating agad si Jesus para pagalingin nga itong kapatid niyang si Lazarus as soon as makarating sa kanya yung balita. Iniisip siguro ni Martha na ang pagiging late ni Jesus ay naging dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid.
At iniisip niya siguro na hindi na kailangan si Jesus sa oras na yun dahil patay na nga si Lazarus. Kumbaga, kung sa atin ay bakit ka pa nandito? Patay, kumbaga, anin mo pa yung damo kung patay ng kabayo. Parang ganun po yung senaryo. Ano po? Tapat lamang si Martha sa kanyang nararamdaman. Hindi tinago ni Martha ang kanyang tunay na feelings kay Jesus, yung nararamdaman niya that time. Pero hindi ito naging dahilan para mawalan sila ng faith kay Jesus. Sinabi ni Jesus na mabubuhay uli si Lazarus. Pero iba ang naging dating nito kay Martha. Inaffirm ni Martha ang sinabi ni Jesus, pero akala niya mangyayari lang ito sa general resurrection sa end of times. Kasi alam niyo po ang mga Hudyo, yung faith po nila na mabubuhay ang mga patay sa last day. Mayroon po silang pagkakaintinding ganoon. Akala siguro ni Martha na kinocomfort lang siya ni Jesus. Pero iba ang purpose ni Jesus nang sabihin niya ito. Dinidescribe lang ni Jesus ang kanyang gagawin. Ine-emphasize ni Jesus na may power siyang bigyan ng buhay ang isang patay. Sinabi ni Jesus na siya ang resurrection at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa Christ or kay Christ ay may eternal life na magtatranscend or tumatawid sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng faith, nagtatransition ng isang tao mula sa old self or old life patungo sa new life. Kaya tinanong ng diretsa ni Jesus si Martha kung nananampalataya siya sa sinasabi niyang Kristo. At ang confession nga ni Martha ay ang na-reveal ang kanyang malakas at matatag na faith kay Jesus bilang Christ and the Son of God. Now, kapatid, listen. Sa panahon na silent ang Diyos at parang hindi dinidinig ang mga prayers po natin, humihina at minsan ay nawala o nawawala pang faith natin sa Diyos. Aminin. Ang gusto natin ay ang mabilisang sagot sa mga prayer request natin at base sa timetable po natin. Kasi nga po, by nature, ang tao talaga ay mainipin. Ano po? Mainipin tayo. Gusto natin agad ng kasagutan sa ating panalangin. At gusto natin yung sariling timetable natin sa oras at gusto nating paraan. Pero hindi po ganun ang Panginoon. He never been late or advance. He is always on time. On His time. Ano po? Sa oras na tahimik ang Diyos, tumitigil tayo sa ating mga prayers at nag-uumpisa tayong magtampo. Ayan, paki-comment yung mga kagaya nito. Kagaya ko din, ano po, in some time. Tulad ni Martha, pwede tayo maging bukas sa ating nararamdaman sa Diyos. At tulad din ni Martha, pwede tayong magpasya na magtiwala pa rin sa Diyos. Kahit na disappointed si Martha kay Jesus, hindi niya tinalikuran ang faith niya. Sa silence ng Diyos, opportunity ito para masubukan kung malakas at totoo ang faith ng isang tao. Or mahina ba ito? Or fake ba ito? Kagaya ng tanong ni Jesus kay Martha, tanungin natin ang sarili natin. Nagtitiwala pa ba tayo sa Diyos o hindi? Ang matibay na faith ay isang tuloy-tuloy na process ng paglago at hindi minsanan lang na event sa buhay po natin. Muling lumalakas ang faith ni Martha nung makita niya ang miracle na ginawa ni Jesus nang binuhay ni Jesus si Lazarus after 3 days or 4 days na nga po. Naranasan ni Martha ang katapatan ng Diyos sa buhay ng kanyang family. Listen, marami sa atin ang napipreempt ang paggilos ng Diyos sa sitwasyon po natin. Namimiss tuloy natin yung supposed miracle na gagawin ni Lord sa sitwasyon natin
dahil sa masyado po tayong nararattle sa problemang kinakaharap po natin. Masyado po tayong naiinip. Alam niyo po yun, kumbaga sa pagluluto, ano po, nagpapakulo pa lang si Jesus nang iaahin sa atin. At tinitest lang tayo kung hanggang saan yung patience po natin. Pero tayo, hindi na mapakali, kumain na tayo sa labas. Ayaw natin yung lutong inihanda ng ating Panginoon. Alam niyo po, faith is a journey of hills and valleys. Ang pananampalataya ay isang lakbayin na puno ng matataas at matatarik na daan at mga malalayong lakarin na ititest ang ating pananampalataya, na ititest ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Nasusubukin tayo. Pero ang paglalakbay natin, sa paglalakbay natin, nangako ang Panginoon, nakasama natin siya. Even if we felt like He is not there, when God is silent, it doesn't mean that He is not up to something for us. Kaya kaibigan, anuman po ang panalangin na hinihiling natin na tila ba ang layo ng Panginoon at hindi tayo pinapakinggan, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. He knows the best for us. Siya po ang direktor ng buhay natin. Siya po ay nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa atin. Aminin natin na hindi madali. Pero kung patuloy tayong kakapit sa Panginoon, mararanasan din natin ang miracle na naranasan ng magkapatid na Martha, Mary at Lazarus. Siya po ay buhay noon, ngayon, at sa mga susunod na araw. Huwag po kayong alis, babalik po ang tanglaw sa daan ng buhay pakalipas lamang po ng isang awitin. At kung ikaw po ay nakakinig o nanonood sa social media, makakapanood ka din po ng mga ilang paalala ng ating himpilan. Babalik po ang tanglaw sa daan ng buhay.

Sige po, salamahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon o Diyos, aming Amang Banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang Diyos na matapat, ang Diyos na mapagpatawad. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabing ito, Papa kumbaba, kinikilala ang aming kawalan kung wala ka sa aming mga buhay. Lord, kami po humihingi ng iyong kapatawaran dahil minsan sa aming pagmamalabis, dahil sa aming pagkainip, dahil minsan kami po'y nagtatampo na hindi niyo po sinasagot ang aming mga panalangin. Patawarin niyo po kami na kung minsan nakakaramdam po kami parehas ding Martha ng disappointment dahil sa mga hiling po namin na hindi niyo pa po binibigay. Patawarin niyo po kami kung minsan ay kami po ay hindi nagtitiwala. Pero Lord, sadyang mabuti ka. Sadyang matapat ka. Salamat sa salita niyo na aming napag-aralan po ngayon na ikaw ay buhay noon pa man, ngayon at magpakailanman. Salamat sa assurance, O God, that even though we will walk through the valley in the shadow of death, though our faith may wiggle for a times, Panginoon, especially during those times na kami po'y masyadong na-overwhelm ng aming mga problema, ng aming mga kinakaharap. Salamat dahil hindi ka po napapagod sa amin. Salamat dahil hindi niyo po kami sinusukuan. Alam niyo po ang aming kanya-kanyang struggle sa buhay, kanya-kanyang kinakaharap na problema. Lord, linalapit sa iyo ngayon ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa radyo man or sa social media, O Diyos. Kilala niyo po sila. At Lord, alam niyo po ang kanilang mga panalangin. At sila po'y nag-aantay. Kami po'y nag-aantay ng mga kasagutan, O Diyos, na nanggagaling sa iyo. Mga kahilingan po naming minsan matagal na, O God. Ito man ay financial. Ito man ay relational, emotional, mental, lalo tigit sa spiritual. Pero O Diyos, kung kami man po'y mag-aantay, kung hindi niyo po din po kami tutugunin ng aming panalangin, bigyan niyo po kami ng katatagan sa aming pananampalataya na patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na umasa sa iyo, patuloy na kumapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Inaalala ang bawat pamilya na aming rinirepresent, ng aming mga listeners and viewers, kanilang mga pangarapin, kanilang mga gawain, saan man po sila, pagningningin niyo po sila, na makita na mayroon po silang Diyos na buhay, Diyos na matapat, at Diyos na tumutugon ng panalangin. Salamat, O Diyos. Inaalala ang mga kapatid po namin ngayon na nakikinig at nanonood, sina Pastora Annabel Lagria, salamat o Diyos sa kapatid na ito na ginagamit niyo po para sa pagpapahayag ng magandang balita. Samahan niyo po siya lagi. Gayon din kay Pastor Tony Briobo ng GCF Tabaco, o Diyos. Lord, alam niyo po ang lakbayin ng kapatid na ito, ng lingkod niyo pong ito, Panginoon. Paranas niyo po sa kanya ang iyong katapatan, ang iyong miracle, ang iyong pagmamahal, Panginoon, O Diyos, na huwag mang hinawa siya sa mga panahon ng pagsubok at patuloy na kumapit sa iyo, Panginoon. Naalala ang maaming mga kapatid na may karamdaman, O Diyos, pagaling niyo po sila ng iyong mga pagpalang kamay, Panginoon, samahan sa araw-araw. Salamat sa buhay ni Leia na nakikinig po ngayon, aking asawa, Panginoon. At sa lahat, O Diyos, dalangin po namin na, Lord, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ang siyang bumalot sa bawat isa. Na patuloy na, Lord, magpatuloy sa lakbaying inihanda niyo po, Panginoon. Lord, we have this assurance na galing sa salita niyo at ito po'y panghahawakan po namin sa araw-araw. Salamat at minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi,
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ay lagi po nating mapapakinggan, mapapanood araw-araw dito sa CARE 104.3 The Way FM mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. At kasama po natin ang ibang lingkod ng Diyos dito sa Albay. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa Sitio San Antonio sa Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. You can follow me sa ating page na Every Gising is a Blessing. Kasama natin si Technical, si Don Alfonso. Maraming salamat po and God bless us all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos.

paniniwala at pananampalataya. Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, good morning. Sana naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, lalong-lalo na sa mga kanina pa nakatutok sa himpilang ito, at sa iyo kaibigan na naghahanap ng himpilang mapapakinggan o ito ang yung first time na makarinig dito sa himpilang ito. Ikaw po ay nasa tamang pihitan dahil ito po ang CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC dito po sa Kabikulan, member ng KBP. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na inyong nakakasama every Wednesday dito po lang po sa programang Mabungang Panalangin. Kumusta po ang inyong umaga? At mamaya po, tayo po ay sama-sama na magnilay-nilay ng salita ng Panginoon at ng higit sa lahat sa ating pananalangin na papangunahan ni Pastora Elsie Kagumbay. Sa pangalan po ng ating mga technical men, sa pangunan ni Kuya June Apinado and ang kanyang kasamang si Kuya Mon Diaz, ay nais po namin ng batiin kayo ng hindi lang pagpalang umaga kundi happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays ng kanilang kaarawan at ang anniversary din sa mga nag-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Sa wagang ito, sa ating pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon, ay nais ko pong tingnan natin ang isang verse na mula sa Psalm 1, chapter 100, verse 4. Ang sabi po dito, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. Sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, dito po sa Awit, chapter 100, talatang 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mapapansin po natin dito, lalo na po dito sa ating binasa sa ESV, ang dalawang bahagi ng templo, ang gates and courts, na sinulat ng author ng Psalm, na kung saan ay pinapaniniwalaan at makikita naman talaga natin sa Biblia na si King David ang sumulat nito. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. Mapapansin po natin that itong dalawang bahagi ng temple na hindi lang kalooban ng Diyos o nais ng Diyos na tayo pumasok sa gates. Lalo, I'm talking na as if we are tayo ang mga original na tagatanggap, ano? Pero ito po ay sinulat, no, ni ng King David para po sa mga Israelites, sa kanyang mga kabayan, na hindi lang po sila dapat pumasok sa gates kundi even sa courts. Dahil ang gates po ay para lang po sa common na worshipers,
sa mga taong nakatanggap ng kabutihan ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos. Kaya basically, when they enter into His gates, ay they give thanksgiving. Pero when they enter in His courts, medyo iba lang po yun. Hindi lang po sa thanksgiving, kundi sabi nga dito, enter His courts with praise, give thanks to Him, bless His name. Ang huling sinabi po dito na command ng Panginoon ay bless His name. Normal po sa isang tao ang magbigay ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, lalo na kung siya ay nakaranas ng kabutihan niya, ng pagtugon sa pangangailangan, ng kagalingan, ng pag-iingat. Madali magpasalamat sa Panginoong Diyos. But to bless His name, ibig sabihin kahit walang dahilan, lalong-lalo na po na pagka tayo ay nasa dumadaan sa pagsubok, mukhang mahirap magpasalamat sa Panginoong Diyos. At lalong higit sa lahat, mukhang mabigat at mahirap ang sabihing, blessed be the name of the Lord. O dakilain ng Panginoong Diyos. Ngunit sa talatang ito, ito ang huling napanggit at nais ng Diyos na ang ating gawin ay sa paglapit sa Panginoon ay hindi lang hanggang pagpasalamat lamang. Hindi lang sa pag-alala ng Kanyang mga kabutihan sa atin. But for us na humantong, nadakilain ang Kanyang pangalan, sambahin ang Panginoong Diyos, higit sa lahat ay dakilain ang Panginoong Diyos sa ating buhay, regardless kung ano po ang ating nararamdaman. Despite ng ano man ating nararamdaman na maaaring hindi maganda at nakapagdudulot sa atin ng kabigatan. At ito po ang pinakananais ng Panginoong Diyos. Siguro na narinig na po natin ang isang uri ng praise, which is the sacrifice, the sacrificial praise, na kung saan tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon despite ng ating mga pinagdaraan ng challenges sa ating buhay. Kapatid, kaibigan, kumusta po ang ating pagpupuri, pagdakila sa Panginoong Diyos, paggilala ng Kanyang kabutian despite na wala tayong minsan naalala na specific, dahil minsan nakakalimutan natin, minsan wala tayo kaagad maisip. Mas madali nating maisip yung mga bagay na nahihirapan tayo, ngunit pagdating sa mga kabutihan, sa mga ginagawa ng Panginoon, minsan ang tagal mag-isip, no? Minsan sa ating mga groupings, sa mga group Bible study, when we ask someone na magbigay ng patutuo at pasalamat, ang ibang tagal mag-isip, no? Ang tagal makapagsalita. Ngunit pag pinag-usapan kung anong mga challenges sa buhay, mga kahirapan sa buhay, ang dali nating magsabi. At ganun pa man, nawa ang ating paglapit sa Panginoong Diyos ay hindi lang sa ating hanggang sa pagbibigay ng pasalamat sa mga kabutihan ginawa niya sa atin, kundi kahit wala tayong nakikita, nararamdaman, kahit minsan ay parang wala tayong dahilan upang pasalamat sa Panginoon, nawa ay pagpalain pa rin natin ang Panginoong Diyos. Nawa magdulot pa rin tayo,
magmamagbigay pa rin tayo, mag-alay pa rin tayo ng pagdakila sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, mga kaibigan, ito lang po ang isang paghahamon sa ating lahat for us to bless His name. Pakinggan po natin ang isang awiting ito para sa ating lahat na nakantaway sa radyo at tila naman po mga paalala sa mga nakatabay po sa FB Live. You can send your prayer concern or request and ang inyong pagbati din, lalo na sa comment section ng ating sa FB page po ng FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pakinggan po natin ang awiting ito.

0: Okay, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay nakakusapan ng langin. At tayo po ay papangunahan ni Pastora Elsie Kagumbay ng Intercessors for the Philippines. Siya po ang mauna sa atin sa panalangin sa umaga ito na kung saan ang ating focus ay ang FABC Philippines o FABC Network, lalo na po ang himpilang ito ng The Way FM. Kasabay na rin po ang media platforms, hindi lang ng media, ang mainstream media, and of course ang social media, even ng ibang mga himpilan at network. So tayo po ngayon ay manalangin. Good morning po, Pastora Elsie. At maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin sa oras na ito. At ang ating pong idudulog sa ating Diyos na banal na ang bawat pamilya ay ma-restore according sa kanyang kalooban. Patunay nga na ang bawat pamilya ay magkaroon sila ng kagalakan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Patunay nga na ang bawat tatay ay mailid at makapag-provide sa kanyang pamilya at iparanas ang pagmamahal sa kanyang pamilya. At maging din po ang asawa na makatulong na mag-manage at magpasakop sa kanyang asawa. Kaya Aba, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa oras na ito. Kami ay patuloy nagpapakumbaba. Patuloy po, Diyos, kami nag-repent sa lahat po na aming pagkukulang sa aming pamilya bilang mga magulang. Turuan niyo po kaming makaganap ayon sa iyong kalooban na kami po ay magkaisa sa aming pananampalataya sa iyo at kami lahat ay makadulog sa iyo. Natunay nga na makita sa amin ang likeness and image mo, na kami ay iyong altar, kami ay iyong presence, kami ay iyong mga anak sa mundong ito. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga tatay, Panginoon, ay tunay nga na maipakita nila ang pagmamahal, mailid nila ang kanilang pamilya, and ma-provide nila, O Diyos. Sinabi mo nga, Panginoon, na ang mga lalaki ay iyong korona. At ang korona naman ng mga lalaki ay ang kanilang wife. Kaya, O Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito na ang mga asawang babae, O God, makatulong na mag-manage at maipakita ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay at patuloy nga siya, O God, na maging modelo sa kanilang pamilya. At ang mag-asawa, O God, ay patuloy po namin dinudulog sa iyo na magkaroon ng restoration. We declare restoration, O God, sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, sa bawat, O Diyos, sambayanan. Panginoon, magkaisa po kami na mayroong pananampalataya sa iyo. At tunay nga na ang kapayapaan sa bawat tahanan ay makamtan. We declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa bawat family. At tunay nga na ang mga anak ay makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. At tunay nga na ang mga kabataan, O Diyos, ay makapaglingkod sa'yo. Alisin niyo po sa bawat pamilya ang anumang ugad, pagtatalo, ang anumang o Diyos, mga bagay na labag sa'yo. At aming Panginoon, dinadalangin ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa oras na ito. Magampanan po namin ang bawat tungkulin sa bawat isa. At tunay nga ugad, ang lahat ng pangailangan ay makamtan ng bawat pamilya at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong pamilya. We declare healing upon healing right now. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach Adonai, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na kailangan namin ngayon, bukas, magpakailan pa man. Salamat, O God, sa oras na ito na kami nakakapanalangin sa'yo na mayroong pananampalataya at pagpupuri. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kapangyarihan. Ikaw lamang, O God, ang Diyos na aming kailangan. We bless your name. We glorify your name. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming buhay. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, O Lord, sa iyong pagtugon ng aming mga pangangailangan, sa iyong pag-iingat, sa pagparanas mo sa amin ng iyong kapangyarihan, ito man ay sa pamagitan ng kagalingan, ibigay mo sa amin ang kapayapaan at kapanatagan. Dalangin po namin na hindi lang po kami maging mapagpasalamat, lalo na dahil sa mga bagay na amin natatanggap, kundi dahil din nawa kami din ay patuloy na magdakila, magpuri sa iyo. Itaas ka sa lahat ng sa kabuuan ng aming buhay. Bigyan kang karangalan, papurihan, O Diyos. Kahit minsan ay parang wala kaming dahilan na pasalamatan ka. Dahil tunay nga na Ikaw ay Diyos na dapat lang nakilain, dapat lang sambahin, dapat lang pag-alayan lang lahat ng kapurihan at kadakilaan. Salamat po, Diyos, sa buhay na meron kami. Nawa kami patuloy na mamuhay ayon sa layunin mo itong kami, Panginoon, ay patuloy na magbigay ng kapurihan sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat tagapakinig namin mula sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga anak buhay, sa kanilang mga negosyo. Salamat po, Panginoon, sa pagpala mo sa aming mga kapatiran, sa aming mga partners ng himpilang ito, and even mga staff and volunteers. Purihin ka po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo po ay inabot na naman ang oras ng pamamaalam. Sa pangalan po ni Kuya June Napinado, ang ating chief tech, at ni Mon Diaz. Ito po si Pastor Abel Manzanilla. Patuloy na nagsasabing ano man ang iyong naging tulog at gising naman ang puso at damdamin. Handa natin, it's a new day, new hope, and we are alive. Have a great day, kakaya niya.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, 205 na job seekers na hire on the spot sa ginawang Grand Job Fair 2026 sa Legazpi. Peso nakapagtala ng higit 11,000 kwalipikadong aplikante. BFP Bicol ipinagdiwang ang ika-35 anibersaryo, best fire stations at stakeholders kinilala. Dole Bicol at IBP Bicolandia nagkasundo sa pagpapalawak ng legal assistance sa mga manggagawa sa pamamagitan ng MOA signing. Bagong public market site na Mercado de Camalig sa Barangay Iluluan, Camalig Albay, formal nang binuksan. At sa ating Mayon updates, alert level sa Bulkang Mayon posibleng itaas ayon sa PHIVOLCS. At ngayon po sa mga detalye. Nakapagtala ang Legazpi City Public Employment and Services Office o PESO ng 205 na hired on the spot o HOTS applicants at 1,104 na kwalipikadong aplikante mula sa 1,278 na registrants. Ito ay kaugnay sa isinagawang Grand Job Fair 2026 nitong Agosto 17, 2026 sa Ibalong Centrum for Recreation. Ayon sa PESO Legazpi, isinagawa ang job fair bilang bahagi ng 35th Ibalong Festival, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Legazpi, Department of Labor and Employment o DOLE, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay PESO Legazpi Head Diosdado Reñeses, umabot sa mahigit 1,011,000 ang job opportunities na inialok sa naturang aktibidad mula sa 55 employers, 5 overseas recruitment agencies at 20 government agencies. Bukod sa job matching, isinagawa rin ang payout para sa mga benepisyaryo ng Special Program for the Employment of Students or SPES, Jobstart Philippines at Government Internship Program. Nag-set up din ng one-stop shop services ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority o PSA, Social Security System o SSS at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mailapit ang kanilang mga serbisyo sa mga aplikante.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagkaisa ang mga kawanin ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol mula sa iba't ibang fire station sa rehiyon kahapon, Agosto 18, 2026. Ito ay kaugnay sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag ng ahensya na isinagawa sa New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Doña Maria Subdivision sa Tagas Daraga Albay. Kasabay ng pagdiriwang, kinilala ng mga natatanging fire station sa rehiyon. Idineklarang Best Provincial Fire Office of the Year ang Office of the Provincial Fire Marshal o OPFM Sorsogon, habang Best City Fire Station of the Year ang Naga City Fire Station at Best Municipal o Municipal Fire Station of the Year naman ang Pili Fire Station sa Camarines Sur. Kinilala rin ng BFP Bicol ang mahalagang ambag ng mga stakeholder sa pagsusulong ng mandato at paghatid ng serbisyo publiko sa rehiyon, kabilang na ang Philippine National Police PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force Tactical Operations Wing, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Army. Nagsilbing guest speaker si Attorney Mary Jane Orpiada, Attorney 6 ng Legal Service Division ng Civil Service Commission 5 bilang kinatawan ng CSC Director.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagkasundo naman ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Integrated Bar of the Philippines or IBP Bicolandia na palawakin ang legal assistance at education para sa mga manggagawa at mga unyon. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA nitong Agosto 17 sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang nasabing MOA signing ay kasabay ng isinagawang Grand Job Fair 2026 ng Legazpi City Public Employment and Services Office o PESO, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Legazpi, Department of Labor and Employment o DOLE, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay IBP Bicolandia Executive Vice President and Governor Attorney Randall Tabayoyong, nakatuon ang kasunduan sa pagbibigay ng legal service assistance sa mga manggagawa at unyon. Sa cloud din ito ang mga seminar at learning sessions upang matulungan silang maunawaan ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Sinabi pa ni Tabayoyong na mayroong Lawyer of the Day Initiative o LODI ang IBP, kung saan may nakalaang abogado sa tanggapan ng bawat chapter upang magbigay ng libreng legal advice at tumulong sa mga manggagawang may legal na problema, lalo na sa mga nakaraan pang o nakararanas ng pang-aapi sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Dagdag pa niya, maaaring pumunta ang mga manggagawa sa IBP office upang humingi ng legal assistance. Maaari rin umano humiling ang mga munisipyo at lungsod na magsagawa ang IBP ng libreng legal seminars at legal aid para sa kanilang mga constituent. Ipinaliwanag pa ni Tabayoyong na may 6 na IBP chapter sa Bicol, kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, bagamat ang nilagdaang MOA ay sa pagitan ng IBP Bicolandia at DOLE, sinabi ni Attorney Randall Tabayoyong na bukas rin ang IBP sa pakikipagkasundo sa mga munisipyo at lungsod upang mas mailapit ang serbisyong legal sa mga komunidad. Binigyang diin ni Tabayoyong na mahalagang maproteksyonan ang mga manggagawa na tinukoy niyang isa sa pinakamahalagang resources ng bansa. Anya, kabilang ang Pilipinas ay ilang bansa sa mundo na may probisyon sa saligang batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga karapatan ng mga manggagawa. Samantala, binanggit pa ni Tabayoyong na mayroon din silang active involvement sa iba pang government agency, kabilang ang Department of Migrant Workers, Office of Senior Citizens Affairs, PhilHealth at iba pang ahensya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Puspusan naman ang isinasagawang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni PSWDO Chief Maria Vivian Sea, katuwang ang MSWDO Kamalig sa pangunguna ni Edlyn Noble o ni Edlyn Noble. Isinagawa ang pamamahagi ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation kahapon, August 18, 2026, sa Kamalig Command Center, Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Nakatanggap ng naturang tulong ang kabuang 1,300 na beneficyaryo na binubuan ng tricycle at jeepney drivers, pati na rin ang mga magsasaka upang maipagpatuloy ang kanilang kamuhayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal nang binuksan ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang bagong public market site na Merkado de Kamalig sa Barangay Iluluan kahapon August 18, 2026. Tampok sa nasabing bagong bukas na public market ang iba't ibang preskong gulay, prutas, isda, karne at iba pa mga pangunahing bilihin para sa mga mamamayan. Dinisenyo ang naturang pampulik o pampublikong pasilidad upang makapagbigay ng convenient at malinis na pamilihan para sa mga mamimili habang tinitiyak ang mas ligtas na maayos na sistema ng pagbili. Pinangunahan ang aktibidad ni na Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at kasama sina Vice Mayor Maria Ardeil Baldo, 2nd District Representative Carlos Loria, sa pamamagitan ni Sectoral Head Kirk M. Kamba, Regional Director Dindo G. Nabol ng DTI Bicol, sa pamamagitan naman ni Albay Chief Consumer Protection Maria Lourdes Pasubilio, Punong Barangay Elmer Narvaez ng Iluluan at Acting Municipal Treasurer na si Ms. Mary Claire Nuiles. Kasabay ng aktibidad ang formal na panunumpa sa tungkuli ng mga kawani ng Iluluan Market Vendors Association para sa maayos na pamamalakad at serbisyo ng naturang pampublikong palengke.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal na nararamdaman ng mga pamilyang higit na nangangailangan ang tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng naturang programa na maibsan ang gastusin sa pagkain ng mga kwalipikadong pamilya at makatulong sa lokal na sektor ng agrikultura. Nitong Lunes, Agosto 17 ay isinagawa sa iba't ibang barangay ng Sorsogon City ang ikalawang batch ng rice distribution kung saan tumanggap ng 10 kilong bigas ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa barangay Ginlahon, nasa 397 na pamilya na ang nakatanggap ng rice assistance bilang bahagi ng programang inilalapit sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ayon naman kay Karen Resurrection, Social Welfare Officer 2 ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, umabot na sa 13,182 ang kabuang benepisyaryo sa Sorsogon City mula sa 64 na barangay nito. Isinagawa ang ikalawang batch ng pamamahagi mula Agosto 17 na magtatapos hanggang August 2026. Noon na nang isinagawa ang unang batch mula Hunyo hanggang Hulyo 4, 2026. Ipinaliwanag ni Resurrection na kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residenteng higit na nangangailangan ng suporta. Nakatakda ring ipagpatuloy ang pamamahagi para sa ikatlo at ikaapat na batch sa darating na buwan ng Oktubre at Disyembre, alinsunod sa itinakdang schedule ng programa. Pinangunahan ng CSWDO katuwang ang mga barangay official at kawani ang distribusyon ng bigas upang matiyak na maayos at direktang nakararating ang ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Katulong sa pagtulong sa pang-araw-araw na pagkain ng mga pamilya, nakatutulong din ang programa sa mga lokal na magsasaka dahil baa o bahagi nito ang pagbili ng kanilang ani.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ibinahagi ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal na halos 20 million pesos na investment na ang na-secure para sa planong windmill project sa Lalawigan, bahagi ng target na gawing 100% renewable energy ng Albay. Kasalukuyan ang sinusukat ang lakas ng hangin sa 3rd District ng Albay para matukoy ang pinakaangkop na lokasyon ng windmills mula Ligao City hanggang Piduran. Kapag natuloy, target ng proyekto na makalikha ng hanggang 300 na megawatts ng kuryente. Malaking tulong ito sa pagdagdag na supply ng malinis na enerhiya, mas mababang pagdedepende sa traditional power sources at posibleng pagpasok ng mas maraming investment sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, 6 na pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Lungiba, Kasiguran, Sorsogon, ang agad na nabigyan ng tulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon kahapon Agosto 17, kung saan isang araw matapos ang insidente noong gabi ng August 17. Ayon sa ulat ng MSWDO, 21 individual ang naapektuhan ng sunog. Kaugnay nito, namahagi ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ng PSWDO ng kitchen kits, hygiene kits mula sa OCD Bicol, tubig at tig-dalawang kahon ng DSWD Family Food Pack sa bawat pamilya. Magkakaloob din ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, oras na makompleto ang kanilang kinakailangang mga requirement.
1: Pa Paretang Bicolandia.
0: Pito namang child development workers at isang driver ang agad na nailigtas ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa Sitio Babatngon, Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay nitong Lunes, August 17, 2026. Ito ay matapos bahagyang lumubog ang kanilang sasakyang motorized bangka dahil sa malalakas na alon na dulot ng habagat. Ayon sa Rapu-Rapu Municipal Police Station, bumiyahe ang bangka mula sa Barangay Poblasyon patungong Barangay Galicia nang salubungin ang malalakas na alon na pinalakas pa ng habagat dahilan upang sakupin ng kuot tubig ang bahagyang lumubog ang sasakyang pandagat. Agad na humingi ng tulong ang isa sa mga sakay sa pamamagitan ng Facebook Messenger na mabilis na mga naipagbigay alam sa pulisya ng isang residente. Agad na kumilos ang Rapu-Rapu MPS at nakipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Coast Guard Batan Substation upang maisagawa ang rescue operation. Matagumpay naman na nailigtas ang lahat ng sakay at ligtas na naihatid sa kanilang mga tahanan sa tulong ni Rapu-Rapu Vice Mayor Evan Dick Galicia. Binigyang diin din ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez ang kahalagahan ng mabilis na pagkilos at koordinasyon ng mga otoridad sa matagumpay na pagsagip sa mga sakay ng bangka.
1: Mayon Updates.
0: Sa ating Mayon Updates, posibleng muling mag-alboruto ang Bulkang Mayon at maitaas muli sa Alert Level 3 ang status nito. Ito ang sinabi ni FIVOX Mayon Volcano Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde matapos umabot sa mahigit 8,000 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission ng bulkan. Ayon kay Abilinde, patuloy ang monitoring ng FIVOX sa aktibidad ng Mayon, partikular sa dami ng sulfur dioxide na inilalabas nito. Anya, posible pa rin magkaroon ng pyroclastic density currents, rockfall at phreatic eruption o bigla ang pagbuga ng abo at singaw na maaaring mangyari ng walang paunang babala. Pinaalalahan na naman ang publiko na manatiling alerto at magdoble ingat lalo na ngayong maulan ang panahon.
1: Paretang panahon.
0: Sa ating lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules, August 19, 2026, ang Bicol Region ay makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot ng hanging habagat. Ang temperatura sa Legazpi City at sa paligid nito ay aabot sa 26 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. At ang ihipon ng hangin ay katamtaman mula sa Timog Kanluran. May chance pa rin ng mga panandali ang pag-ulan at thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:33 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:04 ng gabi. Para sa opisyal at napapanahong babala sa bagyo, ulan, mangyari lamang pong sumangguni sa DOST Pag-asa o bumisita sa kanilang official website.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman sa Salmo 121, mga talatang 7 at 8. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y Kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain nyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba sakto ang sahod ko ngayon?
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, e pambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang, ha?

0: kita pinipili tumigil. Pero pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Immunodeficiency virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, NCR at ilang lugar sa Luzon magpapatupad ng alternative learning at work arrangements ngayong araw.
4: DepEd itinutulak ang pagpapatuloy ng klase sa mga ligtas na paaralan sa kabila ng mga suspensyon.
3: At sa kalakalan, presyo ng langis sa pandaigdigang merkado muling tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Muling inatas ng Malacañang ang mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at sa 17 mga lalawigan na magpatupad ng alternative work arrangements ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 19, dahil sa patuloy na malakas na ulan na dulot ng habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 129 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang alternatibong work setup dahil sa inaasahang mga pag-ulan. Sakop ng memorandum ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas maliban kung may ibang direktiba ang local chief executives. Nasa mga lokal na opisyal naman ang desisyon sa pagsususpinde ng klase. Kailangang magpatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, babayaran ang kaukulang sahod ng mga contract of service at job order workers at para naman sa pribadong sektor na sa pamunuan ang desisyon sa pagsususpinde ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
2: Bagong araw, ulan, panahon.
4: Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes. Ang sentro nito ay tinatayang nasa 675 km east ng Itbayat, Batanes at kumikilos ang Tropical Depression northwestward sa bilis na 15 km per hour, taglayang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot sa 70 km per hour. Ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay nakakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon o habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Antique at Aklan ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.6 hanggang 28.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:43 ng umaga at lulubog 6:17 ng gabi.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Isinusulong ng Department of Education ang updated emergency guidelines na magbibigay daan sa mga paaralan na muling magsagawa ng face-to-face classes kung ligtas na ang kanilang campus kahit may umiiral na mas malawak na suspension dahil sa masamang panahon. Ayon sa DepEd, layunin nitong maiwasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng learning time lalo na sa mga paaralang aktwal namang ligtas na para magbukas. Batay sa preliminary study ng Philippine Institute for Developmental or Development Studies na iniulat ng EDCOM 2, tinatayang 53 teaching days ang nawawala sa mga mag-aaral dahil sa iba't ibang non-teaching activities, school closures, dulot ng kalamidad at local holidays. Sa ilalim ng panukalang pulisiya, maaring magbukas muli ang isang paaralan kapag may documented safety assessment at concurrence ng local chief executive. Gayunman, alinsunod pa rin sa DepEd Order No. 22, Series of 2024, mananatili ang otoridad ng school heads na magsuspinde ng klase kapag may isolated o campus-level hazards. Target naman ng DepEd na maaprubahan ang bagong guidelines bago matapos ang taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng 220 pagkasawi dahil sa leptospirosis mula Enero hanggang Agosto 8 ngayon taon. Ayon kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Assis Matuba, umabot na sa 3,440 ang kaso ng sakit sa buong bansa sa parehong panahon. Mas mababa ito kumpara sa 5,318 na kaso noong nakaraang taon, ngunit patuloy na nagbabantay ang DOH sa posibleng pagtaas ng kaso, lalo na matapos ang mga nagdaang pagbaha. Paalala ng DOH, iwasang lumusong, lumangoy o maglaro sa baha. Kung hindi ito maiiwasan, magsuot ng protective boots at takpan ang mga bukas na sugat. Agad ding maghugas gamit ang sabon at malinis na tubig matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng publiko na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 hours matapos ma-expose sa baha. May libreng doxycycline sa mga health center, ngunit huwag itong basta inumin nang walang konsultasyon dahil hindi ito angkop para sa lahat at kailangan matukoy ng health professional ang tamang paggamit.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Bahagyang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa ikatlong sunod na sesyon, kasunod ng paghina ng pag-asang magkakaroon ng kasunduan para wakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Umakyat ng 20 sentimo sa 71 dolyar at 7 sentimo kada bariles ang Brent crude, habang nasa 84 na dolyar at 79 na sentimos naman ang presyo ng West Texas Intermediate o WTI. Ayon sa mga analyst, nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo na matapos sabihin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Umabot sa 64.7% ang kabuuang retail payments sa Pilipinas noong 2025 ang mga digital payment. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kumpara sa 57.4% noong 2024 at pasok na sa target na 60-70% ng pamahalaan para sa digital payments hanggang 2028. Kasabay nito, 69.4% ang itinaas ng bilang ng digital payment accounts, habang 36.3% naman ang nadagdag sa mga negosyong tumatanggap ng digital payments. Sa unang pagkakataon, nalampasan din ng QRPH ang debit at credit card transactions, habang mas marami na rin ang transaksyon sa PesoNet kumpara sa paggamit ng cheque. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 53 centavos sa US dollar, 44 pesos at 35 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 18 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal.
3: Aba Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan sa Buanga School shooting, pinaiimbestigahan, mas mahigpit na seguridad, hiniling ng mga mambabatas.
4: Pag-uugnay sa mga guro sa culture of violence, tinutulan ng ilang grupo.
3: At sa palakasan, Alex Iyala, tinalo ni Anisimova, laglag sa Cincinnati Masters.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nanawagan ng ilang mambabatas ng imbestigasyon at mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng 2 estudyante. Naganap ang insidente kahapon sa Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University. Nanawagan si House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong ng mas mahigpit na security measures kabilang ang posibleng paggamit ng metal detectors sa mga entrance ng paaralan. Isinusulong din niya ang mas mahigpit na regulasyon sa gaming platforms. Sinabi naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat makipag-ugnayan ang Department of Education sa mga ahensya na may mandato sa peace and order para sa seguridad ng mga paaralan. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ng investigasyon upang matukoy kung saan nang galing ang armas at kung paano ito nakapasok sa paaralan. Samantala, ilang mambabatas ang nanawagan din ng dagdag na suporta para sa mental health at psychosocial services, gayon din ang mga hakbang para sa digital safety ng mga menor de edad. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita, umalma ang Alliance of Concerned Teachers o ACT sa naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa isang palace briefing, sinabi ni Castro na mahalaga ang paggabay ng mga magulang at paaralan sa mga kabataan. Binanggit din niya na may ilang guro umanong lumalabag sa pamantayan ng moralidad at nagtuturo pa sa mga estudyante ng kawalang galang sa kapwa. Kinundin na naman ito ng ACT at sinabing hindi dapat isisi sa mga guro ang mas malawak na problema ng karahasan sa bansa. Ayon sa grupo, kabilang ang mga guro sa mga naaapektuhan ng tinatawag nitong culture of violence. Binanggit din ng ACT ang umano'y kakulangan sa suporta ng gobyerno, mabibigat na workload at hindi magandang kondisyon sa trabaho ng mga guro. Inakusahan din ng grupo ang Administrasyong Marcos ng paglihis ng atensyon mula sa mga problema sa edukasyon at hinikayat ang pamahalaan na tugunan ng violence, neglect at inequality at iba pang suliraning binanggit nito. Samantala, iginiit ng isang teachers group na dapat maging maingat ang mga pahayag laban sa mga guro at iwasang gawing pangkalahatan ang kanilang pananagutan batay sa isang insidente.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita naman, humihiling ang ilang labor groups sa Supreme Court ng agarang aksyon sa kanilang petisyon laban sa mga utos ng Pasig Regional Trial Court na nagsuspinde sa pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region. Kasunod ito ng writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig RTC Branch 152 nitong August 13 matapos mag-post ng 10 bilyong pisong bond ang mga kumpanyang kumukwestiyon sa wage order. Sa kanilang 20 pahinang manifestation, iginiit ng mga petitioner na dapat nang dinggin ng Supreme Court ang kanilang petisyon at questionin ang jurisdiction ng RTC sa pag-i-issue ng injunction laban sa wage order. Hiniling din nila sa mataas na hukuman na ipawalang bisa ang naunang TRO at ang writ of preliminary injunction at pigilan ang mga trial court na patuloy na humawak ng mga direktang hamon noon laban sa wage order. Sa ilalim ng wage order number NCR-27, nakatakdasan ang magkaroon ng 60 pesos na unang dagdag sahod nitong July 25, habang ang dagdag na 25 pesos ay nakatakdang ipatupad sa Enero 20, 2027. Sa full implementation, aabot sa 85 pesos ang kabuuang dagdag sahod sa NCR.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: Na Sugbu, Batangas isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Nagdeklara ng state of calamity sa Nasugbu, Batangas dahil sa epekto ng habagat at malawakang pagbaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 14 na araw nang umuulan sa bayan at nasa 12 barangay na ang nakaranas ng pagbaha. Patuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga residente habang naghahanda ang lokal na pamahalaan ng pangmatagalang drainage plan at nililinis ang mga tributary para mapabilis ang daloy ng tubig patungong dagat. Samantala, malawakang pagbaha rin ang naranasan sa ilang bayan ng Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at dulot ng habagat. Tinatayang 100 pamilya na ang inilikas habang nagpapatuloy ang rescue operation sa mga residenteng na-trapped sa kanilang mga bahay. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Mamburaw, Santa Cruz, Sablayan, Kalintaan, Paluan at Abra de Ilog. Sa iba pang balita, nagsumite ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice ng mga kaso laban sa Davao Mighty Steel Corporation dahil sa paggamit umano ng radioactive materials at paggawa ng bakal na hindi pumasa sa pamantayan. Ayon sa NBI, nakakita ang mga pagsusuri ng uranium at thorium sa ilang reinforcing bars. Hindi rin pumasa sa mandatory mass variation requirement ang kalahati ng mga sample na sinuri mula sa mga hardware sa Mindanao. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nabigo si Filipina tennis star Alex Iala na umabante matapos siyang talunin ni American 9th seed Amanda Anisimova 4-6-6-4-6-2 sa third round ng Cincinnati Open. US Open naman ang susunod na malaking torneo na dapat abangan para kay Iala.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Tinalo ng Strong Group Pilipinas ang Japan sa score na 107-86 para sa ikatlong sunod na panalo sa William Jones Cup sa New Taipei City, Taiwan. Nanguna si Isaiah Piñero sa 25 points habang may 15 points si Tahuan Aji at 13 points si Remy Martin. May 3-1 record na ang Strong Group at susunod na haharap sa Wonju DB Promi ng South Korea ngayong araw, alas 3 ng hapon.
3: Sa ating pagbabalik, Ombudsman nagpahayag ng pagdududa sa 2 buwang biyahe ni na Representative Leandro Leviste at extended leave ni Senadora Loren Legarda.
4: Pagliban ng ilang Senator Judges, posibleng magbuhat ng muling pagtingin sa conviction threshold ayon sa prosecution.
3: At sa ibayong dagat, mga bagong lindol ni Yanig ang Granada, Spain.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang dalawang buwang travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ang extension ng travel authority ni Senadora Loren Ligarda para sa medical reasons. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Mico Clavano, kahina-hinala para sa ahensya ang mga ito habang sinasagawa ang preliminary investigation sa mga reklamong kinakaharap ni na Ligarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng mga transaksyon sa solar energy. Sinabi ni Clavano na ang travel authority ni Leviste ay mula July 26 hanggang September 24, habang ang travel authority ni Ligarda ay na-extend hanggang Agosto 19. Ayon sa Ombudsman, nasa ikatlo o ikaapat na na-extension ito para sa medical reasons. Nitong July 31, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umabot na sa preliminary investigation ang mga reklamo kaugnay ng solar energy transactions. Tinanggi naman ni Ligarda ang mga aligasyon at iginiit na nagsumiti siya ng medical leave alinsunod sa Senate rules. Sinabi rin niyang wala siyang ginagawang paglabag. Patuloy ang preliminary investigation ng Ombudsman sa mga reklamong kinakaharap ng mga respondent.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita, posibleng muling tingnan ng Senate Impeachment Court ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa pagliban ng ilang senador sa mga paglilitis. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, makatwirang ikonsidera ang usapin dahil marami sa mga senator judge ang hindi personal na nakadadalo sa trial. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Sa 24 na senador, katumbas ito ng 16 na boto. Una nang sinabi ni Trial Presiding Officer Francis Escudero na nananatili sa 16 ang conviction threshold kahit may mga senador na hindi nakakadalo sa paglilitis. Nanawagan naman si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa mga senator judge na dumalo ng personal hanggat maaari upang direktang mapakinggan at masuri ang mga ebidensya at testimonya ng mga saksi. Noong Hulyo, sinabi naman ni House Impeachment Prosecutor Leila De Lima na hindi pa napapanahon para dalhin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa conviction threshold. Sa ngayon, wala pang pagbabago sa 16-vote threshold at ang posibilidad na muling suriin ito ay mula pa lamang sa panig ng prosecution.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sinusuri ng Office of the Ombudsman ang ilang reklamo ng conflict of interest laban sa mga kasalukuyan at dating mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na nakakuha ng government infrastructure projects. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesman Nico Clavano, nasa resolusyon na ang reklamo laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nasa preliminary investigation naman ang reklamo laban kay Tarlac 2nd District Representative Cristy Cuello Angeles. Ayon sa Ombudsman, ang kanyang asawa na si Victor Angeles ang namamahala sa Northern Builders na nakakuha umano ng flood control projects mula 2022 hanggang 2024. Patuloy ding sinusuri ang reklamo laban kay Johnny Pimentel, dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon gobernador ng Lalawigan. Kasama rin sa preliminary investigation sina Benguet Representative Eric Yap at dating ACCIS Party List Representative Edvic Yap. Samantala, hiwalay na reklamo naman ang kinakaharap ni CWS Party List Representative Edwin Garjola kaugnay ng umano'y malversation of public funds. Nananatili rin sa preliminary investigation ang mga reklamo laban kina Senador Francis Escudero at Joel Villanueva kaugnay ng flood control controversy. Giniit ni Clavano na magpapatuloy ang trabaho ng Ombudsman anumang political climate at ibabatay ang mga hakbang sa ebidensya. Hiwalay dito umano ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa 2025 National Budget kabilang ang Convergence and Special Support Program at ang sinasabing Senate Leadership Fund.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Tatlong ba bagong pagyanig ang tumama sa Granada Province sa Southern Spain na ikinasugat ng bahagya ng 3 katao at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Ayon sa National Geographic Institute, higit magnitude 4 ang mga lindol. Bilang pag-iingat, nilimitahan ang pagpasok sa ilang bahagi ng Alhambra at isinara ang ilang museo at sports facilities.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inihayag ni US President Donald Trump na walang nagaganap o nakatakdang usapan sa Iran. Ginitin niyang bukas ang Strait of Hormuz, ngunit sinabi naman ng Iran na mananatiling sarado ang mahalagang rutang pandagat hanggang matugunan ng Estados Unidos ang mga kondisyon nito.
2: Bagong diwa.
3: Mula po ito sa Roma 12:18 hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman.
2: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 19 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, alas 6:56.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:02 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga Pilipinas.
1: Maray na pag-aaga po sa'yo.
0: Garo, natulal na.
1: May pigiling kaya naman ako, sir. Garo. Ay, nako.
0: Maray na aga mang giraray. Dawa nga ni Day, maray mga barita. Pero maray na pag-aaga dabi isento ka po. Good morning, good morning. At buenos dias tabi sa mga listeners natin. Ngunyan aldaw po ng Wednesday.
1: Oh, ano yan?
0: Ano na ngayon? Garo.
1: Garo January 1 ba ganyan?
0: Garo sala. August 19, 2026.
1: 2015. Garo, nagbalik ba ganyan sa 2015 mo? Burnout.
0: Araw ng Miyerkules, may pasok, may obra, may trabaho, may pasok. Yan.
1: And ingat-ingat po kamuta, medyo mahal na sa dalan. Bata, nagmotor nga ni ako sir. Medyo maural na talaga ang dalan.
0: Iyo, ganyan. Pero salamat sa Diyos dahil nag-init ng liit. Dahil aram mo maghapon ini, aram mo naman. Okay, ingat-ingat lang kita sa mga magbibiyahe. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga kunting remalasos, may mga pagsubok sa buhay, kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na para manindigan na tayo sa tama at sumunod sa Diyos.
1: Oras na para panigan naman natin po ang katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa atin ng mga balita at mga impormasyon.
1: At mga inspirasyon.
0: Balita man talaga kita. Hindi nga lang formal. Hindi nadaanan natin yung mga balita. Kaya dapat
1: pinag-uusapan natin.
0: Kami po ang mga lalaking nangangakong magbabawas na lang. Magdadagdag ng inyong magbabawas ng inyong kalungkutan.
1: As in magpapadagos.
0: Yeah.
1: Kansindong kaugmahan.
0: Magdadagdag na lang.
1: Magdadagdag
0: bawas na lang
1: kita. Magbabawas
0: at magdadagdag. Kansindong.
1: Oh, sige. Yeah. Dagdag bawas na lang kita.
0: Dagdag bawas. Tanday tama niyan mga pundo.
1: Iyo.
0: Siyempre kasama natin ngayon sa technical side ang lalaking may vibrato ang taghoy. Hindi ko kaya talaga yun. Don Ramon Diaz. At siyempre nag-iisa lamang El Solamente Rico Jelit.
1: At ako naman po nagsusulong guwapito warang iba, Ronnie Renzales.
0: Yan po punanta ang aldaw na ini sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.

0: Punta tayo sa John 21. Maganda ito, balikan natin ang John 21. 15.
1: John chapter 21, verse 15.
0: Sabi dito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Jesus, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs.
1: Sabi po sa Tagalog, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa.
0: Ayun. ang konteksto nito, pinag-usapan natin nung Monday.
1: Mm-hmm. Yung ano, ministry.
0: Ministry. Ah. At saka ito yung ano, tawag dito, ni-reinstated.
1: Ni-reinstate
0: ng Panginoon si Peter. Kasi, ano ito eh, naalala nyo, dininay ni Peter si Jesus 3 times.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So dito naman, 3 times yan din siyang tinanong.
1: Tama. Maganda yung mga salitang ginamit dyan, sir, kasi sa Tagalog tsaka sa English talagang. Pero pag nilalima natin, ano, iba yung klase ng pag-uusap nila pagtatanong.
0: So ito yung ano, gusto lang natin na hindi masyadong palalimin sa teolohiya, kundi ano ba ang hinihingi ni Lord na prueba ng ating pagmamahal sa Kanya.
1: Ayun.
0: Kasi madaling sabihin, I love you, Lord. Madaling sabihin.
1: Ang bilis niyan.
0: Lahat naman ng tao. Pag sinabing, mahal mo ba si Lord?
1: Yes.
0: Yes na yes yan. Pero meron siyang aksyon na hinihingi.
1: Yun. Sa paano ba natin makikita ang inyong pagmamahal sa Diyos?
0: Ngayon, kasi madaling sabihin yan eh. Alam mo naman tayo, lahat tayo nagsasabing I love you. Ngayon, sa ano nga, ngayon mo palang nakikita, I love you mo na eh.
1: Dakulo ng mga arog baga kaya.
0: Oo.
1: Nahiling mo pa sana. Nag-commit bidan. I love you.
0: I love you tulos.
1: Oh.
0: Tapos nga niyang I love you baga natin minsan. Minsan papalubag loob.
1: Minsan nga niya. Sangaw sa nasa dungo.
0: Sangaw sa dungo. Madaliw sabi niya.
1: Luwas sa dungo.
0: Niyo. Dawa nga ni Dae. Basta matapos ng urulay.
1: Yan. Tapos na.
0: I love you. Pero sa Lord, kasi pwede yan eh. Kasi nalalaman ng Panginoon ang puso natin. Humingi siya ng prueba. Aksyon. Kaya sabi dito ng Panginoon, if you love me, feed my lambs. Well, ito hindi ito literal, ito yung figuratibo. Anong ibig sabihin ng lamb?
1: Mga inaalagaan.
0: Ayun, ang lamb baga at saka sheep. Dito kasi lamb at sheep.
1: Sheep.
0: Ang lamb baga is yung mga batang sheep.
1: Yung
0: mga ano yung
1: mga... Bango, wala pang kamuang-muang.
0: Wala pang kamuang-muang. So, kung i-translate natin ito, hanapan natin ng kapaliwanagan, ito ay posibleng nagtutukoy sa mga bagong mananampalataya.
1: Mga usbong pa lang, mga nag-usbong pa lang sa pananampalataya.
0: Kaya iyan ang unang hiningi ng Panginoon kay Peter eh. Kung mahal mo talaga ako, maging blessing ka, i-bless mo, i-disciple mo, tulungan mo ang mga bagong mananampalataya.
1: Yung salitang feed po dyan ay ang ibig sabihin niyan, hindi po yung pagkain ng literal.
0: Tama.
1: Ang ibig sabihin po niyan ay spiritual.
0: Yan. At alam mo naman kung ano pagkaing spiritual.
1: Tama. So dapat maayos na pagkain. Ibig sabihin, maayos ang iyong pagmi-ministeryo. Usapan na naman tayong ministeryo. Dapat ang iyong paglilingkod, ang iyong pag-preach, dapat yung maayos.
0: Dapat walang toxic ang iyong pinipreach. Walang ano eh, walang halong tawag dito. Walang halong wrong interpretation. O
1: tsaka,
0: kaya out of context.
1: Opo. Tsaka wala din personal na interest.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin ng feed malam, yun sinasabi natin na ang ministry ay dapat palabas.
0: Yan.
1: Ibig sabihin, bago ako,
0: sila
1: ikaw
0: muna.
1: Muna.
0: Ikaw
1: muna. Sila muna.
0: So, yun po ang hiningiing prueba. Madaling kasing sabihin ng I love you, Lord. Eh. Pero may prueba ka ba? Ikaw ba ay may kinalaman o may activity o may ginagawa patungkol sa pagpapakain sa mga lamb?
1: May contributions ka ba?
0: May contribution ka ba?
1: Para mapakain ng maayos, ha? Ma-feed, maturuan sa spiritual ang sa, mga lamb, sa mga mananampalataya.
0: Sa mga katuwid, may Bible study ka ba? Ikaw ba'y nagdi-disciple?
1: Nagme-ministry ka ba? Nagagamit bang iyong buhay para sa paglilingkod sa Panginoon?
0: Yun po yun, ha? Madaling sabihin, I love you, pero patunayan ho natin. Sige, tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalala sa umagang ito na madaling sabihin ang I love you kahit sa totoong buhay, sa aming mga mahal sa buhay, kapwa namin, mga tao. Madaling sabihin mag-I love you, pero minsan alam namin na ito hindi totoo sa kaloob-looban at walang prueba. Parang nagiging na lang itong statement na walang laman. Pero siyempre, Panginoon, sa amin pong relasyon sa iyo, dapat malalim at makahulugan pag sinabi namin, I love you, Lord. Patawarin niyo kami minsan, Panginoon, na ang aming mga bibig ay nakakapagbukas ng mga salitang hindi naman namin napapatunayan. Nawa po, Panginoon, sa araw na ito ay maging reminder sa amin na when we say we love you, we should really support it with action.
1: Yes, Lord.
0: May pakita namin na totoo ang aming pagmamahal sa iyo. Kasi sabi mo nga sa Bible, if you love me, do what I say. So, Panginoon, salamat po sa paalalang ito. Nawa po sa magapang ito ay mapatunayan namin ang aming pagmamahal sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa ating atan, makapagbigay nawa ng kaluguran ang aming mga activities sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos ang kitang mga tugang. Buenos dias tabi sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolan dyan.
1: Maray na pagkaaga po, Sendo. Habang nagkakapi-kapi mainit. Masiraman.
0: Masiraman, magkapi ko niya.
1: Tapos may ko yung bagao, sir. May pandisa.
0: Dahil lamang kita nakakapi ko. At siya napagulitan.
1: Bata ako, diritsyo na ako sa... Diritsyo na ako sa seminar, sir.
0: Duman ka na sa nang mag-almusal sa seminar.
1: Pag-iisipan ko nga ni Konsen ako ba... ma-breakfast.
0: Maraming pag-aagatabi sa mga listeners natin sa radyo. Nagpaparamdam ang kamuuday. Basta yaong kamo sa radyo ko niyan. Maraming na pag-aagatabi sa Intokabos.
1: Kung kamo man po nagdadangog, sarong oras may kabanga man po sa nakita. Tapos kung kamo po nasa live, please po, pakishare po kan sa tuyang link. Kung kamo man nasa radyo, dahi tabi pag-ilipat. Sarong oras mas
0: huwag na huwag. Huwag na huwag. Dagdagan nyo tabi yung mga viewers natin
1: Yes, opo.
0: Pero ang viewers natin ngayon.
1: Wala nga naligdi sa tablet ko. Ano tada yung nagluluwas naligdi sa tablet ko so, man.
0: Basta pakishare.
1: Dailing ko tada yung naligdi sa
0: tablet. Yeah, maraming pag-aaga sa mga listeners natin na nandiyan na sa Facebook Live. Minsan nagkakadoridiferensyang sa tuyang Facebook Live. Pero kung yaong ka mo, magparamdam tabi ka mo.
1: Hoy, salamat tabi sa 30.
0: Kada kalulul sa kuya nga
1: niya. Pero sa'yo mo, sir.
0: Sampulo.
1: Pira nakabukas. Pira nga na nakabukas.
0: Ngunyan tulo. Ibig sabihin, dahil na yung nagsasabing totoo. Dahil na yung nagsasabing totoo. Iyong
1: manangga, dahil man yung nagsasabi man kitotoo man.
0: Para mapatunayan, mag-ano tabi
1: ka mo? Mag-chatabi ka mo. Tagaro, pigahambuga na sa nabaga kami digdi.
0: Ang Facebook na yun.
1: Sa tablet ko, dahil nagluluwas kong pira ang viewers.
0: Sa kuya nga niyo.
1: Oo, sa muya, sa cellphone minicarry ko, magkaiba ang numbers.
0: Magkaiba ang numbers.
1: Sige,
0: magparamdam
1: na sa natabi ka mo, ha?
0: Oy, happy birthday tabi sa gabas sa may mga kumpleaños ngunyan aldaw. Feliz kumpleaños tabi sa ito gabas. Magparamdam ka mo para mabati ho namin kayo.
1: Taday may nabaga nakakanta sa mo yung
0: paboritong kanta.
1: Banal na happy birthday.
0: May kayo nag-request. Good morning, Mike Eve Esplana.
1: Oy,
0: blessed, malamig at blessed the morning po mga pastors.
1: Kumusta honta daw sa tuyang Batag?
0: Ang sa muyang Batag na iniingatan, kumusta na?
1: Kumusta na tabi? Pwede tabi pasin kang picture ko medyo dorkulang.
0: Medyo dorkulang. Siguro, pinicturean.
1: Ata, chichimbre pa ako maduman.
0: Eh, yung ano, ulay-ulay pa.
1: Ulay-ulay pa nga. Mm. Baka inog na lamang o baka tuktoko na lamang yung kambayo.
0: Yung ano, mga bayo
1: pati. Pero Eva, sumakaabot ng ganyan sa buhay.
0: Dapat kaya pigpatoski plastic.
1: Tapos pangaranan mo.
0: Mm. R&R.
1: Sarong sapad kikari ko, duwang sapad kikarone.
0: Ay, grabe. Pero sa altuhan man yan, amor. Dapat tama ang bilang.
1: Dapat tama ang bilang. Sige.
0: Isabay ta pa si Dadiro.
1: Ah. Oh, siyempre.
0: Isabay ta sila.
1: Kasabay kami, midbido nito ninda.
0: Oh, iyo. Isabay ta si Dadiro. Divided by three.
1: Pag na ito ninda, tina one.
0: Hey!
1: Ay! Grabe ang muto-muto.
0: Grabe ito tayong muto-muto.
1: Iyo. Oye, Ate Grace Cayeta, no?
0: Mm-hmm.
1: Good morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie.
0: Ayay.
1: And sabi niya, ma-PM po ako sa inyo mamaya.
0: Ayay. Pag mga may PM,
1: pag mga araw kini. Garo.
0: Garo, kinakabahan na naman ako na may kahalong excitement.
1: Garo, igwa.
0: Ganun muna.
1: Garo.
0: Kabado na may halong excitement.
1: Bata, so kung kumbaga, sir. So, iti. Ipaparasuksuko.
0: Warang laman. Ayun mo na, pag malulusngi lamang. Manlaman.
1: Warang paglaman. Warang paglaman.
0: Oo. Pero, malapit na.
1: Malapit na.
0: May mga
1: text. Uy, kasuhapon, sir. Susa mo, isa kuyang aki na matuhat, kinalintura. Dinarami sa...
0: Iyo?
1: Dinarami sa... Pinachikapan mo.
0: Nagasusak ka rin naman.
1: Bihira pa lang, kamahal-mahal pa lang.
0: Luminokso na naman sa imo.
1: Bata nagpadara sa A's.
0: Grabe. Kamahalon man kaya dyan.
1: Nagpila sa Legazpi Hospital. Grabe sa pila. Sabi ka nga aki, day ko nangaya pa. Di, may HMO.
0: Oh.
1: May HMO man ko ta sa kaninda, sa trabaho. Pag abot duman, tabanggi na, day mong pala mapaprasos sa HMO.
0: Ayo.
1: Papaluwas yun ka mo nakikorta.
0: Hmm.
1: Sabi ko, sir, ma'am, day ko na, sa iko man niya ako kumakango niya, nag-aasa man sa nangani niya ako kami.
0: Sa HMO?
1: Oo.
0: Oh.
1: Ah. Oh. Uy, abo ko ta kami pa.
0: Kaya paluwason?
1: Oo. Oh,
0: oh. Bawal na bagay yan.
1: Iyo nga ni. Sabi
0: bawal
1: ko, ma'am,
0: Mm-mm.
1: Baka pwedeng promisory na sana, mabangaman, maparsyal man sana niya ako, pwede man baga sa aga, ta ipaprocess man sana sa aga. Di,
0: saka bawal na bagay. No, ano nga tawag
1: ito? No detention.
0: Bill. Bill pa man lang.
1: Di pa nga na kolektarang ko ito, sir.
0: Okay, kasi bill pa man lang.
1: Bill pa man
0: lang. Pwede gamitin pa ito.
1: Pero na kuya, ay day na, sir. Batas na.
0: Batas na ito,
1: sir. Aprobado na sa third reading kang sinabi. Ay, day pa man palang
0: third perma. Third reading, eh. Day pang perma ni Presidente. Magiging batas ito.
1: Pero,
0: kaya ang tawag ka to, bill pala.
1: Bill pala. Ha? Oh, sige, pero salamat, Abi. At least napaundahan kita. Sir,
0: ayun.
1: Na natawan kitang parasyal. Kaya igwa ko duman ako, no?
0: May utang.
1: May utang.
0: Utang.
1: Utang.
0: Day mo pag-ibon, mas batin nyo.
1: Ayan, Ate Grace, pagpapala yan. Sir.
0: Ayan, salamat.
1: Salamat.
0: Sister Babes Garcia, good morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie, listening po always from the happy island of Catanduan.
1: Good morning po sa inyo dyan, sa Catanduanis. Medyo ano daw kung mabalud-balud po dyan.
0: Pagkahabagat, mabalud sa
1: mabalud Catanduan. Mabalud talaga, di. Tapos sa Masbate nga, di. Iyon naman, pagkahabagat. Pagamihan sa Masbate, sa Burias, kuyan.
0: Medyo
1: maray.
0: Maray. Oh, pagkahabagat
1: dito. Abagat, grabe.
0: Grabe. Garo mga harong ang kuyan doon.
1: Tere. Maria Teresa Calyada, amazing morning, mighty man of God.
0: Di ko pa nakikwento sa imo. May bago kami ng patalastas.
1: Dalingawan mo man ita.
0: Sige.
1: Pagkantapag.
0: May bago kami patalastas na habuon ni Tere.
1: Eyo?
0: Habuon niya.
1: Aside kay Tong, so sabi mo,
0: Bago.
1: Iba naman.
0: Oo.
1: Sige.
0: Sister Babes, listening po kasi maski po dakulon pigigibo, nagdadangog day na po kamo, ha? Pigihiling, pigdadangog na sana.
1: Hey,
0: pwede. Ang malaga nagdadangog
1: ko. Tama. Mas okay na yan na nagdadangog. Pero paminsan-minsan,
0: magtaka si Ripaman. Sayang man sila mo yung arrival.
1: Bata, si Ural daw kaming sigang foundation.
0: Ang foundation kaming. Grabe, ang makapalo ng sa mo yung foundation.
1: Ang nagpo-foundation ako, nagpo-pulbo.
0: Ang foundation mo pati, dawa linugo, hindi matumba.
1: Ansa kong foundation, makapalo.
0: Kaya nga ni daw.
1: Mas kasang padungon mo ako. Di ko may dilamang matatablan.
0: Dahil lamang yan, malagapak. Ang tunog ko yan.
1: Pluk, pluk. Arog ka yan, kakapal.
0: Oo.
1: Kaya, kaya medyo marirahing ko niya na sa buhayan.
0: Hoy, Mikey Bisplana pa, saluyon pa, pumaghinog. Paano po kaya, permi nag-uran. Pero darakula na po, dahil po ako po matapos na ta, dahil ko po mapatos. Alang kawon.
1: Dahil niya masakat. Alang kawon na batag yan.
0: Dahil mo na lamang, haya mo na.
1: Sige, hayaan mo na lugot. Basta ang importante, may pangaranan mo sa poon.
0: May perma na ang poon ko to. Dawa, lamok.
1: Dahil pwedeng magtungtong. Sige, Sister Jen Rodriguez. Good morning po mga guapings na pastors. Andito namin nakikinig sa inyo.
0: Ayan.
1: Every morning, nakaka-good vibes kayo and nakakabawas ng pagod. Kapag umalaka kayo, nakakaulakit ang tawa.
0: Ay, tama.
1: Nito.
0: Buti naman. Buti naman.
1: Kaya lang pigwanan mi na binaagumin na susamuyang islugan.
0: Ang mga lalaking magbabawas kan sa indong kaugmahan.
1: Asin
0: kamuduan.
1: Asin magdadagdag kan sa indong kaugmahan.
0: Iyan ang bago mi.
1: Dahil na kami sumakakahali. Tagaro dahil makakahali. Isis Sister Gina, uminali lugod.
0: Uminali lugod. bawas na lang.
1: Dahil na lugod. Puro pahiling lugod. Poon ka, nagtataram kami kayan.
0: Wara na lugod.
1: Wara na lugod.
0: Si Siswing, wala pa ko na. Iyan ang late na iyan. Hoy, ano ang masira mo na pamahawan?
1: Pamahawan? Ngunyan?
0: Ayo.
1: Pero masira mo ngunyan, sir. Ang ano? Sa kuya, lugaw.
0: Lugaw, ano? Na may tuwalya.
1: Kumbako, sir, ko yan. A pinakro na batag.
0: Uy, kahapon nagpinakro kami.
1: Iyo?
0: Luminuto si Pastor Choi ng pinakro.
1: Uy,
0: Pastor Choi to son.
1: Pinakro?
0: Iyo.
1: Bata, pag nagluto, pinakro ang mga taga-Masubati.
0: Masira mo.
1: Magata.
0: Iyo, pambira. Alas dos na ning banggide. Pa ako nakaturog.
1: Makusugo niyan, sir, sa ikiko yan. Kay, yan ang mga barkadang pagkaon ni...
0: Ni asin. Asin. Pambira. Garo, binalun-badulan siya sa kuyang...
1: mga kapi na 3-in-1.
0: Iya.
1: Tapos yan, sir, na nilukay. Bata pa burituhon ka niluko? Sister... Pastora Judith and Pastor Dave, mga masiramon ini maglukay.
0: Dahil ko matubod, hanggat dahil ko na tanaan.
1: Nilukay, tsaka... sunatong na gulay. Pag nanamitan mo, sir, sabi ko sa iyo, malilingawan mo. Na may mga utang ka.
0: Ayun, mas maray pa ito. Pero pag si Mrs., dahil ko lamang malilingawan.
1: Pwede. Speaking of Mrs., susa ko yung agaw. Taday na nagpaparahiling.
0: Taday na nagiling. Taano man.
1: Pinaluwas ko sa dakulaon ming radyo. Sabi ko, matiyon mo. Da sobrang busy dahil siya nagiling. Ngunyan sabi ko, iluwas mo sa dakula utang radyo. Sa radyo ka magmati. Kaya namamati niya ako. Kaya ngunyan ha. Sa sakuyang agom.
0: Birahe.
1: Sa sakuyang namumuta na agom. Permi mong tandaan.
0: Yeah.
1: Mas kinuarin. Dahil nagbabago sa kuyang pagkamot.
0: Wow.
1: Padabaon tayo kang mali. Kaya baka please naman. Masiram-siram na pamahawan.
0: Oro atyan.
1: Yeah.
0: Iyo. Pero nagkurkurikot ang ganis.
1: Ang problema pala, hindi man pala na kumakauli.
0: Garo nagkurkurikot na naman na ito. Siguro lambit subiti.
1: Sige. Dapat, dahi ka pwede magpadaog, sir.
0: To my beautiful wife.
1: Wow.
0: Ever dearest.
1: English speaking pa yan.
0: P.S.

0: Mainit pa din pamayo. Napagalon sa biyahe.
1: Napagalon nito sa biyahe. Hindi ka pwede magparaan. Sige. Oy, sabi ni Don Alphonse. Sinanlag.
0: Uy!
1: Na may bunay. Na may tinapa.
0: Na may.
1: With kamatis.
0: Uy, masiramon talaga yan.
1: Matindi yan. Kung ako kaya Don Alphonse sa Macaon,
0: iyo.
1: Kamot.
0: Kamot talaga yan. Hindi man pwedeng dahil kinamot yan.
1: Kakamuton ko. Kabira. Nagliliway lamang ako.
0: Liliway lamang kita. Masiraman talaga yan, Don Alphonse.
1: Eh, masiraman yan, Don Alphonse.
0: Yan. Sige, mag-share daw kamo tabi kan si Don Almosal. Virgil Lamoso Polo, good morning po. Permi po, nagdadangaw sa radyo. God bless po. Ay, salamat tayo, Mrs. Virgil.
1: Good morning.
0: Good morning sa inyo. At siyempre sa imong guwapitong agum.
1: Yo,
0: good morning.
1: Good morning.
0: Ayan, alas 7:26 na. Sige. Habang hinintahalat-halat aso sa indong mga tawag dito, mga pa-shoutout. Agihan ta sa mga borbarita.
1: Pinicturan na sir ni
0: Uyaya. If garo baga matumba na yan.
1: Alang kaon man ang gade, baga kaya o igwapating igwapati na kuryente.
0: Hindi pwede. Pero garo baga matumba na yan.
1: Yay, yung mananggat. Garo latundan bagay ni. Masiram-siram yun. Iyong mananggat, Sister Eve. Salamat.
0: Iyong salamat sa picture.
1: Kaya na kami.
0: Nailing mo na.
1: Nailing mo na. May prueba na.
0: Tubod-tubod na kami. Oo. Ang mga borbarita ko niya nag-iantay. Eh, grabe. Alam mo itong panukala ni Representative Pido Garbin. Gustuhon ko ito.
1: So, bill na pigpasanin da?
0: Oo.
1: So, sa Juvenile Act?
0: Bako, may bago pa.
1: May bago pa?
0: Na dapat da sa lumalalang basura ini. Lumalalang basura. Dapat da.
1: Sige.
0: Isama sa curriculum kang eskwelahan.
1: Eskwelahan. Ang pag?
0: Paano itukdo kung paano ang tamang pag-dispose kang basura.
1: Aram mo sir, ngunyan, ang tamang pag-dispose, pigsiseminara na lang.
0: Yan, dapat tinutukdo yan.
1: Aram mo kung sa yung pigsiseminara, sa waste management, pag nagkuha ka kay business permit.
0: Ay, iyan na yan sa mga building.
1: Pero okay, nga, pero dahil man ibig sabihin, so pati nga sa mga barangay, dahil man natuturuan.
0: Ayun na nga, dapat kaya itinuturo talaga yan.
1: Baka naturuan man, pero ang taramon man baga, isegregate nindo.
0: Yan, pero dapat hindi lang dumating na doon, kahit ikaw na personal.
1: Aha.
0: Matuto ka na magtapon ng basura kasi sa Japan. Tinutukdo talaga 'yan sa mga aki sa kindergarten, tinutukdo na 'yan.
1: Tinutukdo paano mag-segregate
0: basura.
1: Disiplinaduhon man talaga do man.
0: Oyo, eh, mantakin mo ang Pilipinas, number 2 na tayo sa contributor ng basura sa
1: Yay!
0: Okay, tamo naman 'yan.
1: Pigtatarapok man, pero pag nag-uran nga ni, pag nagbagyo, pigruluwas.
0: Kasi,
1: pigruluwas o basura.
0: Kung saan man lang dyan tinatapon ang basura, lalo-lalo dyan sa estero.
1: Yeah, pag nagdagat sir ang nagbalik ang basura.
0: Ay, pati, nako. Kaya, ano ko doon, gusto ko yun, saludo ako doon, Congressman Pido Garbin. Na dapat isama iyan sa pagtutukdo sa eskwelahan. Simula kindergarten, itukdo na kung paano ang pagtapon.
1: Hanggang elementary? Ay, buong elementary?
0: Kahit hanggang doctorate. Takadakul-dakul din mga professional na dahil tatao mag-apon kay basura.
1: Kisi kaya sir, araw kayo ng pigigirin. Ilingon taha. Maski mga sa mga malls baga. Maski nga ni ang pagtipig-tipig pag nagkakaon. Ang pagtipig-tipig kan sa indang kinaon. Dahil naman, taigwa naman ma...
0: Ayun na nga niyan, feeling na mga...
1: Pag-abot sa arong, igwaman may mga nagigiribo ka yan. Kaya lugod ang tao, dahil na naging tatao magkaigwa kay disiplina sa pagtapok kay basura. Bakon?
0: Bakon. Dapat itukdo naman talaga yan. Kaya ano tayo doon? Ang tawag dyan?
1: Pabor ako duman.
0: Pabor kita duman.
1: Tama.
0: Urachan tabi pag-urulayan tayan sa daming bayan ang nangyari sa Sambuanga.
1: Oho.
0: Pero ito, isa ro pa rin buro balita sa nakita, ano, habang nagalat kan sino mga chat. Oy, Brother Henry Asinho, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, yugun mo bagaan. Garo, girison mo ang, girisiyon ang bado mo sa siram, Pastor. Aw, iyo.
1: Iyo. Baka sa sobrang siram sa pagtaram kay Mrs.
0: Oo, garo, girisiyon mo sa sinabado. Matindi yun, ano?
1: Girisiyo ng biyo.
0: Matindi man si Brother Henry. Sa sobrang kilig, girisi sumado.
1: Piding, piding si Mrs. Garo gusto na sa nagirisiyo.
0: Garo nagkurukirikot. Ito yung mga karo ni sa Bacolod City man ang nangyari. Sa wrong grade 11 student, binugag, binugag

0: Huwag su teacher. Oh, binawag su police.
1: Grabe yan ha.
0: Iyo. Mm. Tamakamakin mo, sarong police, binungag kang ano, ha? Ha? Nang,
1: kang mais kang...
0: Kang estudyante. Estudyante. Grade 11. Mm. Batay sa paunang investigasyon, nangyari ang insidente matapos umanong sawayin ng police ang grupo ng mga kabataan naglalaro ng skateboard sa gitna ng kalsada.
1: Sinaway siya na?
0: Sinaway naglalaro sa gitna ng kalsada.
1: Da, baka nga ni, baka magkabarangga. Tapos?
0: Imbis na magpasaway, nilapitan si police. Binungag.
1: Ay, matindi. Police na ito.
0: Iyo.
1: Siyempre, ipapairan ka ang police o piga maximum tolerance.
0: Maximum tolerance.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pero ibig sabihin,
0: binungag sa mata.
1: Ibig sabihin, hindi yung takot itong mga aking.
0: Takot, matindi ho na. Harog na kayaan ko niyan.
1: Grabe ha, pati so nagpapa.
0: Oo.
1: Ah, nag, anong apod kayo eh? So nag,
0: nagpapatupad kang batas. Nagpapatupad kay batas. Tsaka yun, naka-uniformado yan.
1: O tapos, uy, pambihira.
0: Naka-uniformado, bungagon.
1: Makukusog ang mga buhot.
0: Makukusog ang buhot.
1: Baka mga kanyan, mga... Ano nga po kayo sir, mga aki-aki pa?
0: Grade 11 o anong grade
1: 11? Kung grade
0: 11
1: yan, mga 16. Ay, hindi man.
0: Grade
1: 12. Mga 17.
0: Kung sa panahon ta, college na yan.
1: Iyon nga ni.
0: First year college.
1: So mga 19.
0: Mm-hmm.
1: 18.
0: Mm-hmm. Makamakin mo
1: yan. Makamakin mo.
0: Dahil napigrespeto ang mga polis.
1: Ayan o, nadawaan. Uni sir ha, uni na ako. School violence incidents in the Philippines. Puon, June 16.
0: Mm-hmm.
1: And June 16, General Trias school stabbing. June 19, Cavite school stabbing. June 22, Tacloban City school shooting. Yung shooting ini ha. June 23, San Carlos City, Negros Occidental school stabbing. June 26, Silang Cavite naman school stabbing. June 29, outside Sumag National High School stabbing. July 1, Kabaluay National High School stabbing. Sa Sambuanga ini. July 6, outside Emilio Ramos National High School, Davao City school stabbing. Kahapon, August 18, Ateneo de Sambuanga University school shooting.
0: Dahil pa kayang recorded ang dito sa Albay. School stabbing man diyan sa Bakakay.
1: Sa Bakakay, sa kadigdi sa sa Abaco Mandigdi, Burungagan, Rabulan, sa Kabangan.
0: Rabulan na yan. Ilingon mo na yan. Yan po ang mga barbarita at tango niya nagaro. Dagdagan pa rin pagtaas ng gasolina. Iyayay.
1: Namati ko kanina. Kumbaga nagtaas na naman daa. So, barrel. Kay 2 pesos gayo dito.
0: Ay, nako.
1: Asahan nindo next week.
0: Mataas na naman yan. At katataas pa lang ko niyan.
1: Sir, 92 na gayon ko niyan. Ang rate ko niyan, 89 pa sa buya, sa diesel. Marirahe sa Indota.
0: 74, 77 na ko niyan.
1: Sa buya, medyo makulog-kulog.
0: Makulog sa damdamin.
1: Makulog sa damdamin.
0: Batang sir, grabe na.
1: Araman dara ko niyan. Motor.
0: Maray ka. Sana sa may motor.
1: Pero rugado sa uran.
0: Ayos lang yan. Okay, dagustagos na kita 73. Dagustagos na ini. Tanapunan, tanah. Para ba na kita sa damdaming bayan?
2: Damdaming bayan.
0: Alam niyo mga tugang sa damdaming bayan, napunanta naman sana. Talagang ma-alarm ka na sa mga sunod-sunod na nangyayari involving our students at mga minority edad. Ito na enumerate na kanina ni Karon eh, ang mga sunod-sunod na mga stabbing, shooting incidents involving mga juveniles.
1: Mm-hmm.
0: Tingin sa Pilipinas, so eskwelahan, ang iba nga ni kaya dahil pa kasama diyan.
1: Oo, dahil pa na isasabay sa report.
0: Sa datos, ang ibang mga malala yung eskwelahan. At pinaka-latest nga ni ini, ito, yun ang bibigyan doon ng Karon eh. Itong nangyari
1: kasuhapon,
0: sa Ateneo de Zamboanga.
1: University.
0: Oo. Duwa ang gadan.
1: Zaro duman sa Sunabadil. Tapos sa Zaro, so suspect. Ito ang gadan. Itong duwa ang gadan, Zaro duman, so Sunabadil.
0: Oo. So, kasama yun, ano? So, magtataka ka kung bakit nangyayari ito ngayon. Ang sabi ng ano, ang sabi ng report, di umano, ha? Ito daw na ng baril ay isang estudyanteng matalino.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, Ateneo yan eh.
1: Aha.
0: Isang matalinong estudyante na tawag dito, madalas o addict sa paglalaro ng Gorbax.
1: Na mga online games.
0: Online games. Naku, oh, lalo naman. Na yung Gorbax na inaapod.
1: Gorbax o Roblox?
0: Roblox. Roblox. Yan, Roblox. Uh-huh. Yun daw ang laro nito eh.
1: Naku.
0: Kaya pumasok sa eskwelaan, hindi napansin. Alam mo ka tinayo, may gwardiya eh.
1: Aram mo sir kung sa'y nahali itong magayukuan pati sir, high-powered.
0: High-powered kasi ano yun, garbine.
1: Aram mo sir kung sa'y na ito sa ama. Kasi ang ama palan kay ni custom chief.
0: Custom chief ang ama. So nabit-bit yung baril niya. Ang problema, bakit hindi na-detect sa eskwelaan?
1: Kahuruhan labam. Natadaw-taday man na-detect ito.
0: Ay, na-detect.
1: Kasi
0: hindi
1: bigla.
0: Hindi natitiklop yan.
1: Ito?
0: Oo, natitiklop. Ang handle.
1: Pero maski na sir.
0: No, ala ba pero sa mga bag kasi ng mga college students. Magdadala ka na ng bag. Ibig sabihin, dahil nagagana sa detector, metal detector.
1: Sa madaling sabi, warang may nag-check?
0: May nag-check pero
1: niya yung bag?
0: Wala siguro. May paano nakapasok?
1: Yan sana.
0: Pero ang Ateneo kasi may gwardiya yan.
1: Iyon nga ni.
0: May gwardiya yan.
1: O baka sa iba, baka hinulog na naman kung sa in.
0: Ayun lang ang problema natin. Baka hinulog doon sa mga
1: sa gilid
0: bago pumasok. Dahil taaram. No? So itong involved dito mga tugang, isang estudyante na ano daw ito eh?
1: Matali. Ang grade ka sa with highest honor, ang average niya sir 95.03.
0: Okay, tabo. May ano matali.
1: Matali.
0: Mm-mm.
1: Ah?
0: Oo. Pero ito, di umano ha. May rason da. Ayun sa mga naka-post din. Pero ito mga kapatid, hindi ito patawag dito. Hindi ito official na pahayag ng PNP. Ito'y may mga taga-roon.
1: Hindi circular, oho. May nagpabot lang daw para daya-daama fake news kita. Pero hindi lang po mga nagluluwasan na mga senaryo, anong tawag yan na pwedeng naging kausa. Aha. Duman sa mga burubarita. Ang kasi kung hilingon mo sir, ang una da ang pinaputukan digdi
0: so teacher. Nahiling so teacher pinaputukan.
1: Panduwa so sarong aki o estudyante. Na sabi da aki da kang
0: kang mayor.
1: Pero ang sabi digdi may sarong chat, I don't know kung ini po data gusto talang maipa siguro para ma-verify. Ang sabi digdi para daw po sa ikatatahimik na lahat na tumigil sa paniniwala sa mga fake news, yung may isang teacher daw po. Na actually yung teacher ang unang target ni ng iningong na dahil daw na binuli at pinahiya itong si Nael. Nael pala ang pangarap din. Sa harap ng klase. At ginawang katatawanan ang bata na may autism.
0: Ginawang kakatawanan na may autism. So not necessarily may autism. Parang binuli lang.
1: Hindi, ginawang katatawanan ang bata na may autism.
0: So hindi siya yon.
1: Ewan ko lang kung siya yon or siya yon.
0: Hindi siya or siya may yun. Isang batang may autism, ginawang katatawanan. So dahil taaram kung siya yon o baka iba.
1: Oo, so itong bata, isang mabait na bata, pero nasira ang mental health dahil dito daw, sa teacher. Sinabi pang ikaw ay ba, hindi ko na babanggitin, baka, dapat ikaw ang tumulong sa students mo, hindi ikaw magbibigay ng depression sa kanila. Kaya nagawa ng bata dahil dinibdib ang pagpapahiya sa kanya sa loob ng klase.
0: So, siya mismo. Siya yun.
1: Makonsensya ka. Ikaw din dapat pinagpipistahan ngayon. Oo, mali ang ginawa ng bata pero kanino nagsimula.
0: Ayun. So, dapat ito bigyan ng pansin.
1: Sana mabigyan ng pansin.
0: Sana mabigyan ito ng pansin. Kaya pala, ito rin ang kaya pala may pahayag ano?
1: Kaya pala may pahayag ang
0: si Yusik.
1: Kaya pala may pahayag.
0: Hindi tayo alam kung konektado ito, no? Pero may pahayag si Yusik Castro, sabi niya, ang mga guro paminsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang mudo. Ay very general naman tabi itong parang totoo, meron man talaga. Hindi tayo alam kung konektado ito doon, pero nag-react dito yung Teachers Alliance of Teachers. Ano mo yung reaction? Siyempre magre-react. Pero totoo ba ito o hindi? Maring totoo. Maring hindi. Hindi natin alam. Pero meron bang mga guro na minsan sila pa mismo ang nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang mudo. Sa palagay ko naman, bilang mga teachers, kasi teacher din ako, palagay ko hindi direct na sasabihin, oh kayo, maging walang mudo. Pero sa palagay ko, may mga teachers din talaga na nagpapakita ng mga actions nila na pagiging walang mudo.
1: Halimbawa, yung pagpapahiya.
0: Mm-hmm. Walang mudo yan eh.
1: Or minsan mambaga. Kasi sobra man ang ibang ani sir, yung baga. Kaya baga baga sa mga ibang mga teachers. Piga pagbawalan na magpara TikTok. Pigbarawalan na baga sir na magparaw sa social media. Pero hindi taman po pigla lahat ano. Ano po sa tuyang apot sir? Sa tuyang hapot nun yan.
0: Oo. Sa palagay niyo mga kapatid, ano ang sino dapat ano ang magbigay ng guidance dito? Oo. Ito ba ay maisisisi natin sa eskwelahan?
1: Oo.
0: Pamalaan ba? Pamalaan?
1: Sa magulang?
0: Magulang muna.
1: Sino ang...
0: Saan dapat magsimula ang pagtutuwid ng mga ganito?
1: Maganda. Okay.
0: Saan ba dapat magsimula ang pagtutuwid? Magulang? Eskwelahan? O pamahalaan? Alam mo, matindi yung parang ginamit ditong baril, ano?
1: Kuyan, sir.
0: Pistol caliber carbine.
1: Oo, na pigbabalahan kay...
0: 9mm. Pwedeng, 9mm ang bala.
1: Medyo...
0: So, ibig sabihin, automatic ito. Isang kalabit mo lang dito. Ilan na ang putok nito. So,
1: grabe. Nahiling ko kaso hapon, sir. So, anong apod kayo niya? So, video day ko kinaya pagilingon.
0: Itong grabe itong ginawa niya. Talagang
1: tinili vice. Pig ko talaga. Pig live pa.
0: Pig live niya.
1: Pig live niya
0: siya
1: pa.
0: Siya mismo. Parang naglalaro lang.
1: Parang ang nasa laro nga, sir. So, medyo nakakalarma. Dahitaram kung ano nag-aram po nindo. Sa muya, kami na mga pastors talagang we're aim na sana magkaigwang panukala lamang. Parehas baga kang ginibo sa mga kapulisan, sir. Naigwa kitang swim. Sana po magkaigwa man kaya di kain lamang po ang sa tuyang Department of Education na ilaog man po ang mga religious group. Na magturo man lamang ka mga values sa formations.
0: Inalis na nga ni ang values.
1: Pero ang ibig kong sabihin, sir, dahil sa araw nga ni kayong mga insidente, baka lamang makapag-isip sinda na mag-agad sindang tabang, lalo-lalo na sa tuya.
0: Sana, magkaigwa kay executive order. Pwede mo nang kahit hindi muna batas. So hindi ka kasi matagal yan yung proseso kung maging magsangat ki bill. It's something very important. Pwede ito gumawa ng executive order muna mula sa pangulo.
1: Tsaka sa ang mas maganda nga na sir kung kada sarong semana, halimbawa sa sarong semana igual lamang kay sarong 1 hour na klase, debriefing ano sir, biblical counseling. Oh, di ba? Sa mental health, pining bagay ito no. Nakulao na bagay, tsaka siguro Bible study na para pinakamagayon kasi itong makamatisi the keyword of God.
0: Yan. Pwede yun eh. Kaya lang, hindi pa tayo basa-basa makapasok dyan.
1: Yun ang ang pinaka-concept. Hindi kita nakakabasa-basa.
0: Hindi ka makakalaw dyan. Tapos syempre, ano yan eh. Ang unang-una yan, may sadiri silang mga time. Di
1: pero nangalas nga ni ako, dyan. Sir. Pero nangalas nga ni ako, sir, na sa mga modules nga ni ngunya, nakaralaog na sa mga... sa mga LGBTQ+.
0: Yun ang gusto ninda. Pero sana magkaroon tayo ng executive order. Kasi kahit anong gustuhin man natin, kung wala tayong executive order, hindi tayo makakapasok dyan. O kaya gawin mismo ng DepEd. Galing na lang mismo sa DepEd.
1: Yun na nga, sir. Department order. Oo, na magkaigoki order.
0: Kahit na department order na lamang.
1: Yes, no, opo.
0: Galing mismo sa DepEd. Kasi itong sa PNP, department order lang naman yan. No, galing sa PNP mismo yan. So nakapasok tayo, naghingi sila ng tulong para iyon ang swim. Sana magkaroon din ng
1: Ito pala may pinadala si SM. Igwa talaga sir nasa autism spectrum yung aki. So medyo baka may posibilidad na ito nagisaro sa rason.
0: Nabuli talaga.
1: Nabuli para. Talaga siya. So sabi dito, sabi ni SM Evet na sa Cabana High School. Sa Cabana High School, Cabana o Cabangan?
0: Cabangan
1: High School po ay start na ang The Way Team sa Values Formation on September every Friday.
0: Ayun, naghingi nga si ng tulong dyan si SM. So,
1: Isama nyo kami, Sem, para matulungan natin yung mga schools nito. Yung sa Kabangan pala. Okay, oo. Kabangan.
0: At least,
1: ito. Alos nakapagpasimula.
0: Ito, sa per-school ito eh. Bawat eskwelahan pa lang ito. Wala pa itong department order.
1: Mm-hmm.
0: So sana talaga ang prayer natin magkaroon ng department order o kaya executive order para naman gabo sa Pilipinas magkaigwa talaga ng intervention.
1: Ikaw nga yan, sir, nasarong grupo na yung nga ang atindan ko at yan na nagkukosin ng permit from the district's office or SDO, naghahagad key permit or MUA para po sa partnership kang grupo na ini and the schools and naisasabay, sir, sa module kasi may ipapasang module.
0: Ang problema nga ni kaya, mahingi ka pa lang kaya ng permit. Ibig sabihin, tayo ang lalapit sa kanila, makikusap tayo.
1: Pero huwag na, sir. Ngunyan, digdi sa Legazpi, approve na.
0: Mm-hmm.
1: Oho. Ngunyan, tuturuan na lang, kasi kami nakapag-aratid na kami kang orientations, tuturuan kami kung paano mag-booking lesson plan.
0: That's good.
1: Oo, kasabay, sir, na ibig sabihin, tatawan key hours na magturo.
0: Very good.
1: Oo. So kung yan ay ma-implement kay maayos o makakatabang kitang unyan na sana saro sa way o saro sa magiging tabang poros sa mga schools, ano po, ining gigibuhuntang campus sa
0: maganda yan, maganda yun, parang swim.
1: Yun parang swim, sir, talaga ang nangyari kasi magkakaroon ng I think 1 hour or half an hour ng pagtuturo.
0: Yeah,
1: may module yan, sir. May module.
0: Sana maging ano yan. Sana maging talagang department order yan.
1: Yes.
0: Sabi ni Tire, family is the basic unit of the society. Sa parenting talaga dapat mag-umpisa how we raise up a child on the way they should go. So that when they are old, they will not depart from it. Katuwang lang ang eskwelahan, pero the best ang ama, the best ama at ina talaga magsimula. Kaya dapat malinaw sa mga magulang ang role para mag-guide ang mga anak at mapalaki na may Kristo sa puso. Kasi ang laban sa mundo ay nakakatakot na maunahan tayo ng mundo nang mag-introduce sa ating sa mga anak natin.
1: Sabi din ni Michael Quintana, sabi niya ang pagtuturo ay nag-uumpisa sa magulang. Utos ng Panginoon sa mga magulang, sabi po sa Biblia. Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-iimagsik laban sa inyong inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. At ipaalala sa mga anak na mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili.
0: Ayan, maraming salamat po sa mga sa participasyon ninyo at salamat din po sa mga nagbigay ng opinion ninyo. So ito yung problema na hindi dapat tumagal kasi nagiging trending ito eh.
1: Parang nagiging kuna, sir, domino effect ang labas.
0: Oo nga eh. So dapat ito maging maalarman na talaga kito ang mga local na pamahalaan, ano? Hindi lang yung national government, magsisimula ito sa mga local na pamahalaan. Dapat doon mag may mga panukala na kung paano ito ayusin, pero sana magtulungan ang buong Pilipinas.
1: Oo. Ito na sabi ni Pastora Judith, good morning, Pastor. Mayroon na po ang PVEP, ang Philippine Values Education of the Philippines. Tama ba ko? PVEP. Oo, ngayon may training, may training nga po na nagsimula po na magkaroon ng MOA na from DepEd. So nagkaigwa na nga, Sir Kim, MOA talaga. Approve na yan. So ikukanta na lang, i-implement na lang. So sana... kami pag nakakapot talaga, sir, kay MOA, masaturate kami, sir. Lalaugan mi talaga mga
0: schools. Maganda yung may MOA, pero ipagpanalangin pa rin natin na magkaroon talaga
1: sana,
0: ng order.
1: Sana po mismong ang Department of Education sa mag-ibo na kayo.
0: Kasi pag naglagay sila ng naglagay sila ng executive order, di na kailangan ng MOA.
1: Sino ba si Sir ang kwanta? Baka data, sir, ang kano? Secretary kan Department of Education.
0: Padiyon ko yan.
1: Padiyon mo?
0: Gisay.
1: Si Anggara, adi?
0: Oo, pading ID. ID Anggara.
1: Baka pwedeng makauron mo, sir.
0: Ura dyan ta. I-text ko na.
1: Apodan mo?
0: Apodan ko dyan.
1: Sige.
0: I-chat ko siya na. Pwede. Maglabas ka na kay Department of Education.
1: Na
0: magkaroon ng values formation sa mga pasto. So religious group, beginning oras.
1: Nataparo ka na sa tuwing adikain. Ilingon po nindo nangyari sa mga kapulisanta. Ito mga pulis na ito.
0: Oo.
1: Mga professional na ito.
0: Ilingon mo itong sabi kang pulis kahapon.
1: Nakakatabang. Nakakamati kami kay Word of God bago magtrabaho. Taang na-absorb may problema. Pero dahil sa nauna sa Word of God,
0: Nagagabayan kami maghapon.
1: Yun. yung okay. Itong,
0: mga polis mismo nagtatataram kaya.
1: Isipin mo lalo na sa mga estudyante, sir.
0: Iyon nga eh. Kaya ako kakaroon eh, kahit wala kitang sweldo dyan sa SWIM, nagkukusog ang buota.
1: Tama.
0: Iguan yung mga positive feedback.
1: Kasi nga sa tuyang purpose naman, makatabang po, na maibsan lamang or makatabang lamang na ma-minimize man lang ang baskida iba gamang ang pinakapunto to nga eh, ma-zero crime. Ha?
0: Kaya salamat dito sa initiative din ni SM diyan sa Kabangan High School. Meron na ito, initiative ito ng D-Way at ng D-Way, you know. So sino man available, kami available tayo diyan na tumulong. Ano, every Friday daw 'yan. 2 hours every Friday. Diyan sa
1: 2 hours. Uisipin mo 'yan, dakulaon niyan sir na ko 'yan, 2 hours. So, dakulon ka na diyan maitataram.
0: Sa mga pamilya ng D-Way, sa mga pastors and workers na nasa D-Way, tulong ho tayo diyan.
1: Tulungan po natin. Ito pa sabi ni Mike Evisplan, ang pagtutuwid ay dapat po sana sa una sa bahay ito magkaroon ng paggalang paano matakot kay Lord at sa magulang para di gumawa ng maganda makakasama. Pangalawa po ang school, mga teacher sila pa ang pangalawang magulang na dapat magturo ng magandang asal.
0: Yun ang tama dyan. Okay mga tugang, dagos-dagos sa kita, 7:51 in the morning. Maluwa naman ang kita sa kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayop.

0: Yan, patuloy ho tayong nagpapasalamat sa ating mga partners. Salamat noon, Tabisinto. May apat na paraan paano tayo magkatulungan. Una, ang pananalangin. Humihiling po kami na inyong mga panalangin. Hindi kailangan maging formal partners. We're just asking you to please continue to pray for us. Yung broadcast natin, yung FABC Bicola sa Hull. Salamat po.
1: And susatuyan po mga volunteers. Ngunyan po, mas lalong kayo po ang taking mga volunteers dahil po sa may mga inisyatibo kitang gigibuhon. Ano po, ano man po sa indong matatabang sa tuyang stations, please free na makipag-coordinate po and naghahagad po kitang tabang para mag-volunteer. Maraming salamat.
0: Patuloy ho kaming nag-aanyaya sa inyo na imbitahin nyo po ang ating station, ang ating grupo sa pamumuno po nating station na manager SM Betpaang na makadalusan yung mga pagtitipon upang magkaroon ng pagkakataon na i-introduce, i-promote ang ating station kung paano tayo pwedeng magkatulungan.
1: Ang ating pong adikain is ipahayag, ibalita ang salita ng Diyos until all have heard at patuloy po tayong umanyaya dahil po sa ating ang ating pong station sa wala pong promotions, wala pong advertisement, tayo pa yung maasalaman sa mga taong may magagandang puso. Kaya naman po kumakato kami sa inyo na pwede po kayong tumulong through financial at maging financial donors po namin kayo. Maraming salamat po.
0: Nagustuhan ko sa kita mga tugang, makakarinig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating istasyon.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

0: Yung maraming salamat po sa mga paalala lang yan mula po sa ating stasyon. Nagustuhan na kita mga tugang 7:59 sa ating final segment. Pupunta na tayo sa ating servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, Tata Kerian.
0: Yon, sa wagang ito ay meron tayong magandang pagkakataon na pag-usapan, ano? Itong sikat na uplift mula po sa DSWD. At kung yan ang pagkaagad, tabi, mga kabanan tabaya po, phone patch. Ang mismong Assistant Regional Director for Operation or ARDU. ARDU ng DSWD Regional Office 5. Walang iba po kundi si Attorney Michael Jerome Villena, ang Assistant Regional Director for Operation or ARDO ng DSWD. Bagong promote ito si Sir. Bagong promote na Director 3 ng DSWD Field Office 5. Mm-hmm. Anong number yan, Mon? Number 3. Diyos maray na pagkaagatabi, Attorney.
2: Sir, good morning.
3: Good morning po.